ara mi olufe oruko mi ni woli roti mi ile san mi baba si oni gbogbo eyin te lori ofe lati gbo mi loni e wa gbo o eni ni o eni lojo pe ti isoji agbara to ma bere ha atun ti gbe isoji yi de ilu owo de yewa ni biti mimi ti fe mi bi mo tin soro yi awon ogun orun ti so kale sibe awon ogun orun olodumare ti kalara re Jesu Kristo omo Olorun oludande oba tin tuni sile si tenikan le se oba to si ti baba le nikan le ti oba tin gbadọ balẹ oba akio o akio aso pe se won ti so kale sibe o wa ku si yin lowo eyin eniyan mi ara mi olufe o ku si yin lowo egbera o ko won ogudo da yin duro o ninu pade yi gbo pastor oba je evangelist ise kise yohun ko ma se ni loluwa ko jo mojo oba je musulumi ese kesin to ba nse ja pade ninu soji yi ta poruko re ni itan mi gbodo yi pada si rere gbogbo aye lati n gbe ka kosibita a n gbe kiri ni oluwa lo pase that same oruko loluwa ni ki ma ki ma se ni gbogbo ilu eni ni o eni ni enibo lo ti fe waye owo de yi wa ni eyin ti e n bo lati sango kankan eni lati de owo de garage so e ko ma e ba ti wo moto owo de lati sango obere e ko so fun oni moto pe e ma bole ni waju awuko alagbo primary school ibe gegegan lo ti fe waye lone ago marun ibe ati kon biba tete de o tori ororo ofe yen o gbudo ma gba sori ororo yen eri e ti mi aye eri e laye ja ko se ko a le royin re tan tori na loluwa se ni ki ma gbe soji yen kiri kesi ma pe ororo yen tori pe oun ni akiri sori e ja gbadura ame meta faya kan ni ke ma se bayi mo duro mi odado mo ti enu bo je jesu mo pase gbogbo eni to n gbo mi n toluwa ni ki fi gbadura fun e ni oluranlowo oluranlowo mo wa gbadura gbo o nti a pe ni oluranlowo ni pe oba mi ti ma ran eniyan lowo boya olowo o fe jabo onilo oluranlowo olorun boya o ti ni onilo enikan to ti wa loke to ma fa lowo soke so le sami mo pase iranwo nla iranlowo nla lati bi gbogbo loruko jesu ko dide si etomo tomo amen amen amen fire egbo mo se ni olorun fi se iranlowo awon omo israeli tori won wa ninu igbekun ojo pipe sugbon mo se ni olorun ran si won won wa ni oko eru won wa ninu oko iponju idamu ipa nkeke ati enira sugbon olorun ran mo se si won o si fun mo se ni agbara lati le agbara to tayo agbara to juti agbara to ko won ni igbokun lo o ni olorun gbo won mo se emi na wa pa ase oluranlowo nla ti olorun ti gbo won lone wa ba pade sami meta amen amen amen fire egbo eyin niyan yi oluranlowo ti ma yo mo re ku ninu ofin aye oluranlowo to ma yo mo re ku ninu gbese oluranlowo to ma yo eniyan ku ninu aisan oluranlowo ti ma yo eniyan ku ninu ogun alakala o jeju orun oluranlowo ti ma yo eniyan ku ninu ogun aseti ami meta faya kan ati ire atomo to bi ni oruko Jesu wa ri oluranlowo yen lone Jesu oluwa wa amen gbogbo en ti en taja e ma ta o eni je gbese mo e rowo kojo ofa agbana jade lara yin mo wa gbadura fe yin onise owo e ma ri se okan yin abale eni tawona mo wa gbadura fun gbogbo en te ran ipade yi lowo pelu owo en ti en fi owo sile pe baba e gba e ma fo owo mi re e fi sise oluwa e ma fi sise oluwa owo yin o ni gbe owo yin o ni kosale apo titi lori en te soda mewa te en fi ore ranse mo gbadura eni wowo ti asiri yo ni tu o ara mi olufe e ma gbagbe lone ko to di pe mo lo si owode mo n bo ni ilogbo elegba town hall eyin ti badagiri eyin ti badagiri agelaso agbara ati lusada te ba ti ewo moto to n bo ni iyana era e bo le nbe ke wa le lo si ilogbo elegba town hall ibe mo ti fe pin mantu fun yin yin ba yin ko mantu yen wa laaro yi then eyin ti e n bo lati my two
okoko gbogbo yin pata e wo moto iyano era to ba de iyano era e ko ju bi 5 minutes e ko gbo machine to ba gbo moto ni ka won yan dare ti lo lo si ilugbo elegba tan ho ago mejo aro si ago mo kanla tori ti ba ku nbe mo lo si owode niyan eni ni gbegede gbona ti mi mi o mi

0: passion for the fighting.
1: Arabi olufe ipade mu si yen every second Friday ni Friday keji lo soosu ni Friday keji ni every month lo soosu Friday keji lo soosu ni boni ni motion te ba ti de motion e ko le lo si onile gogoro te ba ti de onile gogoro bus stop e bere idera cinema hall Tadeyo street number 27 seri ko ju ile karun si onile gogoro ona ye gan lo fori so onile gogoro bus stop yen ago meji aro si ago mewa abo ni so tori tin ba ko nbe ni Friday yen mo tun ma nwa si Ishaga so mo tete de mo ri le gba yin se wa ri ele to nbo yi eyin na ma gba mantu ona la ona re yo si la o si di asegun nbo na e je ka gboro re si
0: nba owo ba to senda para yin so owo yen o sise go ni mo fi pa na abi mo kan lo pe mi lati Ikorodu ni ojo Wednesday to koja only go send the photo SS only what our offer SS people will tell my phone find me pe omo church o nko lo n lo duro ti ni osita o fe bi mo people wa na duro ti ni osita only you know my own so pe omo pe wo ku bo ni se ya only only pe omo ti you dey jo mo si ohun to pe gbogbo pa ko ki fun ni ogbo ohun only
1: Arami olufe iwo na wa le ri e ri ni k'Olorun gba wa lowo ogun se beje mi ni n to ba wu mi mo le fi se gbogbo iwo ti ogun yin ja ogun awa la ni nkan wa ni ara to ba wu ala le fi da loruko Jesu wa bo ninu e ori be ko yi pada gbo adua Jesu oluwa wa amen arami olufe iwo le ri kan o mo mo ka gbo oro eri to kanyin ka wa lo si owode mumbo
2: oruko ni atubole ti wa si isoji yi ma
3: oruko ni ni adiola adesima mo wa lati lu beri de agura bi mo se duro ilande di mi ni awon tenant mi ma ndale lowo mi ti a ba ti wa gbale owo ti a ba ti sawole ye o ni sawo ma mama mi ni gbogbo bibi ti awon council wa nbe mama mi da de abe mo ma gbe won lo be mo sa le gbogbo wa jade december ti mo le wa jade ye mi dani body sinu le nipa to wa ji ni osu karun mo wa gbo program baba mo wa gbo ko sa be si gbo lati da yen lati wa ni ebi awon isadamu lo wa mo wo owo ti mo fi awon moto mo ni won lo je wo agbara re ti ba ma lo je ni 20,000 lowo ni le ra ororo ki ra se ki ra iyo olorun de gba fun mi be bo de wa
4: hallelujah
3: dija ya di obo ka ji fonu ni akoko wa ti mo wa si Instagram to ji fonu ta ni oloju fonu ti ogo ba je to olorun ko pe se ji be ni omo kunrin ese se ba mi ba ma be si gbo ogun re lo ba le le lo ba na le ba ba ni e ba camera yo e ba camera e bu lo si ayin kule ba ba mu bo sa de le nja ye bo mu iyo ye bo bu omi bo bu ororo bo bu ose bo popo bo fa ti gbogbo ilu le ye tata o tun di jacket mo fa o tun di jacket mo fa nigba to di jacket ni mo

jiri lo pole afrimojo jiri lo posa e je pe baba ti jiri nti wa tawo tawo ba ti jiri abuse buse e ka bo sori akotun e to boju ojo seri lati le se bond fm 92.9 to mani kejeleko ninu ojo wednesday ojo kere dilogbon osu kejo odun 2026 olumide olalere olumaiti loruko temi o leni orun ni ojo ojo agbura o orun lo gbejade koda yoju ti jari gomburu sugbon ni kete ti ago mokola ba tin gbenu soke iyen la ro ebe si ni ri ayipada die die loju sona bi pe ojosu se wa ri laaro asiko yi si meta osun ninu ki ojo funrun bi iseju meta tabi ko bara so di nko te ma gburo ariwo irokoko ojo ati atekun dile ikan sele nu e nilu ikorodu egbe ipin ogun oyo osun ekiti Ondo ati Kwara State lẹyin naa oorun atun tẹsiwaju ṣugbọn ni Lekki Aja Ikoyi Obalende Lagos Island Surulere Papa Igonmu Badagri to fi Dosemi Ibadan Alimoso Iyana Ipoja Egbeda Sasa Ipoja Ayobo Ikeja Festac Oshodi Solo Mushi Bariga Mainland Ojota Yaba Owurusoki Ojodubega Omole Agege Abule Iba Ijaye Ojokoro to fi de Mero Oorun ni trout ni oorun lalala to ti pade mi ni ola lasiko ikona opolowo Mr. Pilot Olumide Olalere Olumaiti loruko temi akuda.

0: aja wi pe atuti debi te wi ade ati bo bi ta wote bo yade papapa bi eji yaleta ile ise olorire MTN Nigeria woni ka kiyin o ka si to kiyin lawo tuni oro agbade gege bi ise wa Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA no call me
1: ara ni asu orire ajosewo ori baje
2: ojo na re bi amun ta pade office MTN ta ti ra sim wa akoko sugbon ta ma paro o so won lati ru ore ati alabasisepo bi ti e
1: abi o

0: edo to si je pe ibo ohun na ni won fi ranse pe ki awa ko ko ba won fi ranse pe e ma ye fini ko to di pe e ba won gbe o
1: won ti so di mimo pe aisan onigba meji yi ti poji kan ni ipino o se kupa wo gowere to le ni adota be ni lebi ma sofin ipile na gbe igbesi akin lati dekun awon aisan buru to demi awon gowere legbodi mimo wi pe aisan onigba meji yi ti poji kan ni ipile kano o pa wo gowere to le ni adota be ni legbi ma sofin ipile na gbe igbesi akin lati dekun awon aisan buruku to demi awon gowere legbodo
0: nkan sele ni ju agbonle agbonle ara le mu mora ni o e je mo pe awon omo gofe ti o ma njale nu sukere fakere won ni o ma lu olule abuja pa o je pe won gba tara awon oloko ninu sukere fakere sugbon won ni ile ise olopa ipile abuja won sise akin
1: be ba gbo awa no ni gba lori esoro egbogi oloro gbugba maruwari ajo ndlea nlerile kase wipe atomode atagba ati pa ko yi onisowo to nfe egbogi oloro se opakute loro aje lawon igba ati jowo sokoto kan na won si koju won
0: ta lo fe gba lowo amu ta lo fe gba gbon sale lowo how how ta lo fe gba wo awon ijale ole bo ti won leyin o dabi pe ise ise ana ma dume oro opolopo ipile bayi na le pe o ti wa ngboji kan to nwa dukile ile yi lona ito won ni won tun sawari abi meta di logun kan ni ipile cross river to je pe awon na tun wa ede wa nigeria lona ito
1: ninu weroyin lo wo to ni ajo to mojuto to tu ayika ipile eko ta mo si ajo kai yen la geski won awon ti gegun ba yo enikeni eyan keyan to so du eko di ile idalenu si to ndo ti ayika ilu eko awon gbe na woju won ni ilu osodi ni won ti fon rere na fun awon eniyan ja nbe
0: temi abaje la mo lo lore o o ma ti opolopo molede won nigeria so lori owo ko ti ijoba won so pe awon ti ri fi pamo lori subsidy eti amo si trillion 24 won ni kini anfani e fa molede nigeria awon ori nkan kan o
1: won ti so pe se ta fun ogunugun ko jebo ita fun kala nko joku e won ni se resultant ilu sokoto ta ba wa eni ton petu sawo toro ba di muslimi won ni alhaji muhammad saad abubakar o se die ninu ara lo lede nigeria godswill apabio atawon senator loke oya ponsa mi ayeye adorin odun eleyi to je ti ojo bi re ito
2: kebu yi se ye bi ni o to se na bi owo ohun lu abi ni ni re awon to mo baye se lo lo n wa ye ja ibere nfadun ibere ndabo bo ni emeji ni o gbawosan eni to kese da o lewu lati ti gbangban aye yi bi se da ti kale ekun e pari wa re o eni to ba to woju ekun ko bo so iwo na je ka ye alayo ti se da da mo je jade pelu ojo bitters aye dunun tin to ka si le ra to peye so ojo bitters di ayo re lo jojumo ti mole ara to da saka fara on ye bi re ojo bitters wa lo lomi jeli ni capsule ta ko pelebe sacheti loja ati le taja ogun kaakiri orile ojo bitters e mu se da fun le ra to peye
3: emi gan ti so wi pe ma ma polongo mediana kiri ni tori e wo ko suru iyarun ta fi yarun aduke ti ki sunku irun re le aya e si gbogbo ale irun e be ni lapalapa o je kin ran ri kan amo ni kete ti owo mi ba awon eroja turun se mediana 0 to 10 pe le se fun awon omode sese ni mo yo mediana 0 to 10 herbal cream iye gogo ni aba ma pe ni odogu logo ti mo bere si lo ni ajerun o ti ri bi duro fun mo ninu irun awon omo mi lapalapa sa lo be ni irun won gun todu re si mo koda atun le lo mediana 0 power koko ti ko nirun niwaju ati awon ti run won ti fa lo leyin mediana 0 to 10 air product ta pile se fa awon omode wo loni mediana product wa ka kiri ile itaja o ya pe sori 0702007861 0809179333 mediana gbogbo ti run re nilo
4: Say after me. Millions of Naira locators as we take part in the Milo Text and Win promo.
5: Millions of locators as we take part in the Milo Text and Win promo.
6: Texting more than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique inside. Then dial star 8011 star 4# or scan the QR code on the pack and you could win.

0: Koko nu wore na lo nte siwa ti a ba di abala agbeyewo kini a fe gbeyewo laaro ti toni oro la sise idajo lowo ara eni eti a mo si jogu justice ki eyan kan se ki awon ara ilu ki won wa da se ri a won ni ko tona ni abe ofin gebe en to je giwo lopo olede agba tunji disu se pase fun gbogbo awon commissioner lopa ni gbogbo ipin meridi ni ogoji ti a ni pe o ti dewo bayi o won godo gbianju lati ri pe eni keni eyan keyan ko da se ri a fun yan ni owo ara e won ni bi o se esi lo se irufe iwa be o ni esu ton fi n pe ni abe ofin homicide na ni won pe pe bi gba yan fe pa ni labele abi lowo ara yan won ni ibaje awon egbe to n da bobo awujo ni vigilante group abisi to n ko le je pe efurasi yan ni o abi won fe su se nkan kan ni o pe abe gbo lori ero agbo kaye ni o ipe o sese kan pe wa fe se idajo lowo ara yin won ni ka so se o pe ko sin to je be labe ofin idaran ni
1: e lo sikun ba won ta fe gbe yewu laaro yi ni ile igbise ti IGP gbe yi yo fi opin si oro jungle des lori ile wa Nigeria
0: he ba o le se ro pe ma ri lara yan to fi owo rogun rogun to fi se waya ile to wa ba ya ayan kan demu kan be
1: to fo gbogbo e
0: to ti fo gbogbo ile yawo to ti ka waya ile to wa ri be sara je o le ta ifun nigba ti
1: e ri pe ijo ni won jo nse en to ba ti mu po jale won ma o ya ma jo won ma kan ifun won ma won lu kisa si lara se awon ise bayi
0: abi o ba pe ina street light to mole kodoro ni goro
1: o si ko gbogbo
0: o wa be yan to ni ka pa lori e to to ntu lowo lowo ti o ba de wo ya ja pelu e ko le riwo lodo olopa ba o le se ro ko ma ri
1: je ka jo o ti olopa pa ni ka fi won le ka ma mu lo le olopa
0: e ka po olopa
1: ka po olopa
0: pe eyan kan tu street light
1: ti wa wo oye yara ile gbe amọ wa 0802
0: te ba soro giwo olopa na boya gbogbo a le ko ranse si won a le wo awon na jo titi won si ra won to gba mi eyan ma n pase sugbon to ba ti wa gba awon
1: amọra
0: to
1: mi
0: okay
1: tu le se bayi
0: all right
1: 0802194404 0802194404
0: 0803788030 0837888030 no ni e ma te atejise de si o
1: taiwo sadiq lo lotu wa fata aro je
0: ninu wo ero daily trust de laaro toni won ni baba n saworo ka ma ran ti te gugun o mo ma ni oro to n sele si amole de wa nigeria nigba ta ba n so pe a n fe igbasoke a fe ko awon ile awosifila o ye ka ma ran ti ti itoju awujo wa o won ni olule wa abuja nikan bi ose mejeyi won ni isele omi yale agbara yagboro o ba opolopo dukia to si se opolopo lofo won ni ni bayi en to je minister folula yezan wike o pase nigba ti isele na sele pe gbogbo awon aye ti joba ya soto to je pe won ni fun igba ki awon omi le ma gba be koja kon le ma lo si inu awon koto gide koto idaminu lati le je ki omi ma solo ko ma ba ba olule wa abe ipe opolopo awon alowo lodu won ti pin mora won lowo iko ile o won ni baba na wa pase yen yezo wuke ipe irufe awon lebe ki won bere si wo won ni lati bi ose kan ti won ti pase ipe ti bayi na ni le duro pe ijoba so fi oro won o se taje o se so di mimo won ni te ba di agbegbe maitama extension ni buse 1 ati buse 2 ni olulewa abuja won ni be de duru mi guduwa ati kudu ipe gbogbo bi bayi e ko ri awon ile afila ti won ko lowo won ni gbogbo awon eleyi na lo je pe gbogbo awon bi igba fe patapata ati awon iso mi na re pe osedo nibe o nigba to n soro enikan to je pe ohun na wa to je pe awon bi igba fe lo moju to tele tele ni olulewa abuja ti won pe ni spotlight garden yen tikeze ugochukwu oni lati kan bi odun 15 seyin te pe awon kokwa ipe won de mu iwe wa ton fi won awon pe gbogbo bi se latodun 15 seyin e ku o nbe o ipe awa oun na ni ale oni yen je bi osu meta seyin o oni ati igba na ni won ti bere si ko awon ile awosifila ti bi bayi o nigba to oun na soro eni ti o je adari fun baba awon onile yi onile eyin awon olugbe wuze 6 ni olulewa abuja alagba ayinde su aga o ni awon ti pariwo pariwo awon ti yan yan yan awon keke

0: dabi pe feti todo aworan o ipe ni bayi ipe gbogbo awon ko yi o lodi si alale eti amo si map olulewa oni te ba wo nisin ipe gbogbo awon nkan yi lo fele omi yale agbara ya gboro to je pe o nkoju awon ni pe gbogbo bi ti ijoba ya soto te ko je ibi igbafe to mi ma ma koja ti won pe ni green area oni won ti kole si nigba to na nsoro alagba olu odumosu te pe awon sakoso ibi igbafe kan zone 6 awon na se like pe se ri awon koto idaminu ko lati jo iwo kan so pe won sise ni ipe aiko awon koto idaminu na ipe ohun na tu fa ti sele omi ale agbo ya gboro to le gba kan ju orin lo won ni opolopo awon oloja le pe awon o ba na bi alagba George Aminu to hun ta wo si bi iyen pe awon nkan orisirisirisirisi na ni won pe ni wo si wo si o so di mo won ni ba se nsara yi won ni ile la kan tu ti lale ni sare le to lo bi merin ni ibi kan ti won pe ni Abdulrahman Kene Street ni Olulewa Abuja ewo oju ewo bi merin ni pe Olulewa Abuja bayi ipe orisirisi isele iyale agboya gboro lo ba won fira latari pe aibowo fun ayika to sele be abi pe alowo lodu abi afeyan mi mo soro te pe gbogbo awon bi ti joba ya soto ipo ye ki omi ma nigba ti ojo ba ro won ti kole si o
1: kokonu weroyin te su ko ma lo kai to kunu weroyin ninu weroyin the nation to jade lowo yin ero ero ni ma fi wole tori pe ya rabbi bil mustafa baligi moko si dana ya wa si akrami ninu weroyin the nation to jade ni are bola me tinubu di so di mimo fun gbogbo muslimi ododo ka kiro lede nigeria pe won dakun won ma fi adura ran lede nigeria bil mustafa baligi moko si dana ya wa si alkarami weroyin the nation to jade ni are bola me tinubu ti so di mimo fun gbogbo muslimi ododo ka kiro lede Nigeria pe ki won dakun kon ma orilede Nigeria lowo o ki won ma kun fun adua orilede Nigeria bi pe wa ina jun dana la o mele galibon ko lede yo ma bo gbogbo awon alatako ko lede yo ma bori ipe ni nija ajinigbe terrorism itaje sile ese okoku ati bebe rokojo orilede Nigeria ko lede Nigeria ko ma bori re oro yi jeyo lati ta mi aye yojo bi anabi muhammad le ti o gbode kon lati ana so mo pe ipinu re ti o tun gboro je ti gbogbo mo orilede Nigeria lai wo tesi tabi ti eya kaluku gboro tun ito bi re o gboro tun to da loju na ti je ki iwa omo luabi ko ma gbe inu oko awon lo le de Nigeria tori pe opolopo omo Nigeria ni eran eniyan lara ni emi esu do be lopo opolopo eniyan o ma wuwa bi eni tin tejele lo le de Nigeria pe iwa omo luabi bi eko anabi muhammad bo ti se wu na ni ki gbogbo muslimi atomo le de won ma wu ni wa o ni oro ti re kashim shetima igba keji are wa lo le de Nigeria won ro gbogbo muslimi ododo nipe ki won orilede Nigeria lowo be ni ki won ma foju anu wa awon mekunu ori nkan jaje laarin ilu gege bi anabi ti se nse kaka awon sabe re ba ti yo okan re bale niyan gege bi olori se ma se won ro gbogbo awon aloyoju bi yere tori nkan jaje lo lede yi ato si papo ki won ma wo awon to ku die ka to fun lati ran won lowo o ninu oro ti e darapo mo muslimi ododo are egbe kanu nile yi revenel oko o kesi gbogbo awon adari esin won ni eja agbora waye kasikora wa ni ijanu lakum dinu kum waliyadin ki kaluko ma se sugbon alaafia orilede Nigeria ke je ko je wa ni ogun eni owo daniel ko wa kesi awon oloselu ko ma fi owo ba je ko ma fi owo ba asaje ko ma fi owo da orilede Nigeria mu bi ipologo ibo bo ti se nbo le kan si kin fese kan de afin gadu goro oba of lagos oba riluwan babatunde osu olale sheu of lagos ege bi e se mo pe bi iwasu iwasu lo ma n ti enu kabiyesi oba osu oba riluwan osu olade jade ngbo won fi ana ro gbogbo awon afa ti won gori mumba yi se iwasu wipe ki won ma se iwasu o kala fi akojoba lo le deria iwa irele iwo omo luabi ko ma gbenu igba aya awon ro ti awon ma fi le yi fun lojo ola lo le de yi to call ki iwo omo luabi ko ma gbe ninu okan won won ni pe iwasu won o ma se gbeleyin isokan ko ma se gbeleyin alaafia ege bi oba ki o se ro gbogbo awon adari esin won ni pe amo na ni won gbe dani o ki won si daju pe won daada oba ilu eko ke si gbogbo awo lo se lu pe ko ma gbagbe pe kulukun wa kulukun mo se o lo na ro iyati adaran je ni won o eledu yo bi won bo ti se deran na je si to ba diju agbe nde eyin be ninu we in the nation into dare la ro to ne
0: kokonu we re na lo nte si waju ninu we re leadership to jade laaro toni won ni igba ti o lido nikan awo ti o lo mo rido nikan nigeria a gori ni pobori ka wa ta ni pobori

0: o ma ni oro ti awon alenu loro to ma so fun olede wa Nigeria nipa awon alumoni wa won ni awon alumoni wa bo ye pe ani nkan alumoni te pe te ti olorun kinki wa won ni pakaki o mu ire wa fu wa pe opolopo wahala ro la koju nbe o ha si ri anfani toto lati nu awon alumoni yi won ni o to fa ko si ju pe ha o ni ogbo ida se ti won fi so awon alumoni de on ti o ndi owo ti o ndi oni fun apere ha ni wura won ni ki wura to di golu yo lo koja bi won se wa wa wura wa ti won fa ni owo sikini ti won ko lo si oke okun ipe to tu wa n ta pada fun awon eyan wa to n gbe so gbagbagba se pe owo la ni won so won ni ro owo be ka ni a yi wura pada si golu ni won ni iba ti mo wo repete wa fun wa o won soro yi ni bi apejo kan ti awon alenu lo ti won se to je eleka wa ru e ti won pe ni international trade seminar on non oil export e ti won pe ni sise awari awon afani to wa ninu awon alumoni wa fun idagbasoke olede wa Nigeria nibe na ni en ti o je oga agba fun ile ifowopamo kan yen adaura ume oji o tin so di mo pe ta ba wo to ati lododo lati bere si wo awon iwa kusami lati nu ile yato si epo petiro oni ta ba wa wo bayi ati n folo ada ju ti ateyin wa lo oni ni nkan bi odun mewa seyin ipe ya npa o lo bi million lona egbeta dollar won ko alumoni oni sugbon ni bayi o ti lo si lopo mewa o lo bi billion mefa dollar ni odun 2025 o wa ni bayi ti datugun o be ti di atunse ha gbodo je ko ma ku wa fa mo ipe ile ifowopamo agbolede wa Nigeria Central Bank of Nigeria o gbe igbese to yakin lati pese owo fun awon eyan lati ri pe awa na ha yi awon nkan ipada si nkan to wulo ti o je pe ha ma tare si oke okun ko kan ni je pe ba se wa ninu ile na la ma tare si oke okun ko lede wa Nigeria ko le ni idagba soke ki a le pese ise fun opolopo molede labele ka si pe awa na owo naira wa oduro daada oni fun ape laye ojo si nigba to je pe a nse awon moto bi bayi Volkswagen ati Peugeot ipe e ri bi oro aje wa se n foloke lala oni awon battery won se ni Ibadan won se Anambra oni awon ko ajagbe won ni Anamako ni Anambra o tu tesiwaju gbogbo awon glass oko ondo ni won tin se oni awon so pe naira wa ju dollar lo ngbadan bawo se ni ju dollar lo oni nisi so ko wa ti wa to bayi won ko ni gbogbo to ba yo nbe ipe ki se ti wa ipe agbodo pa kiti mole lati ri pe igba ti o ba lomo ri o ma ndo nikan ni o awo tori o ndo nikan agbodo je gbogbo nkan ti a ba tin wa nule ko ma lomo ri ayipada ba ko le mowo wa fo lede wa Naija gege bi awon ale lo so bi pade eleke wa re to pe ni international trade seminar on non oil export
1: ninu we royin the nation to jade lowuro to ni a ki njo yawodi ka ma le gbediya ati pe ina la fin koju sango lo mu are bola itunubu ise are ni mo si nje o are ti pase wa fun oga olope yi won pase wa fun awon ologun le yi atawon tele ses pe ki won jumo sise papo o tori wi pe awon isoro ajini o sele nipinle Naija won ni o ko awon lominu pupo o si ba awon lokan je so mo pe awari lobirin wa nkan osu ki awon olopa dide awon eso agbofinro to ku ki won dide lati wonu gbo agiju ti won ko awon omo na ton ku won lo pe ki won lo dole mi won pada wale o are bola me tunu pa lase awon eso agbofinro won yi nigba ti won se ipade kan lanu alana pe kon lo ri da won dole mi awon omo na won dole mi won pada wale tori pe iwo daran buruku ti won wi o ba ijoba orile de yi o ba won loruko je o na apile ko ogbeni bayoruga to je olidamoran pataki si are lori eto iroyin atogbon onida lo ti mo pe are sakujuwe awon ise labi ohun gege bi ota orile de Nigeria won sakuju won gege bi ota omo eniyan ti won fe lo siwaju folede wa Nigeria ha si gboro foju re won gboro fi wo won o iroyin ta gbo so mo pe ijinigbe o waye ni ijoba ibile Bogun local government nipinle na te pe abule sabule leto si leto won fi sise labi ohun lojo eti friday won ki rujimo te ro po mo salashi biba ni won sise labi na alaga bu local government Abdullahi Muhammad Nasiri o se alaye pe awon ti won jigbe nta bo je ja si pe iroyin kan tun pe wipe won lo bi ogorin aseyinwa aseyinbo ko iwon ti ri won o are tu wa pase fun oga olopa ki won dide fuya ko won dole mi awon eniyan na pada wa sodo omode bi won
0: won yoju oba mona igbe ni ko ni re o o ma ni oro ti eni ti iga ati iko fun ile eko federal university of transportation daura honorable wap owo koniran to ma so fun gbogbo osise ati awon alakoso ile eko fasiti transportation daura na latari abe otoba na lo se si won lati wo bi won ise akose to nbe ninu ogba university of daura bo se nlo fun pe agbodo fowo so po o lati ri pe idagbasoke o ba fasiti transportation na to nbe ni daura o sha like pe awon yewo lati ri pe

0: alagba ojo mo to lewaju fun wori to so fun awon agbe egbe oselu APC e tun to ke ma wa ta nbe loke okun ta sise fe gbe ke fi wa siru campaign council ka le ba apologo imu fun are bola ahmed tunubu inu where the nation let it go la ro e
1: awori mi mo ku won na ti drapo won badan oko kan peye meji mo se ro pa won awori o lokan ju ani inu where the daily trust jade la ro ti toni won ni yiyu ekun tojo kan o baba si wa peyan ni omo lelo gbe si wa pe ki sebu tori pe o laso lori iko ni o lagba le ni o ma ni ara ti egbe oselu APC n so fun awon alatako papa eni to je alaran pataki lori ipolongo fun egbe oselu APC abi Bola Toki o ni lori oro kan tawe egbe alatako n gbe po yenu pe are Bola Ahmed Tinubu won ti ti ipinu won se lori igba tawo ki gbe sita o kini won ni won ki gbe sita le lori o won ni are Bola Ahmed Tinubu awon kan ti won ti fi esun wo oba ije kan pe ngba ti won ko igbimo ipolongo won jo pe won gba ti roruko won gomboro ni won ni oruko beta idu to ye pe won ni ko ye ba gege bi minister fun oju anu latari pe won ni owo kan to nlo bi million lona 500 o le ipe o se mo mama na ni ori won ni lati gba na agboro egun mama na to nje ajikemo titi di asiko ti are tu kede oruko won gege bi ara won mo igbimo ipolongo fun oro obirin ni bayi won ni o je pe are je eleti gbongbaroye ni bi awon eyan se nsoro si wa seyin ipe are gbo ni to je pe are se awon atuto eti won se ke ma ro pe ojo ni are abi oro kan teyin so lo ye ki are gbe ipinu won ki won gbe pada pe ko ri be ipe are je n to nfe ti bale lati gbo ohun ti awon ara ilu nfe lati mo ohun ti won se ni bayi agbe alatako kan to je pe awon na won ti en se gbe alatako awon ti je omo ile igbimo asofin apapo ile wa national assembly ele tewa o ma kura won jo o to be si soro latari kini awon ti are yan si ipo ninu igbimo ipolongo won ni won ni yan ki je meji la balade en to ba je suku gbodo je yan won na to je misa fun eto abo ni olede wa naja jina chris musa won ni are si yan won pe ah iru nkan be ko da to ni olede wa naja be se le ma fi minister eto abo olede wa naja se egbe oselu pe o ti di pe gbogbo lo gbodo ma se fun ko ye ko je egbe oselu kan won tun ni bakan na leni ti o je oga agba fun eto isuna director general of the budget office of the federation oni taminu yakubu kufi won ni won tun yan ohun na won ni en to tun ri si ipawo wole ni olede wa naja za adedeji won ni won tun yan baba na si igbimo polongo awon ti o je omo ile igbimo asofin to pe ni safe democracy group won ni awon o fe ru wa bayi ni olede wa nigeria pe o ye ki ala wa laarin en to nsise ilu ati en to je pe yo ma polongo fun egbe oselu pe ise ti won se fun gbogbo ilu ni won tun daruko awon eyan repete o to je pe won ni are eyan pe ko ye ko ri be fun igbimo ipologo pe won gbodo je eni ti o segbe to nse dede ati dogba dogba laarin gbogbo egbe oselu to nbe ni olede pe ki minister fun eto abo ko wa leyin egbe oselu kan iwe daily trust lawon idi won ti buwo lu oro ti won tin so
0: koko nu wero inte siwaju oju wero indination to jade lowuro toni ba ti e ri won ri ta si gba brave villa ka iroyin won ninu wero indination to jade lowuro toni ni senator to soju ekun lagos west mama west dokita princess idia toluro ti adebule ni won tin so di mimo wi pe awon tin se ise ma le gbagbe fun dagba soke lagos west oni elekeji o tun ya laro to million lona igba naira 200 million naira direct business grant ni won fun awon egberun meji awon olugbe to nbelekun lagos west ti won soju o gege bi iroyin na ti se gbe wi pe lagos west women empowerment assembly cash program ni to wa in rtv blue roof ni lo ikeja to se elekeji iru re won so mo wi pe awon onisowo kekeke iya loja babalaje ti won ko worin pelu won ni won pin idokowo ohun ni won pele won lowo to fi ma awon onise owo awon onisowo gbon ni won lo sile pelu million lowo lati da pe idoko won kori idabasoke dokita idiat oluranti adebule to ti fi igba kan je igba keji gomina ni ipinle eko to tun so mo wi pe sa to nbo yi awon ni awon eto ma le gbagbe nle lati mu idabasoke ba ekun lagos west tori pe awon iwe abadofin meji la ototo la won ti se onigbowo re ti awon tun fi meji kun ti awon se agbateru e pelu atileyin to fi je pe abadofin meji dinlogun la won gbe kale ti awon se onigbowo fun nigba ti awon ti de ile igbimo asofin agba ninu saa ti o lo lowo lowo yi won so dimo pe akanka ton ise ma le gbagbe la won ti gbe se se ti ile iwosan onibusun ogoji to nbe ni ojokoro lcda seyin o la fe so ni abi ti onibusun

0: ati wa ni abala yeyewo awon yan si ti nda si idajo owo ara eni igbo iwa awon agbofiro lo nfa idajo owo ara eni ti ba mu ole lo si ago olopa ti olopa ba mu lo ile ejo awon nkan ti olopa ma to ti adajo ma fi da ejo nu o ti wa won leyo osu meta won yo fi eni ye sile ki awon olop ki won yi ipinu won pada ki aga eto idajo na yi ipinu won pada lori to peye God bless Ilogu Osun Alhaji Salaudi Opele Orisunba.
1: Odaire mako atuluse tulu mushi baba dami jungle justice godo le ni tori pe opo awon alaise ni won ti padanu emi won ni tori iwa yi ti o ba gba idajo si owo ara re o ko yato si eni ti o fi esun ijija kan e ma se gbe ofin si owo ara yin e royin oro na si odo awon alase ke si ki awon ti se le se ise won a gbodo je ki ofin ati idajo ko ma sise fun ra re. God bless Nigeria. Ari ma tun se ti lu mushin
0: sau banu adisa kete pe alago lati street ni mushin e wo ri to sele ni ilu Jos ni omukunrin te pe akeko gboye to je pe o tun se daada yen ti ore ti won ni oji phone leyin ore yi to wa ri pe nikan lo phone lo ba won charge e ton si ti lu omo olomo pa nitori na idajo awa ara eni ko da o udara ati rara sabana disa bi alago lase la first thing machine
1: pastor toyin alabi p lati epa koka ori e ni mogun ta ise lupo aisise bi ise awon agbofinro lo fa idajo ese kese bi owo ba te odaran bi awon agbofinro se idajo ti o ye God bless bond fm iludun ni baje
0: koko olalere agbe lati ilu ileru ki olorun ran gbogbo awon olopa lowo lati ma se aseyori lori ise won ami God save okio
1: olai ton babo loye lori le ki olorun saanu wa pelu idajo owo ara ni iwa ti o dara ni but igba ti agbe ejo lo si odo awon agbo won ki se idajo daada ohun lo fa ki ara ilu ma se idajo won mo wo ko ma fi aye le fun ofin
0: Dr. Abiodun Oladele Balogun Oja Saboyaba koda ko ti a ma da ejo lowo ara eni nitori abi ofin ni gbogbo wa wa Olorun saanu fun wa o
1: gbogbo igba na ni ijoba ma nso oro yi sugbon ki Olorun je ki ara ilu gbo ni nitori pe ibinu ko wa nipa Oluwa atejise yin o
0: pe abinu mo gbolohun lese Olorun go o to ni eyan to ba duki e lowo iru ikan la so eyan kan to ba waya to ti fi bi 5 million ra to wa be eyan kan to nji waya e to ti yo gbogbo e le araje ma kokko tanu
1: mo should ni kawula ti wa o fi eranse
0: si ogbe ni elesi won lati jesa tedo nje oga olopa ti pase fun awon ago won ki won mo gba owo kan be lowo elese mo ki won to so pe ofin yi ma sise elesi won ibere leyin ibere
1: oba nasiru lawal baba tunde ogunro nbi onisasa ti lu sasa kinowo the first I duro dede awon agbofiro wa na lo sokunfa re bi awon agbofiro ati ile ejo wa ba nse idajo ododo ni kilara alu fe ma dajo owo are ni fun amo ko

0: to bi eni payan lasan ni iwa jungle justice je eje ka fa yi le fun ofin ati dajo ile ejo wa ko sise bo tito o
1: chief lukman akete pe olota ti gbalen lati lumosin oro ti e so laaro oro gidi ni o ori eye ni mogun ta ise lo po opolopo lo ti jiya aimodi papa pelu awon ere onise ta wo telomi ati gbagbe owo sile ta wa pe nikan ja bagi ohun ta de si lu eni na pa ki omo to mu owo wa pe iya mi owo te fi raja e ti gbagbe ki olodun ki o sanu wa nbe sugbon bi o ba ro didun fun a ora ju egun lo ki olodun ki o sanu wa ni Nigeria chief lukman akete pe olota ti gbalen la mo
0: ibrahim alabanji lati ota rodu nipa jungle justice ko si nkan to fa ju ani igbekele ninu olopa lo ki lo fa ki awon ki awon ajo agbofinro wa ki won yi pada si wa rere ki ara ilu si ma fi oro to won leti lori kori god bless nigeria
1: imam ala ya lati macaulay street ni mo se o ti alukran se so pe seri arika ma dani e ta ba ti ri eyan to ye pe o jale tabo wu sise labi to ti fenu are jewo e be ga ma lo technicality ti eto idajo ma faagun to ti jewo ti gbogbo ju si ti ri ka da seri ato to fun ni
0: ogbeni abiodun eku ise o idajo lowo are ni ko da lo to sugbon ti won ba mu odaran lo si odo awon lopa a lo mari nkan a lo la mari akiri abo re happy birthday to me aja roshida lati kurudu aya won ni oke ogun ni omo ni ilu ibadan aja roshida igba odun odun kan ni fun happy birthday
1: mrs abimbola ejowo ti a ba ri eni to nba nkan alumoni joba je ti a ba challenge re ti o yo ibon gun si awon ti won fe mu but if you see bracket ni yo yo ibon gun si awon ti won fe mu nje ru eni yen se mu de odo olopa mo ta wa na si nikan ta le fi gbejara wa ka se ma mu odo olopa pelu ibon owo e mrs abimbola ibere le na bere
0: ona ibade nka ade bayo lagos coordinator community engagement office southwest o ye ki afaye le fun ofin orilede yi ko ma sise o e je ki awon eso agbofinro ma sise won gege bi eto ki iwo daran le ba diku lawujo wa e ba nki ma mi mother caroline adeyinka bi caroline deni caroline adeyinka oni lojo bi mama igba odun odun kan ni fun yin o mother caroline Caroline Adeyinka happy birthday to you ma honorable Adeyinka Adebayo lo ni ka ma ki won oda o tun ni member renew hope ambassador lagos state
1: Alhaji Yusuf Adeke baba oba tilu oro oro te mo la oro gidi ni o bibeli yanju oro oni ti a ba mu ole lese ogbeji ni bi oru to yo nkan ja si wa ta si ni kapa ka gbe mi e oni sugbon to ba je oso gogon tabi aro ti oju koju ta le ri ka fa le awon alase lowo to ba ti je se ogbeji le pade oru na lese ogbejo ejo mu fura yin o
0: chega ma lo pilot ilamuda lati bafo idajo
1: gbogbo awon eyan lo ti da si lotu losi olorun akoko wa mo se o won ni en to yo ibo si yan o soro fa le yo olopa lowo
0: abada
1: abode ni gbongbo lowo
0: gbugbe ki ka kuna kun texture re
1: baba awon ayon condemn ton ni awon daga ton ma mu da
0: awon e buruko
1: te wa ka mo nu leyin do ti yo gbogbo luvasi
0: o won tunu fun pa gan won di baje olorun ba bi se se o ba pa pe ba lo ku ki mo ri ate je ti na e ja ma lo ta usadik lo ku wa futa aro ti ja fada africa ba lo ko
1: abiodun folon so lo ko adi pepe ntete si wa
2: Ikeje fun gbogbo osise feyinti to leto si Legacy Pension First Bank. First Bank ti fowo si lana ise kan lori sisanwo ifeyinti pelu ajosepo Nigeria Union of Pensioners labe itosona National Pension Commission. Ipade fun itosona yo ma waye ni Eko, Ibadan, Benin, Abuja, Enugu ati Kaduna. Fun alaye siwaju si pe 0201 905 2611. First Bank, iwo la koko.

0: Madam Ekaroma. Eh, any lati ikoro du de dera gbogbo na e jagerege.
1: Eh,
0: mi de my choice buy no. Lati ikoro du de idera idera de my choice gbogbo da. My 12 let wa buy. I see. My 12 yere de buy ma.
1: I
0: don't have a follow my 12. Any can you come back with your follow my 12?
1: Oda,
0: ma. Yes, ma.
1: Okay, sir.
0: I want to know how to do you want to do it. Ile-ise bond 92.9 eyin mo pe eto oselu ti bere pere wi ipologo de sire ajo to ri si eto idibo inec won ti kede pe eto ipologo o ti bere bayi ile-ise bond 92.9 laipe laijina a bere si gba alejo awon oloselu ti won ti bere si ni foruko sile e ku ojulona ero obare soro kan ta fi sita gbogbo egbe oselu ni ohun to wa to ba sa ti mo pe o dangaja o to gba agbasun loye o fe wa so to be se fa awon araalu gege bi oludije du ipo iwo sa ri daju pe inu kan lo fi wa si le se bond 92.9 lati wa se ileri fa awon omo orilede Nigeria pe bi bayi lo lo o bayi lo se ma se o ogbon to gbe kale re o de da e loju egbe yohun to ba wa aye gba ni le se bond 92 awai pari apa kon dagba kon si o oga wa alagbagbe nga fatile won ni ase ti wa latodo en to je oga agba ni ilu abuja director general alagba dokita muhammad bulama ati mama wa ti won je olori oko kafata gbogbo le se radio meta to nbe ni ipinle eko mo babirin ade ni kewu alade oke pe gbogbo egbe oloselu lafun ni anfani kon na bi ofin se so tori na ipo yohun to ba madu house of assembly ni House of Representative ni o fe dupo gomina ni awo fe wa gbenu so fun gomina to je oludije dupo ni won sumo to fe gbenu so fun aba soju won aye gba gbogbo wa o en te fe dupo dije dupo asofin agba senate dodon ni be ba wa sile je bond development na be ba pada wole e ma pada wa sukun o pe kun da wo pada o ko se gbogbo ya do e wa pe e fe lo pada yawo e ti je gbe ma gbo okun kiri o bi o ko ba su ko egbere wa lai if any resogun o ni bond fm ti fe fun ilan fa ni bayi o eh ko ri gba ta ba lo ton ka wa gari yan jiyan e jade bond fm ke wa wo wa o mo ti tayin lolubonu mo ja yin sinu o gbogbo eyin egbe oloselu e so fun awon oludije yin o olohun lo ba to ti men to ma wole o mo to ba daketa re re o ba je ke o gbogbo egbe oselu si laye gba ni le se bond ajua sake abebe dije duko ni
2: ta
0: elo
2: ta
0: abebe je senator ni
2: eh
0: o duje dupo
2: e
0: ta fi
2: le o
0: mo le wa sa mo lo na wa won lo ko oduda
2: ona ko oduda mo ta ba ti de ojo ta mo to kan ti ta ko sense lo jo ta ta ko kan ti ta
0: ni espeso
2: ta ta ba kere le ti pa ta te ti je le se se ni ka to de ni ga jo wa le se mo ta ba ti ko wa ko nbe ta ba ti de ko nbe e o lo ya la ro wa o ke bayi
0: Hello. Esa e ma ma se bayi o ye ke ti pa radio yin sa

0: kaakiri orilede wa Nigeria won ni logan gbogbo awon to pon justin lowo ti won lo sibi 500 se awon ajinigbe ti won tun lo kolu ni moshalashiko to wa ni ipinle Niger won ni pe gbogbo won pataki awon eso alabo won ni pe won dola emi won agbenuso are alagba bayo nanuga awon ni won jabo ise are ti won si bokan je lori isele na to sele ni ipinle Niger bakan na ni won ba awon molebi to je pe isele na kolu won ba awon kedun ti won si gbadura si olorun ba ala ko fun orilede Nigeria ni isimi pa pa jiro ko to wa ko gba isoro awon isoro ese nkoku to je pe o nda wa laamu orilede wa Nigeria bakan na ni are wa tesiwaju won ni gbogbo awon kororo si eda ti won da orilede Nigeria laamu won ni awon ma to bayin sugbon awon to wa buruku yi ki gbogbo awon eso alabo patapata won tete jikiri soju se won lojuna asi pe won gba awon kale ni ahamo e to je pe awon ajinigbe ti won ju won gbe ni moshalashirasiko ti won justin lowo ni ipinle Niger inu we royin vanguard royin won wa nbe laaro yi
1: koko nu were na lo nte si wajo ninu were leadership to jade laaro ti toni o na ni royin ti so mo pe ba ba fi akididire sile pe ko daso ku ye o le sun je o ma ni oro ti awon ajo kan ti won pe ra won ni di independent media and policy initiative tamanso nipa oro ti alagba atiku abaka to je adije fu egbe oselu adc si pare ti bo baya lodun 2027 to so pe bo n ba ti dori alefa o ipe owo oro lowo to fi ran wa lowo lori epo petiro ipo fe da pada tamo si subsidy o awon ajo ohun in ajo independent media and policy initiative won ni ru igbese bayi igbese ti o da ni o tori pe o ma fi o lede wa Nigeria o gege bi igba to nbe lori omi to mi ngba si to ngba so loju awon to fe dokowo pelu wa ni agba nla aye o won ni awon oludokowo ni agba nla aye ipe ti a mo si foreign investor won ni eru ma ma ba won lati wa ba olede wa Nigeria se okowo ipe awon to je pe ibi lo duro leni to ba tu di odun merin mi ibomi le tutu ma ba won o ti we order bi fufu party to je pe fufu lele to ngbe kakakiri o won ni oro ti atiku so yi o ku die ka to gebe ni ti o alaga fun awon ajo independent media and policy initiative ye omowe omoni akisiji bo se so di mo pe ah iru ona ta si ku so yi ipe o te kokoko ti da wahala le ni agba nla aye na tori a ma wo pe ah Nigeria to je pe ta ba ko wa lo sowo nbe ofi ti won se lodun merin seyin won tun le pare ipe o ma ko hila hilo ba won pe iru oro bayi pe ko ma jade lati enu alagba ati ko apaka tori pe won ti se gbakeje are ri oye si ye won je bi awon ajo independent media and policy initiative bo se so mo laaro toni
0: koko nu we royin te si waju laaro e bond fm la wa 92.9 won ni akin so fun tori onigege ko gbeto fun emi o nje je mo pe to je gbakeje are tere lo lede wa Nigeria laji ati ko abaka won ni awon o si ma so ni awon o si ma tepele ni ti ori kikadara ba se awon lore ta won ba dipo are lo lede wa Nigeria se ri oro subsidy owo ran we ko tese po ti lo awon da pada ni agbẹnusọ won laaro inu iwe iroyin the nation nipa to bere si ni tepepe oro ohun yen alagba shaibu o so di bi pe alaji atiku abaka won ni awon nkan to da fo ilede wa Nigeria papa julo won mo pe lori oro subsidy yi o si da ilai lo sile lori ilede wa Nigeria opolopo nkan lo ti won gogo opolopo awiyan ni won le gbe oko won lo sile sibi ise mo yen alagba shaibu o so di bi pe alaji atiku abaka won ni awon nkan to da fo ilede wa Nigeria papa julo won mo pe lori oro subsidy yi o si da ilai lo sile lori ilede wa Nigeria opolopo nkan lo ti won gogo opolopo awiyan ni won le gbe oko won lo sile sibi ise to je pe won lo nwo ko ni won ni fun ide yi nkan to ma mu ara de awon wa Nigeria ni alaji atiku abaka ni won ni lemi lati pese fun ilede wa Nigeria lori oro subsidy to se po ti lo ni kadara ba se awon lore to ba de po are awon da pada ni inu we royin the nation alaji abaka lo so be laaro yi
2: Punt FM 92.9
3: gbo fo pa yajo a mi lu kiti eni gbe eni mu go wa nde oro mi ori ara re ni iru o
2: egbon ni eni kan o se yin a ri ara lo yin da e so bo se nse yin ka gbo
3: egbon ro mo so mi isoro nfa mi so ori keri ke ara ndu mi ibade to wi gba o je temi ilerin ogun na kan se keji ma
2: ara re ara ogun te yan le lo ko royin e pelomi bo se dara to ni muscle egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o capsule ke ma akebe kebe kada mustif capsule wa ni chris pharmacy idumota gbogbo pharmacy boluke mycosin pharmacy sango pharmacy atan tudex idumota roma pharmacy ikorodu gbogbo pharmacy rasgate ati juta pharmacy isere roundabout iye ise ti metayo trado medical net lo nse mustif capsule jade lati mo pharmacy to sumo yin e pe 081 03

ni la wo ti gbo aye pelu baba gbe ora olotun sara ti lo number 13 akiwale street of tomosa lako ogba ni keja ni okunba ile ise wa arus ni kan le ni loju to ati mu kodogun ati bere kodogun gbo ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadu paja paja paja paja ese ti ba to si bo lese elomi korona elomi akuntage tage bi ayi to fe subu tabi bi awon ebo to se nko irin tabi ara kuku taitai tabi koda bi koko si eje tabi gbogbo ara mo arun sara yi ti so elomi di ari gan tabi kori egbe ara kan kudele tabi kori je mo wa bi ti yo fi duro be ni arun sara yi le fa arun bo abe apele bi ara tita ara jijaje abi ki nkan ma.

Commission ti o yin ni ile ede wa Nigeria abalajo ti the gate gbero lati da oko wo sile ni ile ede Nigeria ti o ma pele fun bi ise re ko ba si lori internet je bi pe ni asiko die si ise na o le ma ba igba mu rara opo ni ko mo wi pe ero ibaniso alaga to wulo to fi play game to fi sere yi o ba pa owo le fun koda o le so ogun di oloro ni ona to to ero ibaniso to wa lowo re yen iye smartphone ha ohun na ni ona abayo ohun lo le lo lati ma pe ti irorun yo si de ba iwo na dropshipping business tabi e-trading ti o je ona karakata lori internet ohun le le ma mu owo tabua wole fun o yala o mo bi a ti lo computer tabi o ko mo o ka iwe pupo tabi pupo rara Pips Arcade Forex Academy yo ran o lowo lati di oloro pelu answer ti o wa lowo re yen okoku baji ilaki ko ile ise Pips Arcade Forex Academy ti se agbekale idanilekan nla kan ni ipinle Eko to je lori forex trading ni bibi ti oga agba ile ise Pips Arcade Forex Academy fun ara re ati opo awon olodanilekan miran a fi iriri won ba gbogbo eniyan soro ti opo eniyan yo ti bo ninu ogun aini koda ti iwo na yo mo ona abayo to ninu ipo ti o wa yi bibi ko yi ni o ti ma ko yi bi e ti le ma lo phone to wa lowo gangun yen lati ma owo pelu irorun bi e ti se makata lori internet yin koda ki e je onise owo tabi onise osu ko di ise yin lowo rara o owo bi iya eleja iya alata iye elepo bikila mekaniki fogalizer koda o wulo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won ma sowo won ma ta won to ti je pe bi o ma mu owo sabo wole fun won phone lowo yin na le ma lo ofe ni idanileko yi won si wi pe ko nilo wi pe e nsanwo iwole rara abi e nsanwo idanileko yi a ki dagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti mo lati lo ero ibanisoro re lati ma pa owo wole o ti di owo sabo Pips Arcade Forex Academy ki se Yahoo nitori ero oko elomiran ni pe gbogbo ise lori internet ni jibiti bi oko eni bada ni loju ani iwo na ma bo nibi idanileko yi ni Friday ose yi gangan bere laago mokanla aro ile ise Pips Arcade Forex yo se idanileko yen seminar yi ni ojo Friday gan ti yo bere ni aago mokanla aro Nibodi idanileko yi ti ma waye ni 73 Allen Avenue Ikeja ti ma waye ni ipinle Eko aago mokanla aro gerege lo si ma bere gbogbo eniyan ni idanileko yi wa fun o yala omi ise miran tabi okun ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obinrin iwo ti kekoo jade ni ile eko to n wa ise ma tumo ma jo tere o iwo naa ma bo lodo wa lati se idanileko yi lofu idanileko nla ni o nitori awon agba yo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanileko yi idanileko yi yo waye ni Friday ose yi gan koda ofe ni pelu o ko ni owo iwole tabi leko lati wa gba aye sile iwo na te sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le wa si bi idanileko yi a o fi ona ho ko wa tun lo si ile pelu ida 30 yen tins owo to ma nilo lati bere oko re lesekese oro to ba dani loju ki ko se lenu eni ike ofe ti wa tun ri ona abayo lati bere lesekese ni Pips Arcade Forex Academy pao ni 73 Allen Avenue Ikeja ni ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti won na fe ku ni opo kosi send yes latori phone re send text message yes so the number yi 08063422699 let's see 08063422699 orire kede bala tetere oro to ba dani loju ki ko se lenu eni lakoto ara Pips Arcade Academy awon ni won ko re wolu ti won ni kaku ni ise ati osi kawa na do loro kaye ma se sadanta fun wa na ni gboro iwo na darapo mo wa

0: Fernandez fun ohun na de ni won fun be lo se lo nbe je so fun yin pe agba ballu yi ni loruko e Stefan Bajezic Jestic oruko e o lo lenu be ni e so pe agba ballu yo fe kuro ni iko Liverpool Celta Vigo lo elu da be ni pe agba ballu e be lo se lo nbe lo ni sa ta wa Man City won ti ta orisi awon agba ballu kan lati Savino ni Rodri ti Gianni Rodriguez Nico Gonzalez to lo si Newcastle like pe Omar Mamouche to lo si Tottenham James Trafford ohun na o lo si Leeds United Manuel Akon na lo si Inter Milan Nathan Ake ohun na o ta lo si Fachi be lo si lombe e so fin pe agba ball yi Adamao Traore o ti se ko da ko mo iko Deportivo La Coruña isa idoro bye bye o ti wa ni Spain ti e Atletico Madrid o tin wo pe o se se ka won lose agba ball waju tani mo soro npa Julian Alvarez ti Barcelona Feral ni gbopa ti Barcelona ni dododo awon mara gba ball ta gba ball yen na de o fi han ipe inu won odun o fe kuro ninu iko yen o tin wo agba lowo waju fun Juventus yen Jonathan David lati je agba ball etuntun e ma yi kuro nbe Bond FM 92.9 na lo Tommy Dieno mo nbo
1: Mama Nigeria lewo se koko to ba wa ri be se eyin ti gbo nipa awon egbogi to jade ise ti Nepal Trade Medical Nigeria Limited ti won se lele igbalode ti ato dak si fowo si okan lara egbogi de ni BNC capsule ti o kikiri e kari aye to gba ni lowo ara to ta ni bi omi fi omi atapara iko tabi bi ni je ka kiri ara pata pata to ni lowo tabi lese bi a ni ba de wahala BNC capsule na kan dai fun pa to ga pada e kaya ma ni pepe ati airun sun dede o tun je ki oju mole kedere BNC capsule ni egbogi te yan lelo ti o to oyin yin o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin ore o le nkan ma le ka kiri ara bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we e ma nputa itai ah e jo fara le wo
2: ore mi ba ja pa iṣan ara fifo so
3: o wa deze do nkuriri guta itai
1: gogo ogun te yan lelo ko royin e fe lo mi bi se dara to BNC capsule yo mu okin do ba ara to nta ni ara to yin ni iṣan ara to tere aji pepe akede paja paja wa bigba nkan to npuni je tabi ri ka kiri ara yo kora wa mole kedere wa orun fun ewe ati ibole wa ni won fi se BNC capsule ojo no da si fowo si ti yin se ti meta yo trade medical nigeria limited lo se ba su jade ya to mu pharmacy to sumo yin e pe 08103369434 bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si doctor
4: ibogi mi ni mo fifth capsule ti mo se mu se eda mo se mu se egungun ba san ni tadoro ni ibadi to pa ni so ai le dada tabi orikerike ara to nro ni most part o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin
2: go for payajo
3: are o lo abiru kiti eni gba eni go wa oro mi ori ara re di mi wo
1: ego mi eni kan yin are ara lo ba yin da e so bo se nse yin ka gbo
3: ego oro mi iso ara nfa mi so orikerike ara du mi ipade to wi tarugo je temi ilere ogbo na kan se keji mi
1: are ara mi ogun teyan le lo ko royin e pe lo mi be dara to ni massive capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati a so ni yo elora mustif capsule e ma ta kebe kebe padu ni se ti meta yo trade medical nigeria limited lo se mustif capsule jade lo pharmacy ko so mo yin e pe 08103369434 eyin olugbo mi egbogbo gbera tun aba capsule to je ka ro okunrin ko poke poke daada to se o le okunrin dagbara koda awon iyawo ile won ma ra fun oko won gbera tun aba capsule o wa kaakakiri awon pharmacy at least

0: gbagbe awon obirin won kede pe o ti le ni odun kan si ajo NFF ti so fa won keyin awon kunrin kan na bere si ni jade pe kini ko si nkan iwuri kankan ti won se ba won ajo NFF na wa lenu oro won ni e ma binu o a ma ba yan wa se ni a kin ba yan se si NFF ma dabo se kuso oni o mo pa e ko to dibe akoko re a to se lubo elekeji re nigba ta to se lubo ja do bi lo ara wa o si me un to ba da lori papa ko gba nitori pe o fe fi yin fun NFF o gba nitori ara e abori le
1: be ben
0: bi wo ko ta so won yi awon obinu wa ton lo to ta lo se leya ni rabat ni lu moruku jo se NFF lo ma pa gba bo
1: NFF ko
0: lo bayi ka won oda si
1: 070
0: NFF lo ma pa gba bo
1: 070-6316-1916 070-6316-1916 eyin na e ba wa da si oro yi nkan temi na kan ri si oro yi na ni pe ko se oro ta ba ni ka blame NFF ama tu blame awon agba ball na hello oruko e ka ro oruko yin ati bi te tin pe o
2: ola ni oruko e ti o bi olopa ko lu wo iroyin o temi ri si o ti na ju oruro wo e baba Jamiki ko ti soro kan pe o politics o se lu
0: I don't know. Adebo Ale Afosho ti won je oba ile ti lu Ayo Bo Kingdom awon won ki aya won ololufe won eni bi okan won olori Alalubarika Pastor Queen olori Christiana Oluwa Seun Adebo Ale Rahim Afosho fun ti ojo bi won oni oba ile ti wa ni ilu Ayo Bo won agba ladura won si wure fun yin pe ke gbo olori ke to o ke fo pe wu ke fere jijo bi o ase o olojo bi ni oba ile ti lu Ayo Bo baba wa Rahim Adebo Ale Afosho ba ile ti wa yo ni won ki olojo bi aya won Pastor Queen olori Christiana Oluwa Seun Adebo Ale Rahim Afosho bakan ni oba ile ti lu ayo bo baba Rahim Adebo Ale Afosho ni ka ki mama wo olojo bi oni Alaja Shukurat mo dupe Oluwa Sunni ti gbogbo aye mo si Alaja dupe shine shine won ka gba ladura fun pe igba odun olukan ni won tun ranse ikini si oba Isura Majesty oba Ademi Ajasa awuse ilu ni gbogbo ti ayeye odun kefa lori apira won baba nla won to gbo ni kan pe kabiyesi kesun ba o je kupe kirukere o pada di okini ni owo kabiyesi o roy sefrini omo to pe ajayi oni lojo bi ti e na bakan na ni oga wa abiola peters aka mr perspective ti won je general manager radio 103.5 to pe ajayi e kanu wa news department lo ni ka ti won o pata lo so to lotu wa dr tunji ti o filos ifakurede Olalekan eyan mo rile de Nigeria se NFF ni o ba won gba bọọlu ni abi awon agba bọọlu wa gan ni won oda o dabi ki eyan gbega ni asori fi 1-0 to 20 o 1-0 to 40 o
3: ama Nigeria
4: Atamanka,
5: Atamanka,
4: Atamanka,
5: Atamanka,
4: Atamanka,
5: Atamanka,
4: Atamanka,

0: Latilese Bond FM 92.9 gẹwe ge ni ago mewa lu e kaaro iroyin yale ta lo nde se ti igboyin Latilese Bond FM 92.9 ka Radio Nigeria to wa ni onigbongbo nilu Ikeja Ganiat Belo Ashiru lo ni royin ijoba ipinle Eko ti kede atunse ori afara oke afa ni ijoba ibile Isolo local government inu atejade ti en toje alakoso fun eto rina ko ni ipinle Eko ogbeni oluwa seun osi emi tejade won je ko di mo pe atunse ori afara na ma bere ni ojo eti ojo keji din logbon osu kejo odun ta wa ti o si gba ose meta gbako e ti o teni be po ni ojo keji din logun osu kesan odun ta wa yi won je ko di mo pe ise akanse na yo je olona meji ti won si fun awon oko lanfani lati lo ma ise na gba lasiko ti ise atunse na ba lo lowo won je ko di mo pe awon ajo to ri seto rina oko yen ajo lasma yo wa ni kale lati ma dari awon oko papa julo ti isele pajawuri ba fe sele lasiko ti ise akanse na lo lowo alakoso ohun wa ro gbugbu ara ilu ati awon awako ati ero to ri ojuna na lati se suru lasiko ti eto atunse ori afara oke afana ba lo lowo awon olugbe ipinle Eko won ti tewo gba abai ti e pe en to je giwa gbugbu rawo lopa lolede wa Nigeria lagba tujidi su gbe kale lojuna ati mama dawo gbadu ma se awon to ba se iwa buruku ni sikasika lasiko ti won ba mu won awon to daba da si abala gbeyewo ni won soro yi laaro toni won ni looto opolopo awon ala awon ti won ba se yi boya won ji nkan gbe ni to je pe opolopo won ti won ba fa won le olopa lowo won kin awon ijiya ti won ma fun ko kin ti awon lorun bako na ni awon mi won so di mo pe ki a ma dawo lowo ara wa ko tona be ni ko bofin orilede Nigeria mu won gboro tele ofin sugbon ni bayi opolopo won ni won ro ile ise olopa lati jigiri soju se won papa jido ton ba ti mu eni afurasi wa pe o se nkan tabi emi lati pe won se idajo to ye fun idi eyi en to je giwa gbugbu rawo olopa ti wa pase bayi pe a mu ole a ndana sun lojiji gbogbo ma sele jakejado orilede Nigeria mo royin ale tata aro eko ni juba ilo opolowo taiwo sodik so koro injo dede gesi lati yara royin wa ganiat belo ashu loruko temi ti mo kin pe emura si se oni ire o
1: edumaro lojiri ewa fakuko o

0: le fun wa se bi won ido on fun wa na ni
1: ewo we te mu ti mo ba bi mo omo papa ko ni mo oyan aya mi ko le dure digbi titi won fi darugbo
2: yabo
1: kini
2: a 20 eh lembe o
1: e ka bo
2: eh yabo wa fun mi ni iyan meji pelu obe egusi eran ogufe merin na poju na
1: oga tunde e ka bo ko nbo
2: madam bawo lomo yin on lori rumurun mi
0: abi e seun sir
3: mo ki gbogbo yin o omo ise wa re wa bayi
2: no toni madam mo lero wipe omi yanyan nikan le fun omo yi lai si omi fun odidi osu mefa gbako o kere tan
0: be ni sir idi ni ti mo fi kuro ni bise lati wa fun loyan ni bi yi dokita mi ni mi o gbodo fun ni omi rarara afi omi oyan mo si gbodo ma fun ni igba kun ba ti o ba bere fun
2: iyen na da be iyen tumo si wipe dokita yen mo se ni se anfani nla wa ninu ka ma fun omo ni omi oyan nikan
3: oga tode ewo ni tun so lenu yi bawo ni omo se wa lai bu omi o da o nje omo wa nko
2: seyin omo wipe omi oyan je bu pataki ti iya le fun omo ni ki se omo malu o omi oyan e wa te ti gbo o ije mo wipe omi je ikan ninu eroja to po julo ninu omi oyan ko tan sibe o tun wa ni awon eroja to le se omo lore papa julo fun idaabobo lori awon arun gbogbo o tun ma je ki ara omo ja fafa ko wa ni ilera to peye ni ti se oni ile ewosan ola ile ewosan ki a ma fi ojojuma lo ri dokita sa ewo ara omo wa ni koko yo si ma wa ta ponpon bi bolu alafesegba ko si ni ma yagbe kaakiri ni pepeye baba omo na o ri owo nje omo fi se nkan mi pataki julo nje je mo wipe akoko ti a ba fun omo ni oyun oyun airo tele o le duro sara ko si ni si wipe a nloyun ile omo osu mefa pelu pelu opolopo awon obirin to ni gbagbo wipe aifomo loyan ko ni je ki oyan won pelebe iro panbele ni o ofomo loyan o ofomo loyan o ko si gba ti oyan ni dori kodo ki wa ni idi ti an fi anfani omi oyan dun omo
1: eyi ga o sugbon o njo omo na da o ma fu iya na ni anfani lati lo si ibise
3: to ba je ri pe looto yin a je ri pe mo ti na opolopo wo dani lori onje omo ibaje wipe ile ewosan ni iya o mi bimo sinu dokita ba salaye fun wa
2: idi niyan ti a fi ma n gba awon eyan nimo pe ki won bimo si ile ewosan se ri owo ounje omo okere o o de je ikan ninu ona ti a fi n na ina danu ti a ba n toju omo leyin owo ana danu yi a tun ma gbe omo lo si ile ewosan nigbati o ba n se are abi aisan ti o ye ko waye asiko to bayi lati jawo ninu apon ti o yo ka gbomi lakana
0: bẹẹni o akoko kan ṣoṣo ti mo de ile iwosan lẹyin ti mo bimọ tan ni igba ti mo lọ dabẹ fun ti o si tun gba abẹrẹ ajẹsara eyin naa e wo bi ọmọ naa ṣe rurumurumu.
3: ẹ máa wo ìyanu ọlọ́run báyìí ìyẹn ni wípé omi ọyàn nìkan ni ọmọ mu tó fi wá rí rurumurumu báyìí ọlọ́run ọmọ màá tóbi o ó túbọ̀ sí wípé ogún ẹgbẹ̀rún náírà tí mo máa ń lọ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ànádànù lásán ni ìyàwó mi ò gbọ́n sílé
4: eléyìí tí mo ti wá mọ̀ báyìí bí ìyàwó mi ò bá tún wá ṣàbíamọ àsọmọyàn nìkan ọmọ náà mú fódìdí ọdún kan gbáko.
2: Àlàmú oṣù mẹ́fà ni wọ́n pé o.
5: mo wí bẹ́ẹ̀ àbí mi ò wí bẹ́ẹ̀ mo wí bẹ́ẹ̀ ó pani lẹ́rìn-ín bẹ́ẹ̀ ni ó kọ́ ni lọ́gbọ́n ní àkókò kan náà àti pé ẹ̀kọ́ kan tó ṣe pàtàkì tá a rí dì mú nínú eré akọ́nilọ́gbọ̀n tòní òun ni wípé igi kan ò lè dá gbó ṣe sẹ́ àwọn ìyá àkókò wa wọn lè dá ṣe ṣe tà ń wí yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nílò àtìlẹyìn ẹbí o àwùjọ o iléeṣẹ́ o ìjọba o gbogbo wa la ní ipa kan tàbí èkejì láti kó láti ṣe àtìlẹyìn ìfọmọlọ́mú tó ṣé bí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ igi kan kò lè dá gbó ṣe àti wípé ọ̀tún wẹ̀ òsì ó sì wẹ̀ ọ̀tún ni ọwọ́ fi ń mọ́ ẹ ti ń gbọ́ láti ọ̀dọ̀ wa àwa náà wá fẹ́ gbọ́ láti ẹ̀nu tìyín náà báyìí ǹjẹ́ ní ìbéèrè tàbí ìrírí tàbí ohun kan tí ẹ fẹ́ fi tó wa létí kó lé o wẹ́rẹ́ báyìí ni ẹ ṣàránṣẹ́ sí wa nípa àtẹ̀jíṣẹ́ tàbí WhatsApp lórí nọ́mbà 0901 2 5 7 8 koko kan to tun se pataki re o e ba mi tete gbo o e kojo ma ribi gbo ara lo gbo eni yoruba wi ti e ba mo ibikibi tabi enikeni to je pe won se iselopo awon ayede rogun tabi awon ti sise won okun oju osun won tabi awon ti won ni idabobo boya ojo ti won wulo mo o ti koja ni ah kia kia e ma fi mora o kia kia ni ke soro soke e pe number odo eso eje efa eta odo arun odo eje leko si odo eso eje efa eta odo arun odo eje seri pe ti o pe yi o se se ku gba opolopo emi la o ati ri pe gan papa awon iroyin to ba je oto ere nla nbe fun won e ma wa se yonu asiri yibo lowo ajo nafda ati ri pe ofe gan ni ipe lori gbogbo awon number ti mo ti ka siwaju yi
6: dokita ki se igba kokore ti omo yi ma ni aisan iba ile ise wa lagbara tun yi
7: arabirin aisan to so mo yin leju be se lero lo awon ayewo ta se fi han wa pe omo yi ti mo ti se bi e o si ti sakoda to po lagbo ara re
6: ah iwo lo niyan e ko le je be
8: o tan ni mami o ti na ra pele de lo ma fi gba naira ati ma fun lo sile eko ra lo jojumo
7: o tun mo nba po lo modede mi o sakoda fun bi won se ni agboye ni ile eko be lo sakoda fun sise ipinu to le koro fun won ninu agbara nko o ma nba kidi ni ati edo je ni o fa je ri bo lo se se lo fun awon jejere lati
9: o tun ma soko fa irewesi okan ai ni farabalẹ ai dare ni loju tun si ma so won di omu ti parako ti won ba ti bere si mo ti nigba ti won wa lewe
7: e je ka fowo so wopo lati dekun o ti ninu fawon iwe wa o je ka gboju wa gan si o ti inu ora pele bi ati ti won se si ni igbo kekeke ti o di 200 ml lo lati yo awon omo wa kuro ni igbo kan ti ninu ka le da abubu ojo waju won ajo NAFDAC pẹlu ifowosowopo ajo National Orientation Agency lo se kede yi
5: wayin ka wa koju si ohun to koju si wa ni oni tori to ba ti ya nko ko tun ki n pe mo ajo NAFDAC ma n se igbofinro awon ilana lori awon ounje koko miran yato si omi omu awon ilana ta n wi yi won ma n se ikawo ati amojuto awon ona ti a n gba se ipolongo ati itaja awon ounje koko awon igo ta fi fun awon omo lounje ta mo si fida ati awon ounje miran ti won sumo awon ile ita nwi yi siwaju si ajo NAFDAC ti won pese awon ilana fun awon ile iwosan ile igbebi ile itaja ogun awon oja igbalode ati awon oja miran nipa ona ti won le gba se itaja tabi ipolongo awon ounje koko ta nwi yi eyi si kan ki won ma se ayewo fun awon ohun elo ti a fi nse ipolongo yi boya atejade ni o tabi orisirisi awon ohun elo miran ti awon ile ise ti won ta ounje yi ti won le tejade akitiyan ajo NAFDAC ro mo ka ma dena asise ki a ma se amojuto ki a ma se igbofero ati siwaju si ki a ma se itaniji ati idanileko fun ara awujo wa afojusun eyokan ni gbogbo eyi si ni lati daabobo awon iya akoko awon ikoko funra won ati gbogbo awujo wa gege bi lara akitiyan ti an wi yi awon osise ajo NAFDAC ni ilu Abuja la ipe yi won se abewo si awon ile itaja igbalode wa kokan ati awon ile itaja miran lati le se amojuto bi ise won ati ilana itaja won bo se wa ni ibamu pelu ilana itaja ati ipolongo awon ounje koko miran ti won ki se omi omu eyi ti a ti menuba lati ibere eto toni akitiyan yi nko eka food safety and applied nutrition ti ajo NAFDAC ni won fowosowopo pelu eka women and child health office ni ajo NAFDAC bakan na lati se akitiyan yi so ki won sele bawo gan ni gbogbo e se lo nibi ijade abewo yi e je ka gbo tara lati enu igbakeji oludari eka food safety and applied nutrition iye ti ile ise ajo NAFDAC ni ilu Abuja ti won je iyaafin Felicitas Ayanwu.
10: The best thing for a newborn child
11: a mo pe ohun to da julo fun omo re koko ni omi omu gege bi e se mo ajo NAFDAC ni ajo to nsise lori oro yi won si ti fun wa ni ojuse lati se agbekale ati imuse ipolowo ati tita awon aropo omi omu yi iyen code of marketing of breast milk nitori pe awon je ti ropo omi omu yi le din imu omu ku a si wa ni biloni lati ko awon eyan wa leko ati lati je ki awon olutaja awon je yi ti a mo si food oje omode ki won mo ohun ti o se pataki tori pe awon kan ninu won ti mo awon ofin to de nitori na an lo kaakiri lati sayewo boya awon olutaja n tele awon ofin ati ilana tita ati iponowo oja aropo mi omu
5: oga wa pataki iyafin felicitas ayan ejo fun anfani awon olugbo wa e ba mi salaye ilana tabi ofin ti a fin se amojuto itaja tabi kilo ti ilana yi dale lori
11: gbogbo awon ja won yi gbodo je oja ti ajo nafdac ti fowo si eyi si tumo si pe won gbodo ni ami foruko sile nafdac lori won ekeji won gbodo ko won wole lati orilede mi ti won ba ti ni foruko sile nitori na boya won se oja na ni orilede wa ni tabi won ko wole lati oke okun gbogbo won gbodo foruko sile pelu ajo nafdac ki won si ni number iforuko sile nafdac lori won sugba ati lo si awon ile itaja nla igbalode ti ilu abuja gẹgẹ bi a se nse lati ko awon eyan leko ati lati je ki awon olutaja mo awon ofin woyin idi ni pe awon kan le ma so pe awon o mo nipa awon ilana na sugbon ni toto ninu abajade tari ari pe die lara awon oja won yi ni oni amina black lori won atori awon je kokan ti ko ye ki won ni aworan omo ikoko lara won sugbon a si ri opolopo awon je na ti oni amina black a si tun ri awon kan ti won ko wole lati oke okun lai si foruko sile to ye
5: to ese pupo eni bi ijade abewo yin ti e wa se laipe yi nje awon osise yin eyan osise ajo nafdac nje se ikawo awon ohun elo kan tabi boya awon ohun elo ti a fin se ipolongo to je wipe boya won lodi si ilana ofin ti a nsoro nipa re yi
11: ohun ti a lo se ki se ifofide o a si lo sibe lati lo gba awon oja won yi a kan lo ko won leko ni a si gba won niyanju pe ki won fun awon lo yo awon oja won yi kuro lori gba won nitori gege bi won se so die lara won papa awon alakoso ti a pade se bi eni pe won mo nipa awon ofin won yi nitori na ni tawa a n tesiwaju ninu igbega ati ifowosowopo fifomo olomu nikan fun osu mefa akoko ti a ba ti bimo lai fun ounje tabi ohun ninu miran leyin osu mefa a se n gbe fifomo olomu pelu ounje afikun laruge ki mimu omu si tesiwaju titi ti omo fi pe osu merindinlogoji
5: ba se won soro yi oga wa o lawon ton le ma gbo wa ton le ma ro wipe o ajo nafdac onise ni won gbese le tabi ti won fi ofin de awon ounje koko miran ti won ki se omi omu
11: gbogbo awon aropo omi omu won yi o je ohun ti a fofin de o ajo nafdac ti foruko won sile sugbon o se pataki ki awon eyan wa sora lori bi won se ma lo won o ye ki won lo won nigba ti o ba je dandan ati nigba ti onisegun ba fun won ni ase pe ki won ma jeun
5: eseun pupo so leyin igbese eto itaniji eyi ti e ti gbe yi ki wa ni igbese to tun kan fun ajo nafdac
11: igbese to kan fun wa ni lati ko awon idahun wa jo nitori pe awon to nse awon oja won yi mu ohun ti won se won si mo awon ilana to ye ki won tele nitori na a ma ko awon abajade wa lori awon kan ti a ri a si ma fi ranse si awon alakoso fun ayewo leyin na a ma tesiwaju ni ibamu pelu awon ase ti awon alakoso ba fun wa ti won ba ni ki a pada lo gba awon oja na a ma se be yato si yen bi a se n ba ise yi lo ni osu kejo ati leyin na a ma tesiwaju lati lo si awon ile itaja igbalode lati ko won leko ati lati je ki won mo awon ilana to ye ki won ma tele a tun ma tan imo yi de odo awon ile iwosan ati awon akosemose ilera nitori pe awon na ni ipa pataki to ye ki won ko ninu oro yi nitori na igbesi akoko ni lati ko iroyin jo ki a si fi ranse si awon alakoso nigba ti won ba fun wa ni ijabo a ma mu ijabo na se eyi to le je boya gbigba awon ounje na kuro ninu oja a tun ma kan si awon oluselopo awon oja won yi nitori pe won mo ohun ti won se ati awon ilana to ye ki won tele ni gbogbo ilu abuja a ma tesiwaju pelu ipolongo ati imoran lati awon ile itaja igbalode ile itaja kekere ile itaja ogun titi de odo awon osise ilera
5: wayi ka wa soro nipa ifomolomo funra re awon anfani wo gangan lo ro mo ka ma fun omolomo yato si ni pe ka ma fun ikoko ni ounje miran to yato si omi omu
11: olorun lo fun wa ni omi omu o si je ounje to peye julo fun omo tuntun gbogbo ohun ti omo nilo fun osu mefa akoko wa ninu omi omu sugbon ti a ba bere si fi awon ounje tabi aropo omi omu o le din abo ara omo ku o tun le ni ipa lori bi awon eya ara omo na se n dagba ati bi won se n sise nigba ti omo ba mu omi omu nikan ara re ma gba awon eroja ounje to wa ninu omi omu sugbon ti a ba bere si ni fun omo ni awon aropo omi omu yi omo naa le bere si ni ma saisan o le ma ni igbe gburu tabi awon aisan miran to le waye eyi si le ni ipa lori idagbasoke ati ilera omo
5: so ni pari pari eto na asoju awon oloja kan ohun na dide soro fun awon oloja won si se ileri pe awon ko awon yo fowo sowopo pelu ajo NAFDAC lati le ri wipe ilana itaja ti ipolongo awon je miran ti won ki se omi omo yi awon tele ni sise ntele wipe ise ati ise awon o si wa ni ibamu pelu ilana ofin na.
12: We are happy to have you because without you the business cannot move forward.
13: Inu wa dun pe e wa pelu wa loni nitori pe lai si eyin ise wa ko le tesiwaju awon ni ibasepo pelu ajo NAFDAC inu wa si dun pe e wa lati sayewo ohun ti a ni ati lati tun fi iboro fun wa nipa awon ibi ti ati nwo ofin gege bi e se so awon ko won yi ni awon omode ma nje o si se pataki pe won se ayewo won daada a o si ri daju pe a tele gbogbo awon ofin ati ilana ti ajo NAFDAC ti se a se se le ri pe nigba ti e ba tun pada wa e ko ni ri iru awon kan bayi mo bi a ba si ri wa awon eyan be laarin wa daju daju a o ran won si yin lesekese.
5: Ti Yoruba bo, won ni ki bayi ni obe oge gbulugbulu nko ki se obe bayi ni ade ibi ti a o ti fi ikale si lori eto toni. Won ni amu eka to keyin ninu awon eto ti a tin se lori ayeye ose ifomolomo ti odun 2026. Lori eto loni amu iroyin wa fun yin lori awon abewo ti ajo NAFDAC se si awon ile oja orisirisi ni ilu Abuja lati se itaniji fun awon ti won ta oja lori ona ati le mu ilana itaja ti ipolongo awon ounje ikoko miran ti won ki se omi omo yi lati le mu wa si ipose ati awon ona ti ise won to le wa ni ibamu pelu ilana yi eje n tun tayin ji o e ma ri aridaju ki e to ra eto yi je agbejade Gado Agency Limited ti ajo National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC je onigbowo re adupe pupo lowo ogbeni Malaki Upong fun gbogbo gba won lori eto yi ohun awon osere tegbo ninu ere daraya wa nko awon na ni Elizabeth Popola Kola Aleja Tambelu ati Victoria Alagbe Godwin Odemije ni olotu eto ti Olorun Femi Kadiri ati Oluwasegun Shitabe si se ati leyin won so emi o ni omo yin ore yin ninu ilera Oluwa seun odukoya omo banta mo lagemo meri di logun omo barin ile mititi
14: ifaso wa popon de fm logode ifaso wa popon de fm logode o olokoro joba ninu ahere osun pato ba laarin irawo ko sani to le sare jule le lo
15: Bond FM 92.9 ni baje ka lo si ori eto oro to nlo pelu councilor remu aye ni romo logbo mo ti ya foko agbodunun

0: ni gbogbo gbokipo ta ba wa gbogbo nkohun to ba se wa ope na la ma dufo tori pe olohun ba to mu kini yen wa a mo re to fi mu wa o a mo o de ye ohun ju wa lo ile se bond fm 92.9 na le wa ti a ti n gbo wa lori pe awon orin ta won se ti gbo yin e n gbadun lokun ojo kan ba ti n gbo ta n jo si mo pe a re a opolo ati lakaye to wa nu awon oro ohun orin ohun a n re mu dani lati fi mu samulo ile se bond fm ni ka tun ma so fun yin o ka ma tun mo rin ile ti pe bo ti je pe lasiko ta wa yi won ti silekun bayi pe ikolongo obo o ti bere bayi idire turn up so wi pe lodo ti wan bi ni kan ni wan bi lara awon ona e mo pe radio atawon atawon sekuku ataralu ojo ran ni tori pe iroyin eto orichirichi nkan lan gbon be pataki wa ni wa fun wa lati wa sibi lati wa so fun won ohun ta ni awon eto awon ta wo pe ah mu fe dije dupo ninu eto osulu to nbo lona ye to edibo yi nko te fe se fun won aralu ohun te fe kon aralu mo to fe mo wi pe eyin re kan yan kan dibo yan asiko yan wa ti la e bayi fun yin o eyan sha ti wa e kon si yara itupolowo oja wa ni le se bond fm 92.9 ni adekunle faju yin bi na ni nilo olugbogbo nbi e be ba gbosodi wole dede na ni be gba keji di ajikeja di are wole dede na be gba 70s wole ibe na le wole si so bi eleku o ati fayin yen le pe olukuluku wa wi tenu re kulukuluku le mo ko ka eni bayi nkan bayi lo fe se aradun na won si bayin so oro le fi je kon mo ala afani yen ti se sile o labe oludasi ele atalase ile ise yi to je giwa ile ise yi ogbeni gbenga mo te ranti abdurrafil ti o mo ki gugu afa fun pe abdurrafil so ogbeni oluwa gbemiga abdurrafil fat o poruko suna yen si sugbon yi ma o ma pa suna na o na ni kare ka mu wa se ti gbon yi o e ma bo aye ti wa le fun eyan omo awon omo ele ko wa na wa nbi tron ni pe ba se nse agbodo ma fi won kan won na le to ka ba gani ashiru ati emi na nsi to ba ya sawa na adepo agba a so pe a ti pari ise iso je je ba re o si gun ni awon na yo wole o ya e ba se mo microphone n ba yin leru ni e so ruko e ko so nkan to ni ranpe fun awon to n gbere bi odo bi ti e
1: e ka so
0: eru pa ni ko ngeyan je
1: e ka so ruko bi ni oluwa ni fe bi oje dele lati Kwara State University Malete Professor Fowler da pe ko mure asise o ke wa hard work ke ma gbagbe omo eyin te nse
0: pe kon te pa mo se ke ma gbagbe mo ni to ni koruko rere o san juwura ati fadaka lo eno ni pon lati ngba pon odo bi ti yin ohun na le so taruko eleko so mo ko wo lo to ko wo odo to so taruko eleko
1: oluwa ni femi oje dele loruko mi
0: e ti mo pon ohun yen gun odo ni olowo na femi ojo ba ta ko ta bo ohun olodun dale aye ase ni won to pon be o ya erin sha ni sha Baba ki palo diwa ya, o na daruko re, oru school e ati ko to be so.
2: E ka so eyin ara le oruko temi ni Ayinwale Ayomide lati Kwara State University yen ni ilu Malete. Advice ni ti mo ni fun awon odo bi temi ni eni nkan kun ta ba nse ka ma fi dinu se, ka ma de fi akoko asofo.
0: Se e gba ba yen odo, onu nkan ta ba nse ka ma fi dinu atayo se ka ma fa akoko wa kini o. Ka ma fi sofo e be yin na lo mo nleko e ba wa so fun won awon odo lo ti ba won soro yi o se pato awon odo awon na ni olori wa awon olori wa lori lede yi lati si yin gan ti di ola ni ile ise bond fm 92.9 na la wa ni ba ta ko mokan labo balu a lo sori o to ti opon so amoko so di gba yen barista yen won se wa nbi biga ni ashuru bo se oko ogbo e wa ni ni diba lori sirisi e ka tu gode ka to lo si ori eto ti opon tun sunkan

ese pupo te nte ti siwa. Iroyin apapo le wanted siwaju lati le se wa Bond FM 92.9 ka Radio Nigeria to wa ni onigbongbo nilu Ikeja. Ile ise olopa to wa ni ekun Mowe ni ipinle Ogun ni won ti tule ka o. Papa julo won ti sawari awon ibuba kan to ye kun won tin bi awon omo. Lona ti ko bofin mu ni abule kan ti won pe ni Abarin nilu Mowe. Agbenuso olopa DSP Oluseyi Babaseyi awon ni won soro fun awon oniroyin ti won tin so di ni pe awon alaboyin meji ototo ati awon omo kekeke merin la won ri ni ibuba na bakan na ni

Mwen lè wè nan, zò kouta son, an lè sin yè, mwen kwen jè mwen zè, sò bon defèm 92.9, sò sò kè jà, an lè dounè jè la son, payos sò hè, wè nan mè zon. All Progressive Congress, APC, sin tò wè lò gbè, kou la wò tò tè fè, a lò bè ou mò, kan yè dò bà yè, ou yè kanà yè, bè ou bè lò mè, sin tì tò, yè la bè tò, a zà gwan, nou kou lò pò tò, ou sò yè ton. E nè, kado, a wè jà yè, nà vò, bè lò tì tò, wè yè jà ton, tò, Nigeria yitan APC sin to rogbe a yitan yitan sin o zinon tito sin we kanto daho dawe Felix Mocha we zi horoton to kanto de me na ni yitore dawe Mocha ze homero afo zero na be o bevi hoho wana o bevi yore po do po e ene na bibayi etan ewa na e to o dogbe lo sin o kanto wainato gwana o bevi le po na do tempo taon o wa no ijehere ku to aye tin yesin bo bride no pe po to ijehero na ton ko dagbe afo zero ton awon yesin no ton le ko do ho mehun ye ton ya to ti fie ka do de aye tin yesin woran ga da ho pe ti tun ji disu na o se yoyo si dido na do gba ka do o se ma ho do wa lo do hu ka vi do na o se me jeto dogo ko le do ai tin aso mi son sinu ti to abala agbe oji we ohoroyin gbigbon ti to a fonu he bo gigora hopo do nujonu town we afozize royin to mi lore brohu do ehe na so de kanpo na mehema yin o seme jeto kavi danu wato gbonu gbore sin hu jago kavi oyadona to ayo jago sugbaro na pon re lo suga ni a no fo to gbara won ti to sin azere pepe to mi mo henu to we mon kore sin o hoji to re je hero na ni so yawo no jago pete pete do aruju wa ro to o we o ti to sin ro pepe sin bi bayi kavi fi foji wo ro tanu wa to adare zo tin do oso kavi a o gbenu pete pete to asi to we ye ton sin we no e lo sin fun reason bond fm 92.9 lo sin to keja ara ju nigeria ton payos so he we ya lo youtube na mi ka je ni mo yan si we no mi ya lo do azongo ko zo fun lo pe no po we no he o to je fi dagbe edumare lo diri e wa

ngozi gesi wee bia bu Chukwu Nna ka o di n'aka ngozi ada abia maka na na mmadu mara mma oda abia etu a oda abia kwa no maka na I ga agbakwa mbọ di ka mmadu mana oda abia kebe n'ihi na na mbọ gị nọ n'ihi naanị oke mbọ ị na-agba ọkwa ịgba mbọ ahụ o wee mere gị ọgọ mana ngọzi na-abịa n'onye Chukwu Nna chọrọ ịgọzi ọkwa ịfụrụ onye ọbụla o kpebiri na ọ ga-agọziriri ọ ga-agọzi ya ọ bụrụ na o kpebiri na ọ ga-agọzi gị ọsọ gị ị na-akpụ isi n'ala ị ga-agbakwali mbọ mana o mere gị ebere ịfụ na ebere ya kacha mma ịfụ na ebere ya bụ ọnya bụ kpo ọ bụ ọkwa maka ebere mmadụ maka ọ bụrụ maka ebere mmadụ ị mara na ọ ga-awụ gị naanị mana Chukwu Adị awụ mmadụ naanị Chukwu Adị agharịpụ mmadụ Chukwu adịghị abụghị bọmbọị ọ maara ka ịra ọ makwazara ka mụ onwe m ra ọ maara mkpa na-akpa obi anyị ifugia ọ maara mkpa na-akpa obi anyị mara ka ọ ga-esi wee napụta anyị mara ka ọ ga-esi wee mee ihe ahụ na dịka ọ na-okweghị omume ọ mee ya ọ dị mfe mana ị ga-ebu n'ụzọ maka aka na-abọ ka nwee nwe ụjọ aṅụ nni ara maka ị ga-egbusegodi ikpere wee yọọ ya si ya biko ya meere gị ebere ihe m ji amanya bụ ọkwa bụ na ọtụtụ mgbe anyị na-eche na ọ na nịganịga anyị na-agba efigia anyị na-eche na ọ bụ n'ihi nịganịga anyị na-agba ka ihe ji adaba o mezie nke ahụ banye n'isi ụfọdụ mana ọ bụrụ na ị mara na onye ji ike ebu Chukwu onye na-eme ka mmadụ bawanye ebu Chukwu ị mara na ị ga-eme gịnị ị ga-ewere ihe ụwa nwayọọ hapụ iji ihe ụwa megide mmadụ ibe gị hapụ iji ihe ụwa were n'anya isi kama ewere nke Chukwu ahụ nyere gị were na ejere ya ozi ọnụgọ Yorimana Bond 92.9 ka ị ka na-ege ntị ngwa

0: mu igbo le anya bianrola noge ome
1: o meni igbo
0: ome
1: o meni igbo
0: ase mu nka oma ya meru gaba maka na mam na iga na eche na ase nke a chika malitere na umu igbo le ona buzia ke je bido mo ya na ege nti na ase ona buzia ke je ana ma akpoku gi onye ma ije mo nu No Girl Many but a Bond 92.9 FM. Okay, nke tata bu nke afia afọ. Afọ. O ga fọtara anyị dum ihe o ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ fọpụrụ anyị nke ga erisi anyị.
1: Oh. Oh yeah. Oh.
0: Ngwa na nke tata eji ma akwụkwọ akụkọ Vanguard nakwazi The Nation. Aha mu
1: akwụkwọ akụkọ ndị rutere m aka taa bụ leadership nakwa daily trust
0: antinka uwe gị taa
1: ịbịakwala
0: na studio anyị bụ too much
1: akpọkwala
0: nekata ya sọ ya bụ nnọọ na na-etinye n'ihe oyoyo mmadụ ga-asị nwaanyị nke na kọlọ ke bụ dachi
1: ụmụaka
0: asị gị n'ọwụ dachi mba ọkwa sịrị onye hiri ihe dị mma ya kwuo ya ka ihe dị mma wee ru ya aka
1: wee kele dịrị Chineke onye ọma ka ọ bụ
0: mgbe ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo ọsị mfuju anya n'okporo ụzọ awara awara ndị na-eme njem n'ebe ebe ugbu a ha na-anọzi opekata mpe ya bụrụzie abalị anọ n'ụzọ okporo ụzọ awara awara sitere Benin wee gaba Asaba ha na-agụkọ ihe nhuju anya ha na-ahuju gụrụ akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ n'ibe nke ise nke akwụkwọ akụkọ Vanguard ya bụ akụkọ
1: ịma ha nọrọ na ụlọ ọrụ ha makwana ihe na-eme na
0: maka na ha na-efenu fem
1: ha ga njem
0: eme fem mana ihe
1: ka moto shizi ga leta ebe ahụ jere anyị ahụ ka Chineke metụ na ha aka n'obi ka ha mee ihe o kwuru ọ sị na ndị ji ọrụ ahụ amaghị ihe ha na-eme na a ga-anapụ ha nye ndị
0: enwekwaghị nhụrụ na-aga n'ebe okporo ebe ahụ
1: wee hapụzie
0: anyị ajụnọ ha ihe bụ inwe ha na a ga-enwerịrị ihe bụ iwe
1: ike gwụrụ Chika nwanne m ka hapụ ihe edere na ụgbọala na-aba ụgbọala ha dị mma ka m nwere akụkọ nke gbara na akwụ akụkọ lidership n'ihu akwụ akụkọ lidership ọ sịrị isi o kwuru si na ndị isi ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị bụ defense headquarter si na iwu ahụ Tinubu nyere ka a na-anapụta ndị mmadụ abụrụla nke a na-etinye n'uju a na-etinye n'ọrụ n'uju kwuokwe si na ndị ahụ mere mwakpo na steeti Niger na ha agaghị alakwa na nkịtị ọwụ onyeisi ala pụrụ ntutu taa na-ekwu nke a akụkọ a gbara n'ihu nke m na akwụkwọ akụkọ leadership mana ị ga-agụrụ ya n'uju n'ihu ya nke anọ
0: amalitela ọrụ ndozigharị n'okporo ụzọ sitere Ado wee gaba Akaba nakwazi nke sitere Benin wee gaba Asaba ya bụ okporo ụzọ awara awara ndị ahụ Chineke ya bụrụ nna kwu mbụzi memo maka aka ngụpụrụ ugbu a na ndị mmadụ na-ebezi ebe mfozi aka akwụkwọ akụkọ The Nation sịrị na amalitela ọrụ ndozigharị n'okporo ụzọ awara awara si Ado gaba Kaba ọ ga-abụ nke sitere Ado gaba Kaba maka mana ọ bụkwara nke Benin a tata ka bụkwa gboo ma ọ dịwa taa ọ n'ibe nke iri anọ na ise nke akwụkwọ akụkọ The Nation ka akụkọ a gbara elu
1: akụkọ a akuru sio na aka na chi state kebi enye na ntuziaka ka ekewa avota agara bu lo oru ga na hu maka nhi omume ndi metutara ndi uka Christ amuti ke emekwe ya kudochia ni unki itolu na akwako leadership kakukade
0: onyisi ala butinubu na kwasi kam ana ekpe ekpere onye obuna noro na ekpere mmegide onodu enweghi ezi nchekwa dika ndi ekpemekpe Islam na emerube emume Idul Marud obia n'okpuru ya si n'otu jikotara ndi uka nke Christ bu otu kan na agwakwazi ndi mmadu na ibikorita n'udo na enweghi ihe eji atunyere nke ahu mana akuko nke bu etu the nation siri wee de nke ha otu aka ha si wee de nke ha ni ibe nke ato ka aga agutopia o malitere na ibe nke mbu mana aga agutopia ni ibe nke ato mana otu akuko akuko nke Vanguard siri na maka emume Idul Marud Tinubu ndi governor otu kan otu ndorondoro PDP na kwazi ndi ozo na agbasa ozi udo na kwidi n'otu n'ibe nke 13 nke akwụkwọ akụkọ Vanguard ka nke ahụ dị
1: n'okwu gbasara mmemme Idul Marud ndi Muslim ka mechara akụkọ asị na onye isi ala ndi aka na chi steeti nakwa ndi ozo na-ebunye ndi Muslim ụkpọ ekele maka ya bụ mmemme n'ihu nke anọ n'akwụkwọ akụkọ The Leadership.
0: Maka inweta mmeri n'agha a na-ebu megide ọgwụ ike osio na ndị na-atụ mgbere abụrịrị ndị a ga-anapụ akụ na ụba ha onye na-ekwu nke a onye na-atanyaba aki mara na aja eze ọ marụwa n'ibe nke 41 ka akụkọ a gbara elu n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Ka otu izu ụka ka gachara ahụ ike nyere iwu aka hụkwara ọtụtụ ụlọ ka ha kwụ n'ebe ndị ahụ a na-ekwesịghị ịrụ ụlọ webe a kpọrọ Green Areas. Ị gaa n'ihu nke anọ n'ihu nke isi n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust ị ga-ahụ akụkọ a ma gụrụ ya n'uju.
0: Ebetebe amaghịzi ebetebe dịkasị na ọgba aghara adịzị ugbu a na okwu gbasatara iwepụ ego na ego mmanụ bụ nke nwaamadi Atiku ọ nke ahụ ka o ji eme achụmnta nkwado ọ na-akwụ na ọgba aghara adịzị na ya bụ okwu ọ na-ekwu ọ bụ na ị gaa na ibe akwụkwọ nke anọ nke akwụkwọ akụkọ The Nation n'ibe nke mbụ ya ka anya bụ akụkọ gbara nnọọ obodobo.
1: Ya bụ okwu gbasara subsidy mmanụ nke Atiku kwuru gbakwara n'ihu akwụkwọ Daily Trust dịkwa na Leadership. Edere si o Atiku na-ekwu ekwu si ike na a ga-eweghachite ego subsidy mmanụ target si dee n'ihu Daily Trust n'ihu ya nke 42 ka ị ga-agụrụ ya mana gị ga na ihu nke isii na akwụkwọ Leadership ọ sịrị aga m eweghachiterịrị ego subsidy mmanụ iji belata ego ndị unu na-emefu ọwụ Atiku na-agwa ụmụ amaala Naijiria nke a n'ihu nke isi na akwụkwọ akọ Leadership.
0: Kezi nke a ga-ewezi ewe kwasị bụ na subsidy n'ọnya na n'ọnya mere na ada aga n'iru n'ọnya mere
1: eji ewepụrụ
0: ihe azikwana ogo n'inu ọdị n'abọ mara nke ke
1: amụnya ihe kara njọ
0: ihe ọbụla onye masị ọ bụsị sị ewechitekwu ya ma ya bụ na ihe gawara nke ọbụla ga-eme ka obodo anyị ka
1: anyị na-elele ha
0: anyị ele ka anyị
1: bụsị
0: a na-ele
1: ofu nwaanyị baanyị na atị ya ajọ ya atị na ihe dị ime ya bụ anya ka mkpe n'ụwa nwa ya bụ n'afọ aha ya bụ
0: anya ka mkpe n'ụwa
1: anya ka ikpe
0: ele ha ọ dị mma gwaga nwere nke ọ sị mba US na-ama amụma iwugharị akwụkwọ ikike ga-adị 2000 ma bụrụ nke ndị gbagara ọsọ ndụ na mba ahụ ya bụ ndị enyere nyaba akwụkwọ n'ụdị na ọsọ na-achụ ha ka ha mgbata ọsọ
1: ga
0: bịa zọọ isi ha ha wee sị na ha ga-enebegharịcha akwụkwọ ndị ahụ ma nya bụ tụgharịzie akwụkwọ ndị ahụ Chineke zọbazie nke ikpeazụ a n'ibe nke itoolu nke akwụkwọ akụkọ Vanguard ka akụkọ a gbara elu
1: kawa akụkọ ọjọọ ọ sị na ọrịa a kpọrọ difteria egbuola iri ụmụntakịrị ise na steeti Kano ọ bụ onye omeiwu na-ekwu nka n'ihu nke iri atọ na asatọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust biko ka ha mara n'ihe a ga-eme iji zụọ ụmụaka ndụ
0: ọsị ihe mere na amụma bụ nke ndị otu ndọrọndọrọ dịgasị iche iche bụ ndị chịkọsịrị isi ka ha wee wepụta onye ga-anọchite anya ha ihe mere na nke ahụ amịtaghị ezi mkpụrụ maka ihe ndị a nkata ndị a niile a na-akpakwa maka nhọpụta ọkwa ọchịchị nke afọ 2027 ọ bụ Maazị Amaechi bụ onye na-akọ nke a n'ibe nke iri na abụọ nke akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: akụkọ nke a si o na otu nwoke gburu onye bịara agbamakwụkwọ ya n'ihi gịnị n'ihi oke ụzụ ọ na steeti Kano ka nke a mere
0: oke ụzụ
1: n'ihu nke iri abụọ na ise n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust
0: ka akụkọ a na ihe mmadụ na-ama n'ụfọdụ nụ biko
1: na mmebi akụkọ a dịkwa n'akwụkwọ akụkọ Leadership mana otu esi dee ya bụ na otu nwoke gbagburu onye bịara agbamakwụkwọ ya n'ihi iti egwu na-eme oke ụzụ
0: ọnọbụ
1: onwe ya kpọrọ ya
0: ọnọbụ
1: bịawa n'onwe ya were bịa mewepụ ụzọ nke a ga-eji gbagbu ọ bụ na steeti Kano ka arụ arụrụ ụkwụ ị ga-ahụ n'ihu nke isii n'akwụkwọ akụkọ Leadership
0: ngwa ya na chi ya gazi kpezizi amara nke bụ nke
1: mgbaga
0: nwere nke ma bụrụzi nke anyị ga-eji wee weta omenigbo na njedebe ọsị nyaba ọmarịcha nwaanyị bụ Dolly Parton nke mba US Dolly Parton bụ nwa amadi eji ụmụ akụkọ egwu dara ụda akpọrọ country music ọnwa amadi a na-anụ aha ya ọ baara ufe ya bụ ọwụọla ka ọ gbachara afọ 78 onye ọma gara ntị
1: ọgba akụkọ dịkwa n'akwụkwọ akụkọ Leadership n'ihu ya nke isii n'ebe ahụ ekwudere si na President Trump nyere iwu ka ewedatatụ ọkọlọtọ obodo ahụ iji kwanyere ya ugwu
0: nke a dị na ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ Vanguard ekele m gị maka isonyere anyị na nke tata anụgba nata echi bụ nta bụ Roslyn Chika Jichanai
1: ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị abụ m isonyere anyị n'oge omenigbo nke taa ndewo.

0: wannan karin ma dai masarautar Hausawa a nahiyar Turai ta bayar da muhimmiyar gudunmuwa a bikin rawar Hausa da bana kamar yadda sakataren masarautar Dr. Mubarak Muhammad ya shaida mana.
1: Alhamdulillah shirye-shirye sun kankama domin gabatar da taro mukawance biki na ranar Hausa ta yankin yau. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi shi ne an gayyato mutane daban-daban daga ƙasashen Europe irin su ita kanta France ɗin, Germany, Italy, Spain da kuma dai sauran ƙasashe. Kuma muna sa ran mutane da dama maza da mata za su zo za su ɗebo yaransu da 'ya'yansu wasu ma da jikokinsu domin su zo su haɗu da baki ɗaya mu nuna al'adu da yanayin yawanci ma abinci da yanayin shiga da dai sauran abubuwa. Kuma akwai masana da magayyata wanda za su bayar da tarihi na Hausawa da kuma gudunmuwa da Hausawa suka bayar da kuma gudunmuwa da za su iya bayarwa a yanzu a wannan sabon ƙarni da muke ciki. Bayan haka kuma akwai shugabanni na Hausawa da aka gayyato daga ƙasashe daban-daban na Afrika kama daga Nigeria da Ghana da Kamaru da sauran da ƙasashe wanda suke da Hausawa da kuma Niger. So babban abin da wannan taro zai mayar da hankali a kai shi ne ɓangaren ilimi na al'ummar Hausawa, saboda kamar yadda muka sani yaren Hausa yanzu ya shiga daga cikin jerin manya-manyan yaruka da ake magana da su a duniya. Ina ga shi ne kusan yare na 11 ne ko na 12 idan ban manta ba. So abin da muke so mu yi shi ne ta yaya za a yi magance matsalar ilimi, sannan ta yaya za a yi amfani da wannan zamani kimiyya ta fasaha ta AI domin bunƙasa ilimin Hausawa ko kuma Hausawa su ba da gudunmuwarsu wajen bunƙasa ilimi ga al'umma ta duniya.
0: To kowane hali yake ci dangane da bunƙasa da kuma yaduwar harshen Hausa da al'adunsa a Turai. Ga bayani Dr. Mubarak Muhammad.
1: Babban ƙalubalen da yaren Hausa yake fuskanta a nan Turai shi ne, kuma wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a tattauna a kai shi ne yanayin yadda wasu iyaye a nan Turai suke barin 'ya'yansu suke mantawa da yaren. Saboda yanzu hakan nan bayanin da yake ma akwai wanda za ga iyaye ne na mahaifiyar da mahaifin dukkaninsu Hausawa ne, amma abin mamaki za ga 'ya'yansu ba sa jin Hausa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake fuskanta na matsala, kuma wannan haɗuwar tana daga cikin abin da ake so a nuna cewa muna da yare, muna da asali, kuma muna da namu tsare-tsaren da ya kamata a ce 'ya'yanmu da jikokinmu da ake haifa a nan sun koya kuma sun taso akan wannan sanin cewa suna da asali, suna da tushe.
0: Da haka kuma yau kare mijin ta bakin wasu Hausawa da suka shaida mana ra'ayoyinsu gami da abin da suke tunani a duk lokacin da rayuwarsu ta duniya ta zagaye.
2: Sunana Abubakar Sabo, shugaban ƙungiyar ɗaliban Hausa na kwalejin ilimi ta Aminu Kano wato ako. Wanda yake zuwa raina idan ranar Hausa ta zagaye shi ne dukkan abubuwan da suke na tsantsar Hausa ko kuma abin da yake na al'adar Bahaushe, to shi zan tsammata za a gani a wannan ranar. Masana da manazarta da suka shafi harshen Hausa sukan baje kolinsu kuma su nuna muhimmancin shi wannan harshe na Hausa.
3: Sunana Muhammad B. Umar Hankaka. Abin da yake fara zuwa kaina shi ne yanda ainihin al'adu da ainihin ita kanta Hausar ta fara lalacewa, musamman a yanzu da ake da mutane misali kamar ni kaga da harkar fina-finai ake fasara suka ji yaren ba daidai ba, to har mutane sun fara dauka yanzu ga shi AI ta shigo tana wani gwaranci hankali gaba an karanta sake taimaka gwamnati ta ita kanta Hausa. Tun da farko aka zubar da labarin domin tun daga firamare ake fara gina Hausa daga sekandare har kuma zuwa sama, amma abin alajin shi ne yanzu kawai an zubar da wannan tsarin ba a yin kabar da su kansu iyayen sarar da ainihin abubuwan suka shafi zamani. Don haka in ba ya tara ba ita kanta Hausar za ta gurbaci kamar ta fara yanzu, kuma sannan al'adun ma za a manta da su domin an ɗauko kayan aro.
4: Aisha Zainasa, abin da yake zuwa raina irin al'adun Hausawan haka za ka ga mata da zani da riga da ɗan kwali, maza za ka gansu da babbar riga da haka wando, da kuma irin yanayin al'adunsu kamar na tashe gala-gala haka da ake yi suna na Sadiya Ibrahim. Abubuwa da yawa suna zuwa kaina, saboda misali in ce na farko yanda Hausawa shigan Hausawa da kuma yanayin abincinsu na al'adu da kuma karin magana wani Hausan akai maka sai ka ji kawun ba a Hausa yake ba wasu Hausan ma akai mun sai inta magana inta tambaya in ce ai kuwa Hausa ne to sai ka ji an ce ma ai Hausa ba dabo bane ko to shi kansa Hausa ba dabo din ba sai da nasa aka fahimtar da ni tukunna na gani
5: sunana Hassan sai Shaibu Musa babban abin da yake zuwa kai na dai shine da wuce yadda al'adun Hausa suke ko kuma kalmomin Hausa suke gujiya daga bakunan mutane ba musamman sakamakon ara-aran wasu kalmomi da ake shiruwa da su la'akari da irin kallace-kallace da yanzu mutane suka koma suna yi an shigo da wasu sabbin kalmomi waɗanda suke lalata kalmomi da muke amfani da su na Hausa to gaskiya kalubale nake fara kallo kafin in ce ga nasarar da wasu sun kuma wannan shine babban abin da yake zuwa raina da fata
0: wani karancin lokaci an za mu tattara yana mai ramu a madadin abokanar aiki da sauran waɗanda aka jirewo su ni da daga watar da shirin Abdullahi Isa muke cewa a ci gaba da riƙe al'adunmu

0: muna cikin addu'a ya ubangiji Allah mai iko duka mai kauna mai tsarki mun kure maka domin ka kama wannan lokaci da zamu ji daga cikin maganarka bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu amin jama'a masu sauraro mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na ban gaskiyan Krista a cikin shirin namu na yau zamu yi nazari a cikin littafin fitowa wanda shi babban malamin na Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar sai ku biyo mu sanuwa a hankali
1: fitowa sura 7 Ubangiji ya ce wa Musa duba zan maishe ka kamar Allah ga Fir'auna dan uwanka Haruna kuwa zai zama manzanka kai zaka fada wa Haruna dan uwanka dukan abin da na umarce ka shi kuwa zai fada wa Fir'auna ya bar Isra'ilawa su fita kasa ta sa amma zan taurara zuciyar Fir'auna dan in aikata alamu da mu'jizai cikin kasar Masar amma Fir'auna ba zai kasa kunne gare ku ba dan haka zan miƙa hannuna a bisa Masar zan fitar da rundunar jama'ata wato Isra'ilawa daga kasar Masar ta wurin hukuntaina masu iko Masarawa kuma za su sani ni ne Ubangiji sa'ad da na miƙa hannuna gaba da Masar dan in fito da Isra'ilawa daga tsakiyarsu Musa da Haruna suka yi yadda Ubangiji ya umarce su Musa yana da shekara 80 Haruna kuwa yana da shekara 83 sa'ad da suka yi magana da Fir'auna sai Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna idan Fir'auna ya ce muku aikata waɗansu al'ajibai don ku nuna isarku sai ka faɗa wa Haruna ya ɗauki sandarsa ya jefa shi ƙasa a gaban Fir'auna sandan kuwa zai zama maciji sai Musa da Haruna suka tafi wurin Fir'auna suka yi yadda Ubangiji ya umarce su Haruna ya jefa sandarsa a gaban Fir'auna da sandan ya fadi sai ya zama maciji Fir'auna kuwa ya kirawo shahararrun malamai da masu sihiri su kuma su yi haka ta wurin sihirinsu na Masarawa kowannensu ya jefa sandarsa ƙasa sai sandunan suka zama macizai amma sandan Haruna ya haɗiye sandunansu duk da haka zuciyar Fir'auna ta taurare kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa sai Ubangiji ya ce wa Musa Fir'auna yana da taurin zuciya gashi ya ki sakin jama'ar ka tafi wurinsa da safe daidai lokacin da ya fita zai tafi kogin Nilu ka jira dan ka sadu da shi a bakin Nilu ka kuma dauki sandan nan wanda ya juye ya zama maciji zaka fada wa Fir'auna cewa Ubangiji Allah na Ibraniyawa ya aike ni gare ka da cewa ka saki jama'ar Ubangiji domin su yi masa hidima a jeji amma gashi har yanzu baka yi biyayya ba Ubangiji ya ce zaka sani shine Ubangiji ta wurin abun da zan aikata zan bugi ruwan Nilu da sandan da yake hannuna ruwan kuwa zai rikide ya zama jini kifayen da suke cikin Nilu za su mutu Nilu kuwa zai yi duyi har da Masarawa ba za su iya shan ruwansa ba Ubangiji kuma ya ce wa Musa ya fada wa Haruna ya dauki sandarsa ya miƙa shi a bisa ruwayen Masar da kogunansu da rafuffukansu da fadamansu da dukan tafkunansu don ruwansu ya zama jini jini zai kasance ko ina a ƙasar Masar har ma cikin randuna Musa da Haruna kuwa suka yi daidai kamar yadda Ubangiji ya umarta sai Haruna ya tada sandarsa sama ya bugi ruwan Nilu a gaban Fir'auna da fadawansa dukan ruwan Nilu kuwa ya rikide jini kifayen da suke cikin Nilu suka mutu. Nilu kuwa ya yi duyi. Har Masarawa basu iya shan ruwan sa ba. Ko ina kuma a kasar Masar akwai jini. Masu sihiri kuma na Masar suka yi haka su ma ta wurin sihirin su. Don haka zuciyar Fir'auna ta dada taurarewa ya koki jin Musa da Haruna kamar yadda Ubangiji ya riga ya fada. Sai ya juya ya koma fadarsa bai ko kula da abin da aka yi ba. Dukan Masarawa suka tattune ramummuka a bakin Nilu suna neman ruwan sha gama ba su iya shan ruwan Nilu ba. Kwana bakwai suka cika bayan da Ubangiji ya bugi kogin Nilu. Fitowa Sura 8. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, tafi wurin Fir'auna ka ce masa, Ubangiji ya ce ka saki jama'arsa domin su yi masa sujada. Idan ka ki sakin su zai hore ka da kwadi. Nilu za ta cika da kwadi. Za su tashi su shiga cikin fadarka da ɗakin kwanciyarka da gadanka har da gidajen fadawanka da jama'arka. Za su kuma shiga matuwanka da kwanan tuwanka har ma za su hau bisa kanka da jama'arka da dukan fadawanka. Sai Ubangiji ya ce wa Musa.

shi da mutanansa sa'annan zai saki jama'ar su tafi su mika wa ubangiji hadaya Musa ya ce wa Fir'auna in ka yarda a wannan lokaci ne kake so in roka maka kai da barorinka da jama'arka domin a kawar da kwadin daga gidajenku a halakar muku da su sai dai na cikin kogin Nilu za a bari Fir'auna ya ce gobe ne Musa kuwa ya ce za a yi kamar yadda ka faɗa domin ka sani babu wani Allah kamar Ubangiji Allahmu kwadin za su rabu da ku da kai da gidanka da fadawanka da jama'arka sai na cikin Nilu kadai za a bari da Musa da Haruna suka fita daga gaban Fir'auna sai Musa ya roki Ubangiji ya kawar da kwadin da suka azabtawa Fir'auna Ubangiji kuwa ya karbi addu'ar Musa sai kwadin da suke cikin gida da waɗanda suke kewaye da gida da waɗanda suke cikin saura suka mutu aka tsuba su tsibi-tsibi suka sa ƙasar ta yi ɗoyi da Fir'auna ya ga an kawar masa da kwadin sai ya tawaye zuciyarsa ya ƙi jin su kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa sa'annan Ubangiji ya ce wa Musa ya faɗa wa Haruna ya miƙa hannunsa ya bugi ƙurar ƙasar ta zama kwarkwata a ƙasar Masar haka kuwa suka yi Haruna ya miƙa sandansa ya bugi ƙurar ƙasa sai ta zama kwarkwata a bisa ɗan adam da bisa dabbobi dukan ƙurar ta zama kwarkwata ko ina cikin ƙasar Masar masu sihiri suka kokarta su sa kwarkwata ta bayyana ta wurin sihirinsu amma ba su iya ba kwarkwata kuma ta yayyabe ɗan adam da dabbobi sai masu sihiri suka ce wa Fir'auna ai wannan aikin Allah ne amma zuciyar Fir'auna ta tawari har da bai kasa kunne ga Musa da Haruna ba kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa Ubangiji ya ce wa Musa tashi da sassafe ka samu Fir'auna a daidai lokacin da ya fita za shi rafi ka ce masa ni Ubangiji na ce ka saki jama'ata domin su yi mini sujada in kuwa ka ƙi sakin jama'ata sai in koro maka kudaje da kai da fadawanka da jama'arka da gidajen Masarawa har ma duk da ƙasa inda suke takawa a wannan rana fa zan keɓe ƙasar Goshen inda jama'ata suke don kada kudaje su taɓa wurin ta haka ne za ka sani ni Ubangiji ina nan a duniya zan sa iyaka tsakanin jama'ata da jama'arka gobe ne wannan mu'ujiza za ta auku haka kuwa Ubangiji ya aikata kudaje masu yawa suka shiga gidan Fir'auna da gidan fadawansa da ko ina a ƙasar Masar ƙasar kuwa ta lalace saboda kudaje sa'annan Fir'auna ya kirawo Musa da Haruna ya ce tafi ku yi wa Allahnku hadaya a ƙasar nan amma Musa ya ce ba zai kyautu a yi haka ba gama irin dabbobin da za mu miƙawa Ubangiji Allahnmu hadaya da su haramu ne ga Masarawa idan fa muka miƙa hadaya da waɗannan dabbobi da suke haramu a idan Masarawa za su jajjefe mu da duwatsu za mu yi tafiya kwana uku a jeji kafin mu miƙa hadaya ga Ubangiji Allahnmu kamar yadda ya umarce mu sai Fir'auna ya ce zan bar ku ku tafi ku miƙawa Ubangiji Allahnku hadaya a jeji sai dai kada ku tafi da nisa ku kuma yi mini addu'a Musa ku ya ce nan da nan da tahi na daga gabanka zan yi addu'a ga Ubangiji kudajen kuwa za su rabu da kai da fadawanka da jama'arka gobe kada ka sake yin rudi ka ƙi barin jama'ar su tafi su miƙawa Ubangiji hadaya Musa ya fita daga wurin Fir'auna ya roki Ubangiji

Ubangiji kuwa ya aikata bisa ga roƙon Musa. Kudajen suka rabu da Fir'auna da fadawansa da jama'arsa. Ko guda daya bai raku ba. Duk da haka Fir'auna ya taurara zuciyarsa a wannan lokaci kuma ya ki sakin jama'ar. Fitowa sura 9. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, je ka wurin Fir'auna ka faɗa masa cewa ni Ubangiji Allah na Ibraniyawa na ce ka saki jama'ata domin su yi mini sujada, amma idan ka ki sakin su, wato kana ta rukon su, to hannuna zai aukawa dabbobinka cikin sauruka da dawakai da jakai da raƙuma da shanu da tumaki da awaki da annoba mai tsanani. Zan raba tsakanin dabbobin Isra'ilawa da na Masarawa. Ko ɗaya daga cikin dabbobin Isra'ilawa ba zai mutu ba, na riga na sa lokacin. Gobe ne zan aikata al'amarin nan a ƙasar. Kashe gari kuwa Ubangiji ya aikata al'amarin, dukkan dabbobin Masarawa suka mutu, na Isra'ilawa kuwa ko ɗaya bai mutu ba. Sai Fir'auna ya aika ya tambaya, ashe ko dabba guda daga cikin na Isra'ilawa bata mutu ba? Duk da haka zuciyar Fir'auna ta tawari, bai kuwa saki jama'ar ba. Ubangiji kuma ya ce wa Musa da Haruna, ɗibi tokar matoya cike da tafin hannuwanku. Musa kuwa zai watsa ta sama a gaban Fir'auna. Tokar za ta zama kamar ƙura a dukan ƙasar Masar, ta zama marurai, suna kuwa fitowa a jikin mutum da dabba a dukan ƙasar Masar. Sa'annan suka ɗauko toka daga matoya suka tsaya a gaban Fir'auna. Da Musa ya watsa ta sama, sai ta zama marurai, suna ta fitowa a jikin mutum da dabba. Amma masu sihirin suka kasa tsayawa a gaban Musa saboda maruran, gama suka kamu da maruran kamar sauran Masarawa. Ubangiji kuma ya taurare zuciyar Fir'auna har ya ƙi jin Musa da Haruna, kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa wa Musa. Ubangiji kuma ya ce wa Musa, tashi da sassafe ka je ka sami Fir'auna ka ce masa, ni Ubangiji Allah na Ibraniyawa na ce ka saki jama'ata domin su yi mini sujada. A wannan karo ni da kaina zan kawo maka da fadawanka da jama'arka annoba, domin ka sani babu mai kama da ni a dukan duniya, gama da ni kaina na miƙa dantsina na buge ka da jama'arka da annoba, ai da an hallakar da ku a duniya kakaf. Amma na barka ka rayu domin in nuna maka ikona, domin kuma sunana ya zama abin darjantawa a dukan duniya. Har yanzu kana fariya akan jama'ata, baka sake su ba. Gobe war haka zan sa a yi kankara mai tsananin gaske irin wadda Masar bata taba gani ba tun kafawarta har zuwa yanzu. Yanzu fa sai ka bada umarni a lura da awaki da dukan abin da yake naku wanda yake a saura, gama duk mutum ko dabba wanda ya ragu a saura, wato wanda ba a kawo shi gida ba, zai mutu sa'ad da kankarar ta zo. Akwai waɗansu daga cikin fadawan Fir'auna waɗanda suka tsorata saboda abin da Ubangiji ya faɗa, sai suka kawo bayinsu da dabbobinsu cikin gida. Amma waɗanda ba su kula da abin da Ubangiji ya faɗa ba, suka bar bayinsu da dabbobinsu a waje cikin saura. Sa'annan Ubangiji ya ce wa Musa, miƙa hannunka sama don a yi kankara a bisa mutum da dabba da bisa dukan itatuwan saura a dukan ƙasar Masar. Sai Musa ya miƙa sandarsa sama, Ubangiji kuwa ya aiko da tsawa
da kankara wuta kuwa ta bi kasar

0: an gaida Umar Tukur Salihu Dunda wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran na duniya daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bond FM da ke kan mita 92.9 tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu. To kamar yadda aka saba lokaci yayi da za ku kira domin ku bayyana mana ra'ayinku game da wasu daga ciki ko wani ko wasu daga cikin labaran da suka fitar hankalinku. Ga baki ga lambar da za a same mu 08 9 0 7 6 2 5. Abugo muji menene yafi jin ra'ayinku a labaran mu na yau. Allah sa a dace kuna kusa da akwatin radio. Hello. Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Malam Shaibu, barka da aiki. Abdullahi ne daga Ikorodu.
0: To Abdullahi Ikorodu, ka ji labaran mu?
1: Na ji labaran Malam Kabiru.
0: To wanne ne ya ja hankalinka?
1: Wallahi ni wanda ya burge ni mutanen Somalia nan da suka je sun raba nama matalaka, raba nama talakawa.
0: Wallahi raƙumai ratata aka yanka su. Kai, sun yi kokari fa.
1: Gaskiya sun yi kokari wallahi.
0: To masha Allah, muna godiya kwarai da gaske.
1: Allah sa dai mu musulmai dai Allah sa a dinga cigaba da shi da haka.
0: Amin.
1: Na gode.
0: Mun gode. Na'am.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Haruna ne daga Agwada.
0: Harunan Agwada ko Ogwaja? Na'am.
1: An wuni lafiya ya aiki?
0: Gashi muna kai.
1: Wallahi ke wanda ya ja min hankali na mutanen da aka sace a Niger State ne ya taka ma hankali.
0: Ai wannan kowa ma ya tar masa da hankali. Mutane sama da 500.
1: Ya Allah, in Allah ka mu wannan mafita.
0: Amin, amin, amin. Mun gode kwarai da gaske. Amma shugaban kasa, hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Kana magana da Abdullahi Umar.
0: Abdullahi Umar daga ina?
1: Daga Sango Ota.
0: Sango Ota, na'am, wani labari ya ji hankalinka?
1: A to labaran gwadanda sun ga hankali da yawa, amma ni wanda ya tsaya min kamar wangana na kana wurin gar aka je da kananan yaran jarire, gaskiya ko nan dai akwai tashi hankali ga
0: jama'a. Gaskiya fa, gaskiya fa, gaskiya fa, abun ba a cewa komai.
1: Tashi hankali gaskiya, a ce yaro karmi wanda aka ana tantani ne a ce wai shi an wai shi an kasuwanci ne wanda ka san kana sai da biski.
0: Eh wato ka san abun da yake faruwa shine wasu tsafi suke, wasu kuma Allah bai ba su aiwa bai su sai su mai da su yayan su. Abun tausayin da matan da jariran duk abun tausayi ne.
1: Amma in dama da mana amma dai irin wa ka san su wadanda ka tsani ka san su a kashe na ko.
0: Ya wannan ka ai abu ba ke eh. To muna godiya kwarai da gaske.
1: Allah ka mu sauki.
0: Amin, amin, amin, amin. Hello. Lafiya kalawa ke magana daga ina?
2: Ayuba ne daga Ikeja.
0: Ayuba Ikeja, barka da zuwa.
2: A da jai.
0: Gashi muna kai, na'am.
2: Abinda ya dauke min hankali.
0: Eh.
2: Mutanen da saka a Niger nan.
0: Kai, kai, abun ba dadi.
2: Kamar ne mutane 600 ya akai gaba da mutane bindiga su kuma dubu nawa suka zo kenan.
0: Banda wanda aka kashe fa garin. To amma shugaban kasa ya ce ƴan sanda, sojoji, gandroba, mobile police, civil defense, ƴan sa kai, kowa ma ya je ba da guduma tabbatar da an gai an kwato mutanen nan.
2: Ai kowa da ma yi gargawa da to tun ba yau har yanzu ba kwato ba kwace su ba har yanzu nan.
0: To Allah sa wayannan din a samu nasara. Kar abun yayi yawa.
2: Allah ya sa dace.
0: Mun gode kwarai da gaske. Hado.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
3: Bana kana kana magana da Babiya na cikin ina.
0: Babiya zakaran gwajin tafin tashar Bone FM.
3: Tabbas wa nan ne.
0: Sakatare financial secretary na kungiyar masu sauraron tashar Bone FM. Yawa, kafin kai magana masu sauraro na saka muku muryar sa kun ji yanda ya godiya kace an samu wanda ya bata ko?
3: Lallai tabbas a gaskiya an samu nasara gani wanda ya yaro mai suna Haruna Usman, an samu nasara gani shi kuma yanzu haka insha Allah ya kai ga hannun ƴan uwansa.
0: To masha Allah, menene kuma zaka faɗa?
3: Muna masu saurare ko ba don kun yi ba ba dai ba samu ya faru amma dai kowane lokaci ne akwai samu irin haka. Akwai masu saurare dai bangare bangare haka mutum na irin kiɗa haka za a yi a
0: mun gode kware da gaske me kuma zaka ce game da labaran mu
3: labaran da ni ce kuma ta banda shi gaban kasa ya bayani kamar mutanen da aka sata a jahar Niger
0: to muna godiya kware da gaske madalla hallo na'am
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
4: yawa kana magana da Sufiano dankin bare kenan ujota
0: to dankin ban ujota muna jin ka
4: yawa ni gaskiya labarin da ya iso mani dubbe wace wannan na mutane 100 din nan da aka kwashi a jahar Niger
0: Allah sarki haka ne fa
4: wallahi wannan abun naga bidiyon sun an hasko su wallahi kananan yara da ke kuka cikin dajin yin hukumi ta so na hankali ba zan sadda ne hawaye ba
0: Allahu akbar kabira Allah ka muna saukin al'amari
4: Allah ubangiji ya shi mu da cikin wannan masifa Allah ya ba mu tsaro cikin kasar mu Najeriya
0: amin ya hayya kai mu sai wannan hallo
5: assalamu
0: alaikum wa alaikum assalam wake magana daga ina
5: ai sabuwa yan Fatima ne ke magana
0: baban Fatima muna jin ka
5: wakilni daga cikin labarin na mun dadi shugaban kasa magana shugaban kasa da cewa a tura duka jami'an tsaro su zo su bi cikin rajin na su ba su wannan mutane
0: gaskiya ne
5: an san farko an sa ko soja ko sanda ko kowace hukuma akwai kamar za a kyale mutane sun daga wata wahala ko zoshi da haka wakilin ya ce idan an yi haka din insha Allah za a ci hawa na ba wannan ba to akwai kuma dama cikin wannan dajin wanda ya ke da gare su
0: gaskiya ne amin amin mun gode kwarai da gaske ma'u sauraro mun ji dadi da kuka ba mu gudumawa sai kuma wani jiko insha Allah

0: kungiyar matasan unguwar Idi Araba sun yi taron zagaye na wayar da kan jama'a game da illar shaye-shaye tsakanin matasa da masu sayarwa. Wannan taron zagayen ya gudana a ranar Asabar 22 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026. Shugaban ɗan unguwar ta Idi Araba tare da jami'an hukumar hana sha da safarin yagon kwayoyi ta ƙasa NDLEA masu kula da wannan jiha ta Lagos. Sunana Umar Kurdun Daye. Bayan kammala wannan zagayen, mun zanta da sarkin Hausa unguwar Idi Araba, Alhaji Idilan Haruna, da mijin kiransa ga jama'a da ba da shara ga matasa da kuma iyaye maza da mata da ke wani unguwar ta Idi Araba. Ya miƙa saƙonsa na taya murna akan Maulidi. Mun zanta da sarkin ta wayan tarho, sai ya ce.
1: Sunana Alhaji Idris Lawan Haruna, sarkin Hausawan Idi Araba, mushin local government. Mun ansa kira ne da iyayenmu mata suka fito suka yi zanga-zanga sati biyu da suka wuce cewan su ba su ga amfanin sarakuna da shugabanni a unguwa ba, yara na shaye-shaye, suna haukacewa da sauran abubuwa. Muka ga dama to masu siyar da kwayoyin nan dama ba boyayyu ba ne, mutane ne wanda aka sani, kuma an kama mutum an kai shi wajen hukuma. Su din ne za su zo su ba da hankuli su ce ai ƴaƴansu ne ba su da aikin yi ko marayu ne ko wane ne. To kuma su suka fito suka yi zanga-zanga. To a dalilin wannan zanga-zanga shi ne samarin gari suka zo suka same ni suka ce suna son a ba su izini su fita su yi wannan yakin kama masu sayar da magungunan nan na maye. Mun muka ba su izini suka fita kuma aka kamo duk wanda kaga an kama a ranar Asabar nan, sai da akai bidiyo din shi. Muna da bidiyo, muna da komai, sai an kama a shagonka ko a cikin kayanka, sannan za a kawo ka fada. Wanda aka kaya, wanda aka tsayar da su, ba a ga komai a hannunsu ba, aka sake su suka wuce. Bayan an gama wannan aiki zuwa la'asar mun samu mutum 11 har da mata a ciki. Wannan mutane 11 muka kirawo NDLA hukumar yaƙi da mugayen kwayoyi suka zo suka ba evidence ɗin da muka tara da mutanen kuma suka tafi da su. Saboda haka waɗannan mutane da aka tafi da su insha Allah za a kai su kotu, daga kotu kuma za su tafi gidan yari. Dan za mu je mu tsaya a matsayinmu na community cewan ba mu yadda a sake su ba tunda suna sayar da kwayoyi. Saboda haka jan kunne ga duk wani wanda ya san harkar su a Idiyar ba shine na kwayoyi, da masu butan shayi da suna sayar da kwayoyi, da masu chemist suna sayar da kwayoyi, to su daina. In mutum ya daina zai zauna lafiya, in kuma kaga ba za ka iya daina ba to ka bar unguwar. In baka bar unguwar ba ko ka shiga hannunmu, wallahi za mu miƙa ka ga hukuma, kuma za mu tsaya mu je mu ba da shaida a kotu a kan ka cewan kana sayar da waɗannan abubuwa. Wannan shine bayanin da zan yi a kai.
0: Alhaji Idi Lawan, sarkin Hausawa na unguwar Idi Araba, a matsayinka na jagora a wannan unguwar ta Idi Araba, wani kira musamman za ka yi zuwa ga su matasan da ke wannan unguwar ta Idi Araba?
1: Matasa da ke unguwar Idi Araba, ina kira da a daina shaye-shaye, a bar shaye-shaye, a kama aikin yi. Shaye-shaye bai da kyau. Muna gani mutum yana tafiya yana bacci, mutum yana tsaye yana bacci, mutum zai zo ya ɗauka kayan kanka kama shi ka dinga tambayan wai ko ka ga ya ganka. Ka ga mutum ba shaye-shaye ba, ya za ya zo ya ɗauka kayan mutum kuma a kama shi na tambayan wai an gan shi? To saboda haka ina ba da shawara ga samari, kiyaye shaye-shaye bai da kyau. Mun ga yara da yawa da suka haukace, mun ga waɗanda suka mutu ma a wannan harka ta shaye-shaye. Saboda haka muna faɗakarwa dan Allah dan Annabi, muna kira ga yara su daina shaye-shaye. Saboda yanzu muka gama kama masu siyarwa, muka ga mutum yana fita waje yana siya yana zuwa yana mana, to shi ma za mu kama shi mu miƙa hukuma.
0: Iyaye maza da mata da ke wani unguwa ta Idi Araba, wani kira musamman za ka yi ga iyaye maza da mata da ke wani unguwa ta Idi Araba? Sarki,
1: ina kira ga iyayenmu maza da mata, duk yaron da aka ga ya fara shaye-shaye kafin ya yi nisa, a sanar da mu. Akwai hanyoyi da za mu bi taimaka kafin ya yi nisa. A yanzu mun taso kuma mun yi ɗamara yaƙi da shan wannan ƙwayoyi. Saboda haka duk yaron da aka ga yana wannan shaye-shaye a sanar da mu, za mu san yadda za mu yi maganinsa insha Allah.
0: Ga shi alibutun Maulidi, na tuna da ranar haifar Annabin rahama, a matsayinka na basarake wani unguwa ta Idi Araba, wani sako za ka yi zuwa ga jama'ar musulmi? Sarki,
1: sakon da zan gaya wa jama'a shine mu yi koyi da abin da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu. Maulidi yau mun fita mun zagaye, alhamdulillah mun je lafiya, mun dawo lafiya kuma Allah ya maimaita mana. Sunana Idris Lawan Haruna, sarkin Hausawan Idi Araba.

0: tuma da langai da Umar Tuko Salo din da ya tare da fatan masu sauraron mun same ku cikin koshin lafiya yanzu lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin nan na abokin hira tare da ni Kabiru Muhammad Shaibu jagoran shirin kamar yadda aka saba muna da tambayoyi guda 10 inda zamu ba ku damar amsawa ta wannan lamba 08169 7625 sai mun ji daga gare ku wani ne zamu fara samu yanzu yau take ranar Hausa ta duniya yanzu haka ana nan a fanni daban-daban na kasan nan ko sashi daban-daban sassa daban-daban yawa hado wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: kana magana da mamma Abdullahi kaka dan Niger sarkin bakin banda ya san kuma da miji na maji na kungiyar masaran banda ya san kuma dan mamma ke na Lagos
0: to masha Allah barka da shigowa cikin shirin abokin jira
1: da kuma barkan madara na Hausa ta duniya da an gaje ni saboda mu Hausawa muna murna ga wannan rana
0: masha Allah to muna da tambayoyi guda 10 zaka gwada masu sauki ne
1: a gwada min a bani da hudu haka
0: ta hudu ko ci bai zama daya ba
1: ci bai zama daya ba to a bari da aboki na ma daga
0: da muna godiya kwarai da gaske wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: ta magana da Dr. Muhammad daga
0: to yau take ranar Hausa ga ka shirin abokin hira muna da tambayoyi guda 10 ne zaka amsa mana ta bakwai habaici tsoro ne haka yake muna godiya kwarai da gaske habaici tsoro ne a fito kawai a fada mana mun gode kwarai da gaske haka ne hallo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: haruna daga ikorodu
0: haruna ikorodu na muna da tambayoyi saura guda 9
1: a to a ni dai gaskiya dai ina dai shirye ba hoke bane ba
0: ayya gashi ko muna ai dukan mu haka san ma kala ai ai dukan mun kabi dubba Hausa an bane
1: ni dai wata ina dai muku wata gaisuwa
0: muna godiya kwarai da gaske madalla alo alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: Muhammad daga Ikeja
0: Muhammad na Ikeja na'am
1: ya san
0: nashida gaggawar yabo to zabi wata lambar in baka san wannan ba eh na ce in baka san lambar 6 ba gaggawar yabo zabi wata lambar na hudu ci bai zama daya ba ci bai zama daya ba to ka saurara insha Allah alo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
2: Alhaji
0: Gana Mawaki dam
2: abani tambaya ta biyar
0: lamba ta biyar da babban rowa
2: wara karama
0: haka yake baba gana ingila samba kal tufatu ba masha Allah
2: natiwa
0: kwarai kuwa kara karama madada maka babban rowa ai gara da hana ka naira miliyan 10 gara baka naira 5,000 muna godiya baba gana
2: yawa
0: to mun gode kwarai da gaske
2: yawa
0: alo
2: a Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
2: Magaji ne daga Walara.
0: Magaji Walara na muna jin ka.
2: Tambayar nan ta hudu.
0: Ta hudu? Ci bai zama daya ba.
2: Ai kaga ku shi bai zama daya ba.
0: Haka yake. Ci bai zama daya ba, ai koshi ba zai zama daya ba. Na godiya wannan tambaya ba tafi sati uku ko hudu ba da na ba da ita nan muna godiya kwarai da gaske haka ne masha Allah alo kuna ji dai ko wa alaikum salam yawa barka dai wake magana daga ina
2: Abubakar
0: daga ina
2: Abubakar Fakka
0: Abubakar Fakka na'am Eh?
2: Abuka faka so mini les.
0: Tambaya ta nawa kake so?
2: Tambaya ta uku.
0: Ta uku. Bandamu ba.
2: Bandamu ba.
0: Yi.
2: Gaskiya ban ga.
0: To zabi wata lambar.
2: To ai ana rike shi ko da ne gode.
0: Mun gode kwarai da gaske. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina?
2: Sana tare baban Fatima.
0: Baban Fatima Gadanasko Ganga na wace lamba zaka ansa mana?
2: Rubun kosta mu Hausa an duniya barka daga nan wannan rana.
0: Masha Allah.
2: Allah ya gada mana wasu masu zuwa masu raye da lafiya.
0: Amin ya hayyu akayim.
2: A gaba kuma abin da karshe na kaso.
0: Kayyar arziki. Kariyar arziki.
2: Inji matashi ko?
0: Inji wa?
2: Inji matashi.
0: Inji matashi?
2: Eh.
0: Ah, ba haka bane. Zabi wata lamba.
2: Abin da kake kuma ta dai.
0: Ta dai?
2: Aw.
0: Kai, wannan garabasa ce. Ka kwashi garabasa abokin dabo.
2: Sandara.
0: Kai. Ha ba gadanasko. Abokin damo
2: Abokin damo
0: I
2: Harawa
0: Haba Ka sai la zaka ji ansa wallahi na dauka zaka mata kup daya muna godiya kwarai da gaske Hello Wa alaikum assalam wake magana daga ina Usman na wosho dina wace tambaya zaka ansa mana ta shida an ansa ta ah ba ansa ta shida ba gaggawar yabo
2: rago
0: eh a a zabi wata lamba
2: ta
0: biyu aiki
2: eh
0: aiki
2: aiki
0: hello na'am wa alaikum assalam wake magana daga ina hashimu ka kashe radioan ka ko kai nesa da radio na'am ina jinka wace lamba zaka ansa mana
2: ta daya
0: ah gara basa abokin damo
2: guza ne
0: haka yake guza abokin damo guza
2: haka
0: sauran wanda ba ku sani ba kun ji ko abokin damo guza haba tun muna yara muke jin wannan hello na'am wa alaikum assalam wazirin makafin aje gune
2: eh tambayoyin ke kuke so zani
0: akwai tambayoyi akwai lamba ta 10 akwai ta 9 akwai ta 5 eh ta 9
2: eh
0: idan gadon arziki bai ci sarauta ba idan gadon arziki bai ci sarauta ba
2: Hello?
0: idan gadon arziki bai ci sarauta ba haka yake haka yake ka ce na kusa da kai ya baka 2000 jini da Allah na kusa da kai ka ce a baka 2000 jini na godiya kai masha Allah hello na'am eh to me babban suna wanne ka taho da shi
2: a bani tambaya ta
0: to hudu
2: eh
0: anya ba Hausa ba to ci bai zama daya ba
2: aka zama daya
0: ba haka bane zabe wata lamba
2: to a bani
0: ta biya eh an ansa ta biyar eh
2: abata shida to
0: shi kike ma yan Hausa oh ah ba Hausa ba gaggawar yabo
2: gaggawar
0: yabo mun gode kwarai da gaske wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
3: malam shaibu ni ne Abdullahi ne ni ikuru dai dawo
0: to ken tafiya dawa me kamance
3: to na nawa ne da akwai
0: akwai ta 10 akwai ta 9
3: to
0: akwai ta 2
3: amma akwai na 7
0: na 7 an ansa
3: to amma ni na 2
0: na ta 2
3: Nabiu.
0: Eh, Nabiu ba?
3: Eh.
0: Aiki.
3: Ga mai gane shi.
0: A'a, ba haka bane. Yau nake nema. To bari ka ji. Aiki ba ka da dadi.

0: shi bai zama daya ba
1: shi ba zai zama daya ba
0: haka yake shi bai zama daya ba aiko shi ba zai zama daya ba haka yake hambalin farka sarkin gida muna godiya kware da gaske hallo wa alaikum assalam wake magana daga ina
1: kana magana dan jaji kokkara da danda sarkin kalmo da garin gudurega
0: to muna maka lalai marhabin konkona wa na'am
1: tambayar na ta dai ko an bar ansar ta
0: abokin da mu gaya mana naka ansar
1: son kace guza na ba
0: haka yake abokin da mu guza an ba da ansar kuma haka yake
1: ya ban koyar da kaza ba shi
0: ai mantuwa ne wani lokaci yana faruwa kai ma so no baka ansar tambayan ba
1: wallahi da kware ko
0: ai yana faruwa wannan ko ni da kake gani na yanzu nan zan iya saka tambaya da kaina gobe mun mance ha kai ga damuwa a kokolon mu ba iyaka baban Fatima fa yake ya le damuwan mu nan yanzu a kasar nan dan ka manta da abu baka ga wanda yake zuwa da moto masallaci bari mu moto ya da yana tambaya ransa ina moto na ko kuma wanda ya wuce gida wanda ya je biko matansa fa ai matan abokin sa ya baro matan a kasuwa ya taho gida ko kuma wanda ya hau doki ya je kasuwa da doki ya hau moto ya baro dokin ba duk baka ga laifin su ba a bar gadan nasko ganga yana faruwa hallo wa alaikum assalam wake magana daga ina
1: kana magana billahi ba mu kanta daga dalimo
0: dalazo
1: daga dalimo
0: daliko na'am na'am to wace tambaya za ka ansa mana
1: Avant
0: ta biyu.
1: Eh.
0: Aiki.
1: Corona bai zama ba.
0: To bari in kara maka wani abu. Aiki baka da dadi.
1: To.
0: Ai ban kara sabu kara samu.
1: Baka da dadi.
0: Eh. Kai. Wa kuina kuke ne a duniya ko ni da baba Hausa ba na san wannan wallahi. Na godiya kware da gaske haba wai ina mutanen nan ne hallo wa alaikum assalam wake magana daga ina
2: Idris ne daga nan shasha
0: Idris nan shasha na'am
2: abun mutane
0: ta biyu ba aiki
2: aiki zamba kurun ba dadi aiki ba dadi
0: aiki baka da dadi kara samu
2: zamba kurun ba dadi
0: ba haka nake so in ji ba nagode kai hello
3: hello
0: na'am
3: Ibrahim ne daga Danfulani
0: to Danfulani na'am
3: tambaya ta biyu
0: aiki
3: aiki ba ka da daki sai an yi an gama ka da daki
0: eh
3: sai an gama ai ka daki
0: kai wayo Allah ba haka nake ne babo
3: aiki ba ka da daki sai an yi an gama ka da daki
0: ba haka nake so in ji ba nagode
3: eh
0: hello
4: hello salam alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
4: kana magana Suleiman Idris daga kuma shi lokar da nan
0: ta muna ji ba wace za ka ansa mana
4: tambaya
0: ta biyu
4: eh
0: kai aiki
4: aiki baka baro kuma aiki ba dadi baka baro
0: kai wayo Allah na ba haka bane
4: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam.
4: Kana magana da Muhammad daga Shamalu.
0: To na Shamalu muna jinka.
4: To bari ba da wannan amsa da take faruwa ta bin nan.
0: Wallahi Allah ba mu.
4: Ai ki ba kar da ji sai da kin fada.
0: Haka nake so in ji. Haba. Tun muna yara muna jin ana fadan wannan abu. Baka da dadi sai dadin fada. Kawai amma kun tsaya kuna ta zagaye yan aji. Duk na mai da ko aji bibbiyu. Nagode na Shomalu.
4: Sai anjima.
0: Ina godiya. Aiki baka da dadi sai dadin fada. Na'am.
4: Na danda sakin kalma na dawo.
0: Na'am.
4: Tambayan nan ta hudu.
0: Ta hudu?
4: Eh.
0: Ai an ansa ta hudu.
4: Wa kannan da ta gagare sun ga.
0: A'a ta biyu ne.

0: Bond FM 92.9 ife so wa po lo to ife yen gangan ohun lo so wa po e ku ojumo e ka san e ko le ni gbogbo ibi kibi ti e ba wa e ka bo sori eto wa eto yin eto adele bare arina kore lori Bond FM 92.9 yi na ni ah kabiru shuaib dundaye e ku ohun awon awusa wa to se ku lori eto bye bye bye awon ni mo nkan sara si yen mo de ki gbogbo eyan ga mi te tin ba se bo la to wuro mo keyin temi eyi te ko eko ni baje o eko ni baje o mo de ki gm wa mr benga fatile gm wa tuntun niyan lai gbagbe oga patapata ni ko yi dlo wa omo ba birin ade ni ke ade goke mo tun gbagbe dg wa patapata na Aba ni e labuja mo gbagbe won gbogbo yin patapata ni mo ki eto adelebare la ma ba lo lati sin ba lati ago 4 abo titi di ago 8 ale ti elomi o fi wa gba ise lowo mi sugbon ko to di gba yen e je ka ma fi orin se gbadun sayo lona oruko mi o yi pada babatunde oseni loruko temi omo eko pataki eye ode kin fa pa kan fo emi ati tope agogo la yo wa nbi tope oyin tiju
1: e ko re o e ko ataro emi ati tope re aina kore ko ya bi fun gbo nte gbo wa Bond FM re 92.9 iwaju la wa tawon yoku nto wa leyin awako olorun oba
0: be ni e je ka lo bayi na

0: so pe ton ba dagba tan ori eye le lo o fi ma mu gari eh olorun na o ni je ami awon eye le na ma gbadura wi pe o ni dagba debi ti wa mo fori awon mu gari o se eni to so pe ohun tun ma da kokoro ti o da pada si igbesi aye Nigeria olorun o ni je ko wole a ri pe ko nkan to se fun re la nwa nigba ti won so be yen ikan ninu wa inu mi ti edun ri ko ti e gba wi pe ohun o le so pe bi won se yo owo yi bi pe ko da bi pe sugbon ohun o ma bi won se na question to dani
1: okay
0: nkan ti o ba yeyan won fi yeyan ni olohun o ma bi won se na owo yen a ko le ma bi won se na owo yen sugbon o ti mu gbogbo okan re gbogbo iriran re o ti kibo ibi to fe lo o fe je president so ko ri nkan to se le lowo tun ko ri lowo osi sugbon le ni imi wa so fun nene ikan to lohun o ma won fi ran awon mo wa nilewe
1: nilewe
0: awon banditry awon boko haram awon gbogbo social fiasis to wa nkan ja ti won lo inu owo yi ni won ti fi se o e wa wo wonder
1: okay
0: ta n pe ni nkan iyalenu
1: iyalenu be
0: Kosan Road lati Eko si Kalaba 4 hours le ya ma fi rin sugbon ti e le ma ro wi ko ti e lo 4 hours nitori pe ibi ti o nlo wa ma wo mi lowo wa ma wo mi bo ba ti ri akan to jade nibi kan to ni iyarade e wo akan yen wo wa lo si waju oni ma wi pojo ti lo to tun de be tori alaban to se ganko to jade ninu omi to so kunu to so jade ninu omi wa gba ti wa fi de be o le mama yi po lo 2 hours so eru nkan yen e wa wo sokoto to badagri legacy road inu e ni won ti se now e wa wo gbogbo ojo na east lati gba to kun ti bere to kun ti pari ta n pe ni wi pe won se reconciliation and reconstruction ko ti si joba to fi okan ba ara east se to Bola Ahmed Tinubu inu owo ina ni so my brother Peter Obi, thank you for asking the question. O da be sugbon o ma so kini kan ide ni ma lo fun e
1: okay
0: ma so pe e lo verify ti eyin na e lo verify nkan ti mo so to ba ri be o da fun yin sugbon gbogbo nkan da ni ka verify a ri o sugbon ti wa wa be o atua o ya to fun a je se so pe nkan bayi la ma se nta ti se le o ti wa eru po nle amo ma tu die die ni
1: o da gbogbo ara ile atotonu le ngbo lenu alagba alhaji Chief BC Yusuf ti won je apex leader Limoso Federal Constituency won si tu je adari yanyan National Director General Grassroots Movement for Tinubu 2027 lori lakaka awon irungba won bi ijoba to nbe lode yo ti si tesiwaju se gbagbe pe ajo INEC ti sile kunle fun egbe gbogbo lati bere sin polongo irungba won fun edudibo na to nbo lona ara ile lanfani ati bere bere kan si keji lowo baba wa BC Yusuf lori un ti oye yin e bere lori awon te tu fe ki ijoba to nbo ki won tu se e bere 09066216137 09066216137 ero te lanfani lati pesi mi yen lori eto yin eto wa ojuse itani ma da tomi die ngba bade a ma tesuwaju amo kin to da tomi awon eyan tin pe o ibo melo le ngbiyanju ati target wi pe nkan bayi la fe fun asiwaju
0: ni eko bayi
1: eko
0: ni eko bayi registration wa to wa leko ati tele na o je bi 13 million plus but 14 o ti di bi 14 million
1: 14 million
0: kin lo sare eko lati ele target bi pe ninu ele ko ti je 5 million ka ti deliver lati aye igba ti faso lati wa lori oye lati deliver ibo to
1: ki
0: nitori nkan ti mo so fun yin yen bi pe o ni awon eyan kan ta ma nto a ma njoko a ma ro pa wa la wa ni power sugba nisi iyan ti di atungun
1: obeti di atusi mo si nbo wa bere ajosepo to nbe laarin eyin ati loba ajosepo to nbe laarin eyin atawon bale bale ilu awon ti won sumo ara ilu peki lakaka yin laarin won mo nbo nbe 09066216137 ero te lanfani ati bere sini eja doke lohun na ojuse tani tesu waju Bond FM lawa 92.9

0: Hello. Ori beti eni elanfa ni ati pi wapada o. 090-6621-6137. Hello.
1: Hello. Femile Kwele.
0: Emma Kwele, sir.
1: Ekwele tu.
0: Oru kwa imbo leti npi wa?
1: Nati abu wu impi.
0: Kini biri?
1: Ejo, akoko. Fiyo lo ti ya o baba ansore. Ejo, ema binu. Che di ilushi wa, tele ilushi wa anzi.
0: Good, thank you for that question. Oh yeah. Oh, don't want to shall I be any pass subsidy? I just want to treat you. I want to be.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Ashe. Baba.
2: Ese.
0: Any bad baby? Fair. Any
2: to bad baby? Love your dear go. Aburu. Ti wan so yen. Odomi lo wa o. Aburu odomi lo wa. Iti ede mani pe nigba kan wa ni aburu. Ti ojo ba ro pin bayi omi n gbe eyan lo ni bere re se bi ilu se bi o se wa ni ngba yen lu se lo wa ni isin ati se gudugudu meje yaya mefa si odo yin ni aburu constituency mi lo wa mo mo yin tinu tedo mo mo yin etun ni won lo ya owo se eyin ni data yi owo ti won ya se ni lowo abi won ni pe se eyin je central bank governor te fi mo ye nkan owo ti won ya kini won fi se eh ba ti mo nigba ti mo je chairman of the council mo ni awon glasses kan ti mo pin ku mo pin thousands of glasses fun awon eyan te ba ti ri nkan ti won fi se mo se ni DJ Bola lodo so that te ba fi soju bo ya e le ri nkan ti won fi se e je ki so fun yin ninu owo ti won ko wa ti won gbe si local government
0: okay.
2: Local government ayo boy paja local government within 1 year to wa bayi
0: 365 days
2: omo yen ti construct 13 good road with interlocks street light covered drainage o ti kon fight 13 ti ko ba sowo yen bawo ni won se fe ri
0: nitori pe o da be ni pe won alaga ti ni autonomy bayi
2: won ni won ni again ni aburu ti won so ejigbadero lo wa nbe e wo ri biribi meje yaya mefa ti ejigbadero se ni ibe yen gbogbo alaga mefa to wa ni alimo so fe da constituency ko si eleyi ti ko ma ti ko ma sise omo wa agbaje ti an so yi 500 kva un lo ti ra fun aralu so awon kan won yin owo lo wa la mi se won wa ni omo melo ni won ti fun teyin o ba mo bi won se se e wa bere lowo wa
0: bo se
2: ko yin
0: kan won ti o lanfani le ba ja
2: wa
0: ni e
2: lanfani e ko need wi pe boya e mayan ni
0: be hold on sir
2: ko need wi pe boya e mayan ko to di wi pe won fun yin ni owo yi to mo yin ba ti se matriculation ta to di ba ti kini matriculation ti odo yin ba de ti eni ko click lori next one won gbe jade
0: lori ero aye rijara
2: lori ero aye ju dara a de ri se iwo to benefit won san wo omo e lo wa soro gari ati rice
0: o da e je tu gba ipe yi na loruko ibele tin pe wa
3: hello oruko temi ni ale aja basa kan bi oloyede salati lati odo eran
0: governor road okay kini bere yi sa
3: adupe lowo baba bi si su ba fon fon totonu eni to ma pe ko ajado ko lo ma nu uri ko firi ba ba re ri ka so pa re ri je ka gbagbe ote ka gbagbe pe boya boya je nbe aba je nbe arin owo ti bola meji lo bu baba wa arin owo won a ni ri se gidi gidi ti won se ibi e mo pe eyan ni ri kori mami
0: kori mami
3: ibi ti awon eyan fe topolopo awon odo ti won wa wa pe ka so fun baba wa ta araye debe awon de mo baba wa bi si yusuf dada oloja bi amo ni won de enu won to le otoko baba so mo pe se mo pe owo subsidy yen awa mekunu awa la n ra epo to po agbo owo me fun ni awa me fun o le raye dodo governor a le raye de odo opolopo wa o le raye dodo chairman local government
4: o ya
3: tori si ki ti won ni iru owo ye o ya ani bbn boya mama ma pe fun won ni local government eh eh o ya igba ta ni bbn awon ti awon won ni sale sha mo pe awon lori oni ma o tu ara won eni ba ipapo ni papo da ri
4: oda
3: oda
4: ese pupo a le lanfani ati gba ipi awon elomi ese olopolopo hello
3: ara ko le ko eto
4: oruko yin bo le tin pe wa e ba nse shiku shiku
3: oruko temi ni mi loju lati oruko aki awon baba ti o wa nbe ati awon arewa na ni federal ni
4: okay
3: won ko temi ko ma fe ki won se ni pe ta ba ni ka ro disney fun gba mi
4: a hora de igun
3: o ma hora de igun ni taba obi nkan se ri ni isin loja ni kibi e ma ka tun ra wa so olodun je ki ara ro kun o ro
4: adiye
3: ṣugbọn awon arewa won gbiyanju ti state won si gbiyanju si council ya local government se gbe lo ni wa lo fe lo soto chairman wa lo bere pe ngba project le ko to pejo pe yan be lo ti odo governor won se ni ko ma so nbe ni pe won na se ma odun to le pe gba then e keji
2: Okay. Ti o ti won ba de si se abe yen iku lo mu dani oro aje Nigeria o gba ki won si se abe fun nigba ti Bola Ahmed Tinubu wole o de wa je enikan ta le pe ni political soldier eni to ni se abe lowo o wa se abe fun economy wa oro aje wa ojo ti won ba gbe eyan wo
4: theater
2: ko le gbadun wani soji abi ko tigi so ti so abi ko so inira ma ba sugbon leyin inira nko irorun lo nbo eleyi ise abe ti won se o ti wa successful o ti ni
4: ko jina lo
2: o ti wa jina ijina re ni si o ti e ko n ti ri po nfa o n se aere ni
4: oda
2: ninu ejo sa
4: okay
2: won so pe owo epo owo epo ewo lo won ju ni si yan ati igba yen awon eyan ni mo wi pe igba yen lo won ju si lo nigba ta n so oro owo epo yi ojo ma run awon eyan wa sun ni finish to
4: shi lai ripora
2: lai ripora to ba tun wa de ile epo to ba le de ile epo wa sa to gate ni oju oju ona ko tun wonu ile epo to ba de ile epo wa sa ami to ba de binosun wa sa to gate nigba to wa tun wa san owo to je wi pe nibe yen to ti won ba fe gbe nursery si kini bayi wa san wa tun wa san owo to ba je pe o fe ra ju iye ti won fe
4: ba tun fe si keg na wa tun san owo
2: to ba ti wa gbe nursery bayi wa kan gbo kara o ti tan wa so pe epo ti tan
4: ye ni
2: pe o se seyin o ti lo
4: o ti lo
2: gbogbo time ta lo nibe yen te ba si papo oro aje to wa nigba yen ta si papo ka wa fi we nkan to wole police to jade ewo lo won ju
4: ye ni pe ti tari ro la ko
2: la to ba ti jina tan o ti di
4: eh gbugbu ara ile baba wa bisi yusuf le ngbo alaye lenu won lataaro lori ilakaka ijoba to nbe lode ya ti igbiyanju bi eto dibo to nbo lona bi o ti se kese jari ai alagba Abiola Peters awon na ti lanfani lati wole wa wole wa sibi adupe pupo ni owo won lakotan kale yonda yin opolopo lo si npe sugbon lanfani ati gba ipe eh ko lu si wole kila moran yin fomo Nigeria kila moran yin fara Eko ti won gbo wa lo lo bayi lakotan oro ni igbaradi fun eto dibo to nbo lona sa
2: e se o amaran mi ni pe ako fomo yan se lakoko ni yan na wi pe sugbon eja ni suru ni igba ti awon ilu la nla ti won fe bo ninu ewu ileyi ti a ti wa nsin
4: okay
2: won fi ara won won fi ara won jinki nkan to
4: wa farada
2: won farada e mu Singapore as a country nigba yen won o je ko nje wole won o je ko nje jade se ma ninu aja to ma pa po nigba ti won rin ta ja ba te bi ba mu aja tan binu awon be yen se ri nigba yen sugba nisin ko o ti di
4: onje ju won seku
2: won je yo won seku tu eje ka farada e ma wo ti ninikan e ma wo ti ninikan o so e ka de mi ma be gbogbo Nigeria fun eni to ma gba wale lode yi e ma je ka fi etanu ke ma je ka fi danu e ma je fi danu e je ka pawo po odun mejo e to ba lo tan e wo be ko se ri o eko ma je nkan to je pe nkan to se leku lo lo gbe lo si ilu Nigeria nisin e je ka farada ilu aroju ilu araye e wa awon mo wa ti won wa ni South Africa ilu oda won lo si South Africa won keru sugbo ojo kan soso ni won ni ki won pada sile to ba je pe gbogbo president lo tin se bi Bola Tinubu se se sa awon mo yen a ja lo so won o ni ja lo se bi square 1 ni won pada si nisin a fi yo won sugbo ka fi arada ta ba fori la a ma la jade
4: baba wa bi si Yusuf o ni ka jeran pe lenu fa ofun ni o je o da mi loju pe ipolongo se bere ni e tu pada wa baba pe yen e tu je wa
2: lagbaro
4: lati wa so bi te ba se na de ati bi te tun gbe awon ara ilu Eko atomo Nigeria lo gbugba ara ile eyin te se n pe wa ni lanfani ati gba ipimo lagbaro Olorun baba bi si Yusuf o tu pada wa lati wa so ibi ti ise tori mo pe ibere si kun nu awon opolopo ololufe wa ti won gbo wa nile ti won bi amo a fi sojo mi ojo ri adupe lowo gbogbo grassroots movement for Tinubu 2027 fun ilakaka yin ade nigbagbe ha alagba sina elepo ati volunteer friends won fun aduro ti won ti won se atona bi baba wa bi si Yusuf mo se de bi bayi loni ai awon wo le fe dupe lowo won ninu ti movement yi lalimoso federal lati alimoso ati federal level na awon le fe dupe lowo won
2: akoko eni ti ma akoko dupe lowo eni Olorun
4: mashallah
2: nigba ta ba dupe lowo Olorun tan mo wa dupe lowo oga ni president of federal republic of Nigeria ti ko ba se ile America en to ba de se lanki won se ti won fun wa loro so won so ti won loju ti wa won se a won fi omo iyan se mo dupe lowo won pupo mo wa dupe lowo enikan to je chief of staff Akimade Ayinde Tayo Ayinde won se gudugudu meje yaya mefa en to se for gbogbo awon directors of GMT gbogbo wa patapata nkan ti Obama se nigba ti e o ni awon directors yin se fun wa ko se ni to ngbowo fun wa ta fi gbogbo logo ta nse gbogbo won olukaluku lo donate ti won fi ta fi se nitori pe Bola Ahmed Tinubu ti se fun wa so awa na wa gbudo se fun ni ibo ta wa ba fe ta dipun ko se Bola Ahmed la dibo fun a dibo fun ara
4: wa a fun ran diran wa
2: fun ran diran wa a dibo fun ojo ola wa a dibo fun good governance a dibo fun security a dibo fun ima se dede ima ka wa kun ninu ilu ti o lagbara ju nkan ta dibo fun ni
4: e seun lopolopo baba bi si Yusuf ai tebi to pe aguru aya kirore mo dupe lowo omo Eko pataki Tunde Oseni mo dupe lowo ti e na alagba Biola Peters adupe lowo won laigba gbigiwa le ise wa alagba Gbenga Fatile adupe lowo won director Lagos Operation Files CN Princess Adenike Adigoke Wura Ola adupe lowo won DG wa lapapo gbogbo Radio Nigeria alagba Muhammad Bulama adupe lowo ti won na Abdul Fatahi Abdul Gafar Lukomi Wood Science mo draw cutting se apadi lo se tin bo ire kabiti lo de wa

0: ba bi ku pa muslimi ododo lere pe ki lo tumo lati pe ara eni ni muslimi ododo kini opo marun se laamu duro le lori o se se ko je ko esi si pupo ma fun mi ni se bi ka si gbe ni alaafia ni ka si si tele awon opo marun esi si laamu to so pe keri mo so shahada la ilaha illallah kama ki ru ka si marun wa dede kama yan zaka ka gba ramadan ka si so ni ajo lo sile mimo yen hajj sugbon se ri alaafia yen gan opo marun se dariko yen gan lo sokun fa idi ti imam travels and tours se so ni gbo weto kan si ape ni ngadi arafa lori bond 92.9 fm ni gbogbo ojo esi si se friday ni so na yo ma waye bere ni dede ago mefa si ago mefa bo irole ni bi ti dr adetokun ba abdul salam yo ti ma la wa loye lori bi islam se je esi alaafia ati ohun ti opo marun esi islam duro le lori lati da si eto lasiko si eto ba nlo lowo e pe sori 0706 316 1916 gbadi arafa lori bond 92.9 fm imam travels and tours lo so ni gbowo e
1: money could just a buffer generator. Oh, more. Where does it affordable?

0: aladugbo titi ti de o zazu o pa leti o ye ke ti ma gbo padebu pado demi tabaye.
1: I just need

0: ago meje asale ti lo e ku ajale o e ma ku ise loni iroyin agbaye re to nde se ti gbo yin latile Sebond FM 92.9 keja nipinle ko siwaju e gbo koko to nbe ninu oyin na ijoba ipinle ko ti bere ipolongo lori anfani to nbe ninu fifi eje sile lawon lewusan wa ajo to ngbogun ti wa baje sowo olumokunmokun bo wo ebi ye EFCC so pe ida marun ni owo gba mabinu ti eni to ba tu asiri eni ko orilede yi pamo sile okere ye ori gba o joba apopo so pe oko bogini bogini elele ntiriki to nlo na monomono ogorun kan ni won ti siso loju re ti o wulo fun awon osise oba to je ti ijoba apopo lenu ise o ni lokere o se ri laanu omo opolo merila lojo olohun nipe nibi ijamba ina kan to sele ni lewosan lolede pakistan wa yo renore lakotun latino abdul fatah abdul gafar ijoba ipinle ko ti bere ipolongo lori pataki ifinu fedo yonda won eje lawon lewosan eleyi to se pataki fuwa nipinle eko nto je ajo tori si oro itoju eje lawon lewosan lori ni ipinle eko lo soro na nibi daleko lojo kan itun won se ni jubilee market ni agbegbe aja nijoba yi bile ti osa nipinle eko dokita bodunrin osikomaya to je akowi agba fun ajo na so pe akoko re yi ninu ipolongo ifinu fedo yonda eje lawon lewosan iti won se bere ti yo si kaakiri ijoba ibile ogun to nbe ni ipinle eko lati ma so pataki ati anfani to nbe ninu ma finu fedo yonda eje sile lawon lewosan fun anfani awon ti won nilo re ni pajaruri won ni ipolongo na nbo laipe ni ijoba ibile ojo ibejuleki badagri epe ati Lagos Island dokita osikomaya tẹsiwaju wipe nibi eto naa won yonda apo ti won fi n bi eje si ibowo ati ike ti won fi n gba eyi to jọmọ ti eje ohun to fi mo fọọmu ti eni ti o yonda eje o fi orukọ re ati akọsilẹ re si ataka imoye awọn eto to wulo lati fi eje ohun silẹ ni won yonda fun ileewosan to jẹ ti itọju alaboyun atọmọ opolo to nbe nijọba ibile eti osa awon ologun ori omi olede nigeria so pe owo awon ti ba lita 500 to je ti epo ti won gbo lona ti o to to jomo ti automotive gas oil ati igbo ni owo awon afurasi agbe igbo sokowo ti won be ni agbegbe ilu kan ti won pe ni ilu folu nijoba ibejuleki ni ipinle eko roita agbo so pe ojo aje monday ojo 10/20 osu kejo ni awon eso agbo firo ologun ori omi sise na ti owo palamba awon onise labi na sisigi lasiko ti won gbiyanju lati gbe epo ohun ririn ajo loju omi ati egbogi oloro igbo ti won ka mo woni owo adari eka eto iroyin fun awon ologun ori omi ìyẹn navy captain abiodun fọlọ́runṣọ́ ló ṣe ìròyìn ọ̀hún fún àwọn oníròyìn ní ọ̀sọ̀dúnmọ̀ pénkété tí àwọn oníṣẹ́ láàbí náà rí àwọn ẹ̀ṣọ́ agbófinró orí omi ni wọ́n júbà ehoro tí wọ́n sì sá fún àwọn ológun náà wọ́n sọ pé gbogbo àwọn ohun èlò tí wọ́n gbé náà ni wọ́n ti gbé kúrò lákàtà wọn láti ṣiṣẹ́ ìwádìí finifini ní orí rẹ̀ wọ́n mú dá ọmọ nàìjíríà lójú pé àjọ ológun orí omi yóò máa tẹ̀síwájú tẹlẹ̀múyẹ́ káàkiri àyíká ohun àyídá orílẹ̀-èdè nàìjíríà láti mọ àwọn oníṣẹ́ láabi tí wọ́n ń gbọ́ ipò lọ́nà tí ó tọ́ àtàwọn tí wọ́n gbé egbògi olóró rìnrìn àjò lórí omi. Ẹ̀wẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ èkó sọ pé àwọn ti ní àṣeyọrí àti ìtàn má lè gbàgbé nínú ká san owó òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí ó sì sírú rẹ̀ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà tó jẹ́ pé ní kété tí òṣìṣẹ́ bá ti fẹ̀yìntì ni wọ́n sanwó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì o adarí àjọ pension commission ló túṣọ lójú eégún ìròyìn náà fún àwọn oníròyìn tó sì kéde wípé bílíọ̀nù tó dín ní 200 naira ni wọ́n ti san fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì to wo bi egberun mejidinladota lati odun 2007 titi di akoko ti a wa yi ajo pension commission test waju pe ni osu karun odun 2019 ijoba ipinle eko yonda bilionu mejidinladorun fun awon osise feyinti ti won je egberun 25 kaakiri ipinle eko ko ton sibe o ajo na se afiku pe lodun 2020 ijoba ipinle eko se alekun ilana isanwo osise feyinti kuro ni ida mejo lo si ida mewa lojuna ati je ki owo feyinti ko joju ijo na tesi waju wipe ni osu keje odun 2024 bilionu marun naira ni won so fun awon osise feyinti to didie ni egberun meji latowo ijoba ipinle eko ewe se gbagbe pe ojo aje monday ni awon osise feyinti ni abe pension commission ni won se eto fewo nu ta ko ijoba ipinle latowo ijoba ipinle eko ewe se gbagbe pe ojo aje monday ni awon osise feyinti ni abe pension commission ni won se eto fewo nu ta ko ijoba ipinle eko lati so awon owo aje le feyinti ti won je awon osise oba awon to ni oko ti won gbe fun awon awako lati wa ta mo si Nigeria Association of Road Transport Owners ni ajo NATO ni ipinle Eko ti gba awon awako won niyanju lati ma bowo fun awon eso agbofiro ti won ba si nbere iwe toto ati to ye lowo won ki won ma duro da awon agbofiro lohun gege bi eto alaga egbe NATO igbakeji alaga egbe NATO ni ipinle Eko ogbeni Aila Kamaldin lo gbe amoran na kale nibi ipade igbadegba ti egbe NATO ma nse ogbeni Aila Kamaldin so pe ore ni awon eso agbofinro je si egbe NATO lati daabo bo emi ati dukiya ati wipe ajosepo to wa laarin won otipe ti won ti jo ni ajosepo igbakeji alaga ajo NATO na tes waju wipe ti awon eso agbofinro ba da awako NATO duro ki won duro lati da won lohun sise iwadi eyi toto ati to ye ti oro ba si je bi oro kan ma fi to ajo NATO leti lati se iwadi itesiwaju ajosepo to nbe laarin won
1: ejo tuto lo se ri te ba ti ri road safety teri vio teri lasma teri olopa to ba ti da yin duro ejo tuto lo e duro se ri ki ajo fenu so nkan pelu won pa won regulatory bodies ti mo so yi o na fade ju ke ba won ja lo ko si oga to ma gbo awon atawon people ya ti don ajosepo to da to don moran
0: ohun ogbeni Kamaldin igbakeji alaga NATO ni egbo yi nipinle Eko to si n dupe lowo Alhaji Kayode odun lowo fun ogbon ati imo atinuda ati iriri won ti won lo

mu itesiwaju ba egbe NATO na ni ipinle Eko iroyin agbaye le n gbo lati le ise bond FM 92.9 Ikeja nipele Eko.

ekabo pada ku tete si wa loyin agbaye nte si waju o ajo EFCC to gbogun ti wa baje sowo lumokun mokun bi owo ebi ti so di mimo wi pe enikeni eyan keyan to ba tu asiri awon to kowo orilede yi atuduku ya ile yi lo si okere yo gba ida meji dini ida meji o le marun tabi ida marun ninu owo na gege bi igba mabinu oku ise omo odo rere alaga EFCC ogbeni ola oluko ede lo sise loju egun royin na lasiko to nse idanileko ni eyi to waye nipa igbogun ti iwa odaran ni agbanla aye to waye ni Cambridge ni United Kingdom tin se idanileko leketa le logoji iru re ogbeni oluko ede ro omo orilede Nigeria ati alejo to n gbe le okere lati ri daju pe won fi mu file won si n to pin pe yike yi oyisowo abi omo orilede Nigeria kan to ba kowo orilede yi lo sapamo si ile okere o ro won wipe won se leyi lojuna ati ma ni iroyin to to lowo lati segun awon ise laabi to n kowo ile yi lo soke okun alaga EFCC so di mimo wipe owo dukiya ati owo to le ni milionu le degbeta owo dola ni joba apapo orilede Nigeria ti rigba laarin odun marun lowo awon jeguru jera ti won kowo orilede yi kami kami o so di mimo wipe itesiwaju lori ise iwadi pelu ajosepo eka eto idajo lo je ki se won ko fese mule sinsin ijoba apapo ti sise loju oko bogini onina electric 100 kan lati pase irin ti otun ni lana igbokigbodo oko ti ijoba apapo gbe kale eyi ti won pese fun awon osise oba ni Federal Civil Service Commission ilu Abuja ni Good Square ni eto na ti waye biti olori osise oba nijoba apapo abiliko didi won sin ja kise apoju erungba na eto na lati je ki irin ajo ko rorun fun awon osise oba nilu Abuja ati kaakiri ipinle kokan won ni kete ni 37 oko bogini ohun ni o bere ise na awon ile ise oba to je ti ijoba apapo arabirin wa sin ja ki so pe ohun se leyi gege bi ebun ifeyinti lenu ise oba fun awon osise oba lorilede Nigeria tori bi pe ipini nija n koju won to ba jomo ti igbokigbodo oko ati awon gogo owo to n koju awon osise oba won ni ipinle kokan ni won yo pin oko bogini ohun si ti gbogbo ile ise oba to je ti ijoba apapo ewe ijoba apapo ti ro ijoba ipinle kokan lorilede wa Nigeria ati ilu Abuja lati daju pe won topinpin awon eto suna ti ijoba ipinle kokan lo lojuna ati gbogun ti wa jebanu isowo olumokunmokun bi owo ile ipe na waye nibi aporo olojo meta ito waye ni ipinle Plateau nibi ti ijoba apapo ti so pe baba ta ba o ba to o ma denro nidini owo ti ijoba apapo na su ipinle kokan nilo amojuto to peye lojuna ati je ki ijoba apapo mo bi ti won dorun la si adari ajo anti corruption secretariat ati abiliko Victoria Ojugbane ohun lo soju atoni general ijoba apapo alamojuto eto dajo nle ya lagba Latif Fagbe mi nibi eto na to so mo pe ogun atinuda ni eto ohun je latodo ijoba apapo lati tokin pe owo ti ijoba apapo na fun ipinle kokan ati ilu Abuja lojuna ati mo bi ti awon oloselu nawo ijoba apapo se adari ajo to ri si eto abuluju popo ijoba apapo FRSA Malam Sheu Muhammad ti ro awon osise re lati mu ise won ni babara ki won si je akose mose lenu ise won pelu eto abo to peye Malam Sheu Muhammad soro yi nibi idanileko olojo meji eyi ti won se fun egberun fun edegbeta awon osise ajo FRSA ito waye nilu Abuja o tesiwaju wipe aseju gbodo wa ninu ise won loju gbogbo nipo yi ki won fi imo ogbon atinuda ati iriri won lenu ise fi sise ko ba demi ara won legbodo atara alugan funra won nile okere o se ni lanu o wipe omo opo lo merinla lo je olohun nipe nibi ijamba ina kan to sele ni ile iwosan kan ni Islamabad tin se olulu orilede Pakistan royin ta gbo so pe aye toju awon omo opolo ati iya olomo ni na ohun ti suyo nilu Pakistan to si se kupa awon omo na royin ta gbo so di mimo wipe omo 15 si 16 ni won se bi ti awon nurse so pe
oruku na ni o je ki emi awon omo na ko dake o minister tori si ijoba orilede pakistan sheibad sherif ti pa lase ki won se iwadi fini

wa ninu island mo ki gbogbo yan la bi o se popo amuju wa okun lo ati de sin lo on ba se won ti royin ti popo so wa le lo lapo giri gan

0: anebe ni yoba monoro yo mo bo ti ye ko dupe lowo olorun oba alaye beda ba monoro yo mo ba tin dupe lowo olorun oba to je pe ohun nu anu re to tun da wa sitile tile si oja ki buburu kan osubulu wa ko si je karun karun kan so wa lojo kabiyesi oba mi edumare ti owo gogo ba tin wuwa ko wo tese wa ko wo ba tin soro ko wo wa ti se wa ko to da wa sitile tile ko to papa mo bi eyin oju ti oje ka kan lagba mi wahala kan bo ti le hun ko mo ogo ni foruko re loke orun ori ofe la ri gba lodo re ki n se mimo se wa ki la je ki la mo ki la le da se bi ko se nipa agbara olorun baba to tun fun wa lori ofe lati tun wa sori eto leni eto yin eto wa po gbara gege ba ti ma mu wa se ti igboyin ni gbogbo asale wednesday wa pa julo na gangan bi ta tin soro yi ni bond fm 92.9 oruko mi o yi pada oludosun omo koladerun le mi nje akanjo olohun oro tin fojojumo won olorun oba tin se atoko eto yi lore kore awa la ma wa eyin la si ma ba ati wa fi asoke dupe lowo gugu awon kan ti won tin fi okan beto ibo lati gba ta aya eto ti bele mo gba ladura pe ile atona yo ni daru eti ta se fi ngbowa oni de o mo wa gba ladura pe gbogbo ohun ti olorun ba emi ti se nnu aye yin ni daada nipa se eto yi isu ese aye yi o ni ba be je be ba tin lu bayi ni o ma dun be ba si tin pe bayi ni o ma je atutide na nu ni gege ba ti ma nse lori eto yi eto yin eto wa opo gbala ibi ti a tin ni ori ofe lati ma gbohun awon baba wa reverend dr lagun adesanya awon oluṣagutun agba ti ijo celestial church of christ afonifoji ibukun parish to wa ni challenge bus stop ni moshini ilu eko awon baba mi reverend dr lagun adesanya ti tun wa lori eto pelu mi ni asale yi lati ma mu wa lo sinu awon asayan oro olorun lati ori itemi olorun wa gege bi ise won lore kore ṣugbọn ka awon baba wa to kan lagba mi oro olorun gege ba ti ma nse lori eto yi
1: fun gbogbo eyin ti e ni ohun kan te fe ba awon baba so ni ida kan kan tabi o fe ki awon baba ko gbadura fun o tabi o ni ohun kan to yo lenu yala boya fun idi kan tabi idi keji aye ti kan de e mo se si o o ni ori ofe lati pe awon baba wa fun adura tabi imoran to yoranti o ni ori ofe lati pe awon baba mi reverend dr lagun adesoya leyin eto yi sori ero ibanisoro ti won pe fun o yi nigba ti won ma pa se oro sinu aye re ti gbese aye re o si ni ri bakan na mo e pe awon baba mi reverend dr lagun adesoya sori ero ibanisoro yi
2: is 0706589 6331 0706589 6331 tabi ki e pe is 0805968 1221 ejen pe lekan si is 0805968 1221
0: ero ibanisoro te pe awon baba wa reverend dr lagun adesoya si re leyin eto mo si ngba ladura pe gbogbo awon ere ti baba o ma so fun oni o ma mo lori ti o ma to aye re se ti gbe si aye re o se ni re bakan na mo ni gbogbo asale ojo wednesday ni dede agogo mejo le ma ba awon baba wa reverend dr lagun adesoya pade lori eto yin eto wa gbogbala eto yin rere ta ma muto yin wa logogan bi ta wa yi ni bond fm 92.9 ni bi ta tin da bi edun ta nro bi owe aya wa ti wa bele bayi tori awon baba wa ti wa ni ikale bayi lati ma mu wa lo sinu awon asayan oro olorun awon asayan oro olorun lati ori itemi mo olorun wa gege bi won ti ma nse lore kore nitori pe oro olorun iye ni ibukun benu re iwosan benu re fun gbogbo okan to wa gba laaye lati tun le aye re se oro yin rere na lati mu to wa loni fun gbogbo eti to n gbo mi lakoko yi mo si gba ladura pe igbe aye re oni wa bakan na mo ni bayi a ma pe awon baba wa reverend dr lagun adesanya wole bayi awon baba wa reverend dr lagun adesanya awon oluṣagutun agba ti ijo celestial church of christ afonifoji ibukun parish to wa ni challenge bus stop ni moshini ilu eko awon ni o ma mu wa lo sinu awon asayan oro olorun lati ori itemi mo olorun wa gege bi ise won e ma ba wa

0: olọrọ ta so loni imole ni gbogbo kan to soku ko lo aje ko to mole sibe emi ni iye ni gbogbo kan to ba gbo to gba gbogbo nto ti di oku je ko yenu tori emi ni so ni de ayara ko ni ere kan ni oruko Jesu Kristi olorun iyanu iyanu re je ko sele nu aye wa Mwenye bine kou lori wa Jesu lwa wa.
1: Hallelujah. Hallelujah. Psalm 15 abi. Ilo sore.
2: Olu wa tani yo ma shi atik bon inu agore. Tani yo ma gbe inu oke mi more. Eni tori dede.
1: Hallelujah. Ye bu guangbo. E to ba je fault ye titi ma mamu jadi to ba ni dede. O ti mo po rin dede
2: tin sise ododo
1: tin sise ododo
2: tin sin so otito inu re
1: tin so otito inu re
2: eni ti ko fi awo re soro eni leyin
1: ti ko soro ile leyin
2: ti ko si se ibi si eni keji re
1: ti ko se ibi si eni keji re
2: ti ko si gba oro egan si eni keji re
1: ti ko gba oro egan si eni keji re
2: ni oju eni ti eniyan ke eniyan di gigan
1: Sugbon
2: ama bu ala fun awon ti o beru Oluwa
1: yes
2: eni ti o bura si bi ara re
1: yes
2: ti ko si yi pada
1: eh
2: eni ti ko fi owo re gba ele
1: yes
2: ti ko si gba owo ebe si alaise
1: eh
2: eni ti o ba si nse nkan wonyi
1: yes
2: iyo yes lai lai
1: ta lo so David ni hallelujah Adafidi ko loko sa. Eh? Olorun inspire lati so ni. Adafidi to de so yen. Ti a ba wonu Bibeli. Hallelujah. Eri ko ogun po fun. Awon ogun to de po fun. Awon afowo fa ni. Ninu wahala ta ni lati ni experience. Ti o ba ti ni wahala kokan. Ko le ni experience aye. Gbogbo ton ba gba ele ni to gba e lola ti a tun easy lati gba e lotola o fun ele experience awon to n so fun to ti gba na na to so experience won fun e won na kogbon be ni hallelujah eyan ni ogbon lati correct eyan hallelujah e ri pe David to n so ru awon eyan to lati wa waju Oluwa ti a ba wo ogun to dede si ninu bibeli o po Ugbọ David bo guti dide si to ko Olorun sile. Hallelujah. Tori pe Olorun o wa en to perfect. Hallelujah. Olorun so pe o fe ki gbogbo aye ko se patapata o le sanu fun. So ngba tori pe ese yan o ti to o wa gbo fin sile. O fi ya so pe bo ba se bayi. Bayi ni result e. Hallelujah. O fi de so pe bo ba pa gbogbo o fi mo to ba se kan. Olo je bi gbogbo e abi o mi pe olorun fe da gbogbo aye lebi pata o wa le sanu fun awon to ki se ise to se hallelujah ko si ise ta le se to le convince olorun lori olorun lo nsise bibele je ka mo pe olorun sise fun ojo mefa ni ojo keje o si mi kuro nu ise re ojo keje yen de lo da eniyan Hallelujah. Ngba to da eyan inu ki lo da si inu isimi. Ori ko sise kokan. Hallelujah. Tubo awon eyan create Olorun fun ara won nu aye. Awon lo run kiri. O wa le, won kun jeun. Won ma paro pe e mu adie wa fun. Mu eran wa fun. Mu epo wa fun. Hallelujah. Obe joko abi ko joko. Ba jera ese ati kini wa mu wele hallelujah ki lo lo eje omugbo fool nko ti o le soro to ri pe ko le soro eya lo ma soro o si yen o wa si nkan to gbele a ni kokule fun hallelujah so awon ti ironu e ti ku patapata ni olorun lo je ki iye won ko jera hallelujah won te ni ru pe igi ti mo gbe yi ti mo se photo eniyan tebe mo lo ge loko to ba lagbara ko ni je nge won oru to ba otutu mo me mo tu ko sinu ina mo fi dana haleluya o tu wese be o tu finu ese be o gba gbe yoku kale o wa ni olorun o wa nsin iye oni ton ti ra ni ko ni okan rara ato eran ko gba ni bibele so pe eran ko ku ni iye. Hallelujah.
2: Shuba won won yi.
1: Won won yi.
2: Bi eran ko igbe.
1: Bi eran ko igbe.
2: Ti ko ni ero.
1: Won ki ro.
2: Eran ko sha.
1: Eran ko sha.
2: Ti ada lati ma mu pa.
1: A mu won pa.
2: Won so re gan ninu aran ti ko ye won.
1: Aran ti o ye won na so.
2: A o pa won run patapata ninu ibaje ara won.
1: Oluwa yo sanu fu wa. Hallelujah. Cheri awon eran aye niyan o ko jule be ko ijo mo fe yato abi won a de pa abi won ni pa. Hallelujah. Se olorun da si o se to kon lorun eran ko ta mu pa ni won beyan ba si olorun be se lo ba si ko ti keta. Hallelujah. David is sort of from experience. O ti ni orisirisi experience omo e ti dide sawon yawo e awon eyan ti dide si orisi o ti so re de bi were nigba ton le kiri orisirisi irisi wa lati fi accumulate experience pe to ba pe joko a le so o de wa ko omo e. Hallelujah. O so fun Solomon pe ma bere onko n lodo Olorun ju ogbon iwe owo ori kerin ese keje
2: ipele sogbon ni lati ni ogbon
1: ati pelu ogbon ipele se ogbon. Hallelujah. Lati ni ogbon ke eyan to je ologbon o ti bo sowo awon to je pe o la lodo e ko to je ologbon. Hallelujah. Ma ti sori sirisi fun ma ti tonje wa ti everything. So, on learning experience. Hallelujah. Isaiah 48 verse 13. The barrier of okay. Don't she the tear around? So, to go and shake any. Hallelujah. Bobo Chalaruda, one reference here, one respect here, one bear away. I want your bear all along. Hallelujah. Nino, can you only your bonnet? Along Luma call. Lossy Jeremiah 48 verse 13 now.
2: Mwabu yo si tiju. Nitori kemoshi. Gagabi la Israeli si tiju.
1: Yes.
2: Nitori betali.
1: Yes.
2: Ibeka le wa. Eya she wipe. Akoni okunrin ni awa. Alagbara fun ogun.

0: lo be ni ko iti la si igbekun nitori na itowo re wa ninu re orun re ko si pada
1: hallelujah seri bi eyan ba mu omensin o da minu cup kon ko jo mi gbona o re fe mu o mu cup keji to ba ya a se mu abi ko se mu lati nu cup ko da si kon wa tu da pada sinu cup mi hallelujah to ba ya de state to ma le mu sugbon to da sinu cup mi to danu charo mi mu ti eyan ba ti go through wahala ko le kogbon e to la wahala koja lo gbon to ba so npe baya an koko wa ti iru awa yi ni mo mo pe adugbo ti mo dagba si leko hallelujah se mo bi so npe ni ona la eh ebe ni awa dagba si bel mo ti slo bel mo ti lo lewe an ko mo ko wa nbe omo ona la hallelujah te ba ri won e sa fun won te yan ko ato enja ko de ma gbe ko ma la mole ko de tun ma dide ko tun ma la mole ko ma de ko la mole to about 40 times o tun dide ah ta lo wa sa fura mo jiji e to la yan mole lo ma sa pe yi o koku igba to ba pick race lo ma wa le hallelujah gbo adu pe lowo olorun ba se gbe nbe olorun o je aya ndi e mo o fu a new experience iro nkan to njade nbe se mo pe isale gongon ona last kwa no pe o ma gba ball nbe sugbon won bi elomi re ku lai be koja won gbugbo awon eyan mo pe danger zone ni losan gongon sugbon awa ta dagba be won mo wa hallelujah gba ta lo ba won fun jari ta ba koja wa won ma wo wa ni ale omo omo adugbo ni hallelujah but at the same time ke lo jade nbe ogbon ti eyan ba koja nu wahala ko le gbogbo ti David bere si ni ku jo yen o lo so fun Solomon pe ma bere nkan kan lowo Olorun ogbon ni kon ni ko jo omi logbon lati se eto gbogbo ilu yi ogbon de ki darin hallelujah abi ogbon ni kan lo wa sodo Solomon ola wa lodo e everything lo wa lodo e to je pe gbogbo aye wa npe wo ta de ni ogbon Jesu logbon ohun to bere ko ye baba e lo so pe bere ogbon ko le lanu awon nkan to wa nu aye ah lanu nkan to wa nu aye awa ju ajo en aye ni hallelujah awa gbe aye wo church ye lo lohun se pe ile oluwa ni dajo ti ma bere oluwa yo sanu fun wa o ti mo fe ki o ye gbogbo ani pe awon kokko wa to je pe olorun o faramo awon ti olorun o faramo awon ti o jo iwa olorun ni hallelujah character olorun yato si character eniyan ohun to fi mo omo olorun ni character ohun to fi mo omo esu ni character iwa to ba nku hallelujah abe gbo pe esu da yan ko saye ko da yan kokon ṣùgbọ́n gba ti kene pa ebel kina pe o le omo esu oni ti esu baba e lo je ife ku fe baba e lo se oni ro ni apayan ni character ni esu ni en ba puro en to ba ku ra eyan en to envy eyan awon gbogbo awon nkan ti o wa nu bible yen character isu ni yen no fi mo mo isu ki se pe eyan kan je omo isu o ya lona rebellion hallelujah oluwa yo to wa sona psalm 1 verse 1
0: ibukun ni fun akurin na
1: eh
0: ti ko rin ni mo awon eniyan buru
1: awon lolorun bless ki lo pe nsin
0: ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú
1: ọwọ́ tọ́lọ́run bless ni ẹ
0: tí kò dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀
1: ọwọ́ tọ́lọ́run bless ni ẹ
0: àti tí kò sì jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́gàn ṣùgbọ́n dídùn inú rẹ̀ wà nínú òfin olúwa àti nínú òfin rẹ̀ ni ó ṣe àṣàrò ní ọ̀sán.

0: 0244-71143.
1: Adebia Shende, Adebia Shende, Edakwe, Wagbawa, Adebia Shende. Ele ni mo fi ki gbogbo eyin ololufe ikanni te tin gbo wa yi ka bo sori eto wa gege bi ise wa e ti mo pe te ba ti gbohun wa bayi a fe soro nipa alafia nitori pe won ni alafia ni ogun oro ni mo fi ki baba wa ogbon tarigi onisegun bile baboke o ka bo sori eto gege bi ise won ejo e ba mi daruko yin ke ba mi ki gbogbo awon eyan
2: mo ki okunrin be ni mo si ki obirin emi omo yin ololufe yin Taufik Ajiboro ti gbogbo awon eyan mo ni baba oke o lo nki wa pe alafi olohun ko ni fi gbogbo wa sile
1: ami baba oke o ejo e ma binu oro kan wa ti e ma nso ti je pe ko fi gbogbo ara ko kin ye mi e ma nso wi pe isan ni waya isan ni waya wa wo pe isan waya bawo ni isan to wa nu ara se papo mo nkan ta nso mo le ta npe ni waya ejo e ba wa yanan ne ki gbogbo araye ki won le mo ituma oro
2: un e seun atokun lori pa ta npe ni isan ni waya ninu ara gbogbo wa na la mo yi pe ni nkan kan lo so gbogbo ara papo isan un lo so gbogbo joint wa papo mara won un lo fa ti a fi mo daada pe re pe isan ni waya ninu ara ndori pe waya re kaso kan mo bi kan kajo e mo kan mo bi kan be na ni oro isan to wa ninu ara o na lo se je la fi npe ni isan ni waya ninu ara so iwo to ba wa ni ipe ni ja nipa isan inu ara iwo na ko didile ko gbo nta nso ko teti bele je ko si joju si wa pe lagbe olohun yo ku nbe
1: ase ah o sese wa ye mi wa yi o na leyin na ti gbo yan e ko kan niyan o feni ti o ba mo isan ni waya ninu ara ejo ma wa binu aisan isan ara yi kini awon nkan ti yin ma ma ri bi pe nija ti yin o fi mo yi pe ah lomokunrin o ohun ti lu igbadi aisan isan ara
2: e seun atokun lori aisan isan inu ara yi tori pe ki dede wa sinu ara o lawon kankan to ma fa akoko ninu to ma fa aisan isan inu ara fun omokunrin to ma fa idakole fun omokunrin ti ko ni je ki omokunrin le soju si e dede lodo ololufe akoko nbe o ni pe eni to ba ti ni arun gbajumo ri tan pe ni ato si egbe elekeji o ni eni to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo abe eni to je si pe a mo se yo bi e meji bi e meta ki le to mo abe eni to je pe eyo ti o ni jade dada ti o mo jade sere sere abi nta papade latara ile igbonse gbogbo awon nkan wo yi a mo se akoba fun isan inu ara ti nkan yin ba wa wole sinu ara awon ipeneja ti okunrin le ri a mo fanta npe ni idakole fun omokunrin iwo omokunrin to je ji pe ni owo re tara re ba ti dide laarin seju kan si meji ara re o ti wale abi wo to ti e ni le ba obirin re sere bi e meji bi e meta kile to mo abi wo to ti e ri pe ni ara ti o ti e ni gbere rada depo pe o le se ojuse re moni to ba ti mo po ti ni pe ni janta npe ni dakole moni ko dide le ko mo bo wa baba boke o ni top number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ni Isoloro ibe ni baboke wa ero ba ni soro baboke o 0809447114 0809447114 abi 0802613442 0802613442 omo odun melo ni o o ti ju omo 40 years o ti ju omo 50 years o ti ju omo 70 years to je pe laarin seju kan si meji o ti pari seni monitor ba dodo baboke o iwo na o mo ipe ni olohun bele ni baboke o to si n ba wa se lati dogba lori idakole ti mo n soro nipa e o je nkan to ti se mi gan funra mi ri ti mo si lori sirisi nkan ti kini yo lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo setoju arun idakole yi fun mi lori isan ara ti mo so omokunrin dole yi baba yi lo setoju re fun mi o n lo fi je si pe ni gbogbo eni to n wa sodo baboke o awon na gba pe olohun be lodo baboke o o si n ba wa se lati ori pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu kuro nibe mo nigba pe ti enu ni soro se

kogo kogo la gbọ won alagogo dugbe dugbe la gbọ won akerengbe ago bale oro kago kago ajabale o mejejo pa osoro nikan ni bale ti mi woroworo ti ri bi ago enikan ogbodo fi ajakede ilu ago lo ba fi ko won ajo elembe won ka le o arokan lo tun de ti fe ku asun daka ile ise bond fm ibe la wa 92.9 ada bi edun aro bi owe la sale oni femi ogunyemi re o enti gbogbo aye npe ni ologuru omo baba tin be leleru eh tale oni yo kolombo po ama ka to lo jina eje ki nkoko peri onile ko le tasu fun ni je eh mo kokoko ki awon loga loga wa nile ise yi patapata latori gm de isale gm loke gm ni sale mo ki yo te wa dori olotu mi ajia balikis ayepola ibrahim mo ki yo abod mario ni tan na se ti yen ni ri ngbe sonu bi o se bi omo e ku jo meji jo meta e ku dadan ti jo e ku jojo ti jo e tu ku jo ti jo ti jo ndolo bo ni odi onu bi o tori ba meji ko bad o badun bi igbe ni luri eh ilu oni le mo wa o lase lowo olodumare ile ise fin international awon ni se onigbo wa eto yi be ba n gbo fini latun fini losi fini fini fini ni gbogbo aye n pariwo ko so meji be ba ti n gbo fini e ti mo pe iwosan de be ba ti n gbo fini e ti mo pe alaafia de agaga ki won wa pe ni baba yin sa eh kidi o ma ja ki okun de ko ma tun ara won eh gbogbo en ti oro na gbegba koro won o si ma dayo be ba ti n foju kan le ise fini baba ni emi na ko o emi ko le nbo wa ri o olohun oba ni ala ni ngbowo mi sise to adupa o agbara alqurani atagbara jogunba oni baba yi nlo latodun modun ti an ti bere ti olohun si nfun won se ene gbianju edebe momo wi pe bogo ti nje tolohun eh adua le mo se fun wa eh ha bo lati se loni eja koko lo sile se fin international na namba ni ke mo fi pe won bayi na ba ni nkan kankan to ru yin loju tabi nkan kan da yin laamu tabi ri pe ipo te wa iko ye ke wa nbe o ye ka inu o ti sun en ti abile yin o ti sun eye wo ra re ran ni o idire pe namba 08054276137 080 5427 6137 at 081-4825-6032 081-4825-6032 at 081-8171-3350 081-8171-3350 pelu 081-3968-2421 081-3968-2421 awon number te le fi pe ile ise baba yisa oludari ile ise fin international ore o ai na pe won beyan ba n gbo gbegbe ko nu o tete ba won gbe ni o ti oba fe ki won gbe ti oda se nkule ehun ati pe eda ti oba mo bi egbe egbe la e wo mi ori ere ni oku si e

0: labala tito egba futi asale tito ni ariwo igbode kan oreti oye are ona kakan futi le yoruba ito yin ma so fun wa lale tito ni o da lori omo egba ije are ona kakan fu le si mu pere e ologun dudu boba gunwa ilu egba boba jiro ti ode remo ore oloye moshut kashimawo olawale abiola idede wa mo si MKO Abiola orisowo pataki wa o lawo o se falejo o se fodile ni odi odun 1987 olubadan ti le badan oba yesufu oloede asanike baba pe oye ba sorun yi afi kin jijide o ti pe ogofa odun 120 years ni won ti je ba sorun gbe ni ibadan ka ba de wo se ri oye basorun ye bi ibaton ba wa o tori basorun oluyole ori ipo basorun re wa ko fi se akoso ilu ibadan ke ba gbagbe ke ba de gbagbe je ka ronra wa leti basorun ogunmola ori ipo basorun ye ro wa ko fi se akoso ile ibadan ka ba po bare basorun a o jiyan pa emi ti ka lara mi baba ibi baba mi basorun somoye ori ipo basorun ro wa ko fi sakoso ilu egba lati 1st of march 1851 di august 1857 abiodun folonso omo somoye omo bawa ko ba joba e ma je ko ya yin lenu ka ma foro le soro ni olubadan oba yesufu oloede asanike pe le si ma je basorun ti le ibadan o wa wo kin o wo si o wo ka kiri pe le sito loye si basorun ibadan wa pe moshudi kashima wo lawale abiola ohun re ma je oye basorun awa na gbolegba o agbera lodun na 1987 a lo si ilu ibadan oro isoju ilu ko farasin o iya wa iya loja abalaye ni musin mama abibatu alase omo ibadan re won omo iloede asanike won tele wa iya wa iya lode mumuni iya oja alade market mama ti dologbe bayi ni keja awon re iya lode gbagura awon na gba ti wa ni ade badan won se wa lalejo ni won se wa lalejo a se egbinrin ote awon ko ti se gege otele won ba lo ba kabiyesi pe awon oni gba o mk ko ni je basorun ibadan kide ki se eyin tanu bi baba se wi lojo na ni o pe awon mo basorun ri awon lati akoran pe oku awon lawo ti ba awon ro mo basorun bayi si elomi se ma je oye awon kabiyesi nko buru ejoko e fi kale si o eyin mo basorun won pe o mo pe yin lomo basorun e je e ma lo le yin ko ba ti pe yin basorun e ma je se bi oruko awon baba yin re eyin god die eyan fi pali bi arowo wa fun mi bo ma joye eyin pe ko ni fi joye oro isoju lu ko farasi ba se mu oyin je lodun yen re yan bi baba se yan jure ni a o ti si ni oye basorun bi iku baba ye alase ikeji orisha omo iku iku ko le pa lai lai omo arun ya arun ko le gbede le si mu pere e alailua oba lamidi olaiwola lamidi olaiwola adeyemi alaafin ti lu oyo kabiyesi omo lo lodu bi yere omo wo koke owo kodu owo foke ya paregede bi aso omo wo po oso ogunmo laiwola ko tun fose se bi odo ko fose se bi olo o pe koni kaluku lo taye baba e se o pe isin sigidi nbe loki aja yin gbi kekekeke isin jigidi nbe loki aja yin ko bi akuko odaji baba pe keyan lo tun aye ara re se o ba pe mo sudi kashima wo lawale abiola pe oye ara ona kakafu o ma je o mo sese se nawo oye ba iwo ro ma je didi yan bere si gba lu jo pe iru ele ko sele ri o oye basorun ije bi oye oba ati are ona kakafu ije bi igba keji dede oba le yoba keyan ko wa ko mejeji so wo papo ile gaga ara o mo bere si ba basorun yo a bere si fi le po ti dede re nlo ni oku orun kawuye re olobota kabiyesi la fi pe bile si fe ya so mo se bawo yan iduro ti cabbage se gbo un cabbage pe eh tanu e bora ni abi eyan agoju oni je sango oni je oro mu yo ni bo le wa awon eyan ti lo se gege won ti wo pe abela ko le ro yan je tori won ti pari gbogbo eto sugbon riro n teniyan sisere tolohun bayi si abiola se bo ninu ajaga atopin won dele fun ko fi moye yan je je ka fi pade si ojo mejo labala ti ito egba lori eto wa eto yin awa omo olumo omo olumo o nte siwaju
1: bayi ifayi ifayi

0: Monday FM lawa 92.9 ka gbe nda bi edun ka ro bi owe bo se je o na le gbo yen nipa ti oye basorun ti lu ibadan ati oye are ona kakanfo ti le yoruba I omo egba meje kokun mejeji sowo olorun ri se ba oluwa mo pe asere eniyan mo pe ase koda Oluwa mo pe asere eniyan mo pe ase koda eto yi eto wa mo olumo nte si wa jeje ka gba bayi na ka ba tu pada di ati wa te si wa ju lori eto na
1: de ronke lenu e emi ti fokanu ijo ale oni e da yan mo
2: pele o kilo fa to tonu
3: baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba agba te ni be gi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je pa olorun lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lowo ara tita oro si so mi jagara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lowo isan fi ni pamo awon fi ni sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: oruko mi ni baba agba te ni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati bo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
4: lori awon aisan kan si keji ta ma nsoro nipe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi aromole egun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di ona mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apa kara lati oke de sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agbo ara to ba tin rawon nkan bayi
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to n lo si abaranje road tabi te ba n gboko bo abaranje road ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apa otun ele yasi number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ni lu ikotun leko nbi
4: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
5: 08068216859 08068216859
4: eyin na ma bo gan mi ya fiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon o fe logun bile mo e ma so be owo ti wo fi ngba le omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na line baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo logun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
4: iwo dati ni dogun fun boya orin won ku won ku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ma se rin e ma fe re rin e ma re rin bo se se yan were were to fi di oni yen ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa kewe tegbo
5: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
4: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti di wahala bo se n bere ni o ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbe ra bayi
5: ma bo sodo baba gba a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
6: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
4: gbo adugo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba gba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni to elomi ti ba po lohun saanu wa to ba gbo wan gbo wo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are agu ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo leko si se ma so be sugbon lohun oba fe nikan si je nikan lo bo lohun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olohun ti ngbadura a ti mo pe adu an ti gba ko to gbera le ni to ba tin rapere pe boya nrin bata nbo lese re e a se nkan paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni party iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olohun ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olohun ni je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese

0: Bond FM
1: 92.9.
2: Bond FM 92.9. Te ba wo ju ago ye ri pe gerege na ni ago mewa bolu. Ni bayi a lo si ori eto wa eto yin ogbo Oluwa ka Yesu to je ti ifiranse Grali ibi ti a ti gbo awon oro e ti o tu gbe igbe aye emi wa ti o tu mu dagba si daada. Ewa nkan fidile tabi ke fidile nkan lati gbadun apo.

ki aba le fi iru imo be fun araye e ti o fun won ni dani loju ti o han kedere ti o si mopon dani nipa ise olorun ninu idajo ati ife re ni mo se akosile ise ni ninu imole otito e ti ko fi ala fun kankan sile ti o ni idahun si gbogbo ibere ti o si fi ye araye yeke yeke bi awon ona inu iseda se yani lenu to awon ti opolopo ojise ase re gbe duro ṣugbọn mimo je ti olorun nikan oro abrushin olupile ise ifiranse grali eku irole eku ise oni ode odun bi aki gbogbo olugbo wa nile loko kaabo sori eto olosese ti o da lori ifiranse grali ninu imole otito lati owo abrushin ifiranse grali je ifihan titun ninu emi nipa otito ti a fi fun araye lati owo abrushin eyi salaye ase olorun ti o farahan gege bi awon ofin iseda ti o fese mule sisin ti ko si le baje ifiranse yi ko mu esin titun wa o si duro gege bi fitila ati opa lati samo ona awon won ni gbogbo ti n wa imole kiri tokan tokan ati oke ni ti won ni ayun fun eyi ti se paradisi awon ti n wa kiri ti gbonora nikan ni o n ba soro nitori iru won nikan ni yo ri oruko mi ni Dr. Tunde Agboola Ayoka lati inu ifiranse Grali ni a mo wa fun yin bayi.

agbara gege bi oru omi ho labe efun odi efun ati idilu mu iwa ise ofa jade ni se dede pelu ofin ti o wi pe gbogbo ohun ti o lagbara pupo ni o nfa ohun ti ko lagbara mora awon irisi ero ti o jora ni a o fa mora lati iha gbogbo a o si di won mu sisin won yo si ma fi agbara kun agbara titi re ero ati le bani lai dawo duro sibe sibe won yo sise lona ti o je wi pe nipase idarapo awon irisi ajiji irisi akoko ti a ti mu waye ni a o mu donmorun yo yira pada yo si mu orisirisi awo titi yo fi gbo daju daju iwo mo gbogbo eyi ninu re sugbon iwo ma nlero nigba gbogbo wi pe ife enu na je titi re nikan soso sugbon iwo ko da nikan fi ife enu tire nikan soso sinu oran kan awon ajeji ife enu miran ma nbe nibe nigba gbogbo pelu kini eto yi so fun won wi pe ninu idapo opolopo ipile ohun elo nikan ni a le seda ohunkohun ti o pe iseda bi nje eyi tona bi beko bi ko se ifun nirisi nitori nitooto ko si ohun titun kankan mo ti a o seda re ninu ohun gbogbo oran na wo le je ti mimu awon irisi titun jade ni nigba ti o je wi pe awon ipile ohun elo gbogbo ni o ti nbe tele tele ninu iseda titobi na o kan ye ki a dari awon ipile ohun elo wonyi lo sise loju ona ti o lo si isepe ni eyi ti o waye nipase idapo idapo ma se koja lo legbe re lai kaakun bi ko se pe ki o gbianju lati ro arun jile lori erongba naa wipe bigbo ati isepe ni a se pari nipase idapo ipile eko naa simi sinu iseda gbogbo gege bi isura kan ti a ni lati wa jade timo timo ni o tan mo ofin ti o wipe ninu fifun ni nikan ni a tun le rigba kini a si nilo lati loye awon ipile eko wonyi lona ti o to eyi ni pe lati nirere won ife nitori na si ni ife tun se duro gege bi agbara giga julo gege bi ipa ti ko lopin ninu asiri iyi ti tobi na gege bi o ti ri pelu ero kan soso ti idapo mo bi amu ti o mu domoran ti o si fun nirisi be na ni o se je pelu eniyan ti kara re ati pelu odidi iseda eyi ti o je wi pe ninu ailopin idapo awon olukuluku irisi ti nbe o farada ipawoda nipase agbara ife enu o si di ona ti o lo si isepe eni kan soso ko le fun won ni isepe sugbon gbogbo araye ninu oniruru iwa ototo won le se olukuluku ni ohun kan ti o je ara odidi na daju daju nitori na ni o tun se je wipe eni ti o ti goke agba lopolopo to be ti ko ni ife kufe fun ohun aye kankan mo ni yo nife araye gbogbo ki se eni kan soso nitori pe gbogbo araye nikan ni o le je ki awon okun duru okan re ti o gbo ti a ti tipase iwenumo sipaya ki o korin adedun irepo orun oun ni irepo na ninu ara re nitori pe gbogbo okun duru ni o nju sotun sosi e je ki a pada sodo ero ti o fa awon irisi miran mora ti o si ti lagbara siwaju ati siwaju si oru jade nigbeyin rekoja re pelu ibilu agbara alafowosopo sisin
o si lo aloja wonu itanshan apagbo yunika ati iwo ti kara re o si sa ipa lori ayika gbigboro re eyi ni araye npe ni ofa ati ara eni awon ogberi wipe itanshan kan ti ara re jade ni se dede pelu iwa eda re boya lai ladun tabi ti o ladun ti o nfa ni mora tabi ti o nle ni sa a mo lara sugbon iwo ko tan itanso kankan jade eto ti o sokun fa imolara na ninu awon wonyi ni ipile re ninu wipe gege bi ofa iwo fa ohun gbogbo ti o jora ninu emi mo ara re ofa yi si ni awon ti o nbe layika re mo lara sibe sibe ninu eyi tun ni isesile ni abo abambe nipase isopo na ni enikeji se mo agbara re daju daju nigba na nipa be ibanikedun tajiwa fi sokan ni gbogbo igba ohun gbogbo ti o je ti emi je ofa bi aba ma so ni se dede pelu erongba tiwa o si tun je ohun mimo fun won wipe nigba gbogbo ni ohun ti o lagbara pupo ma n bori ohun ti ko lagbara nipase ofa nipase ifamu nitori na lodo eni ti ko ni alai lagbara eyi na ti o ni le a ogba lowo re yo di agbara leni ko si aisododo kankan ninu eyi bi ko se pe o sele ni se dede pelu awon ofin ti Olorun eniyan kan nilo lati se ara re green ni ki o si pinu rere a o si dabubu lowo re boya nisisin iwo yo bere kini yo sele nigbati gbogbo ba fe di alagbara nigbati ko ba si ohun kankan mo lati gba lowo enikeni nigba na ore ohun pasiparo ifinufedo se yo waye eyi ti o pile lori ofin ti o wipe ninu fifun ni nikan ni atun le rigba ki yo si iduro loju kan nitori eyi sugbon ohun gbogbo ti o reyin ju ni a o parun bayi ni o se sele wipe nipase imele opolopo di agbara leni ninu emi nigba miran papa o so won nigbeyin ki won si lagbara lati gbe ero ti won dide agboro tenimo wipe ohun ti o jora nikan ni a o fa mora nitori na ni owe ni egbe eye ni eye nwoto bayi awon omuti yo ma wa ara won ri nigba gbogbo awon amukoko taba yo ma ni ibanikedun awon olofofo awon atatete ati bebe lo sibe sibe awon eni yi papa yo ma wa ara won ri lati darapo se ohun ribiribi sugbon o tun tesiwaju si ohun ko ohun ti o ba fa wa sodo eni ninu emi yo foju won ni gbeyin ni ti ara pelu nigbati o je wipe ohun gbogbo ti o je ti emi ni o lu aloja wonu ago wiwuwu nipa yi ti agboro fi ofin ipadabo sokan nitori wipe ero ma n wa nisopo mo orisun re nigba gbogbo o si tanso pada wa sodo re nipase isopo yi emi n soro nibi nigba gbogbo nipa ero gidi nikan eyi ti o ni agbara iye ire okan ti se ti okan na ninu re kì í ṣe nípa agbára tí a fi ṣòfò láti ọwọ́ ohun èlò ọpọlọ tí a tọ́jú sí ọ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ èyí tí ó wulẹ̀ ṣe èrò tí ó ń kú sọ́nà bí èéfín tí wọ́n farahàn júújú láì lójú òtú gẹ́gẹ́ bí òwúsùwúsù tí ó ṣókùnkùn lásán ó sì dùnmọ́ni nínú wípé láìpẹ́ jọjọ wọ́n pòórá irú àwọn èrò bẹ́ẹ̀ kàn wulẹ̀ fi àsìkò àti agbára rẹ̀ ṣòfò lásán ni o si ti pase eyi se inakuna ebun ti a toju si o lowo
bi iwo ba ronu jile lori ohun kan fun apere ero yi yo lagbara ofa ninu re nipase agbara idake roro yo si fa gbogbo ohun ti o jora mora yo si tipase iso eso ohun yo gbo yo si goke koja ala ohun ti o wopo yo si tipase ilu alojawo nu awon agbegbe miran papa lati inu eyi ti yo tewo gba isan ero giga pupo sinu re imisi nitori na ni o se je wi pe nilodi si iboku soro ipile ero na ninu imisi gboro jade lati inu iwo ti kara re o gboro ti afara kan si odikeji aye aye ti emi ki o ba le fa ni iyamu odinu lati inu orisun kan nibe nitori na imisi ko ni ohun kokan se rara pelu iboku soro bayi ni a o mu ero na gbo agbotan ninu re iwo sumo afojuba re o si tipase agbara re mu ohun na wa si aseyori ni didilu eyi ti o ti n ra baba tele ni aimoye ipile ohun elo gege bi irisi ero ninu agbaye nipase idapo ati idilu ohun ti o ti n be ninu emi ojo ti pe iwo se irisi tutun kan nigba na nitori na ninu iseda gbogbo awon irisi na nikan ni won yi pada nigba gbogbo nitori pe ohun yoku gbogbo je ayeraye lai se parun sora fun ero rudurudu fun ailarojile gbogbo ninu ero idagun la yo gbe san kikoro nitori yo yara re o sile de ipo ibi isere fun awon ipa ajeji nipase yi ti iwo yo ma tete yara binu ki o ma di onikanra ki o si ma sai soto si ayika ti o sumo bi o ba ni oju lowo ero kan ti o si diro mo timotimo nigba na agbara ti o kojopo gboro tun tesiwaju si ha afojuba nigbeyin nitori idagbasoke ohun gbogbo sele patapata ninu emi ni nitori pe olukuluku agbara je kiki ti emi ohun ti o farahan nigba na si o nigba gbogbo wule je abajade ikeyin eto ofa emi kan ti o saju ni eyi ti o n sele lai simi ati ni bakan na nise deede pelu ilana ti o fese mule sisin ikiyesi ero re ati imolara re yo si fi han laipe wipe gbogbo ojulowo iye kan le je ti emi nikan ni nitoto ninu re nikan si ni orisun ati idagbasoke pelu nbe iwo gbodo ni idanileju na wipe ohun gbogbo ti ori pelu oju agbara re wule je awon ifihan emi tintini sise titi ayeraye nititọ olukuluku ise ani isekopada ida eniyan ti o kinkini julọ paapa ni ase ati kọkọ pinnu re ninu emi nigba gbogbo awon agbo ara na kunle wule je se gege bi awon irise ti a ti soji ninu emi ti awon ti kara re kan mu awo nipase agbara emi bakan na ni o se ri fun igi fun okuta ati fun ile aye lapapo ohun gbogbo ni a ti soji ni a ti lu alojawo nu re ni a si ti tisise lati owo emi ti n seda sugbon nigba ti o je wipe gbogbo ago ani ohun gbogbo ti a le fi oju ri wule je iyorisi iye emi ko soro fun o lati loye wipe ipo ti a wa lorile aye ni a tun se agbekale re nise dede pelu iwa eda iye emi ti o ye wa ka gbara ohun ti o ti idi eyi yo bi o ti to han kedere nipase ogbon eto ti a fi to iseda a ti fun eniyan lagbara lati se agbekale ipo na funra re pelu agbara eleda ti kara re
edun ni fun eni ti o lo fun ohun rere nikan ṣugbọn egbe ni fun eni ti o faye gba etan lati lo fun ibi opin oro agbaso

0: la palabra oro o rapia solar en lo que la lengua ito baba ito whispers of the night el darapo mowa lori social media lori Instagram uruko wani la balaba oro el like Facebook page wa la balaba oro radio emagbe kuro
1: kaabo pada si reto to ba ye pe yin se ndarapo mo wa ni etimisi o sugbon e ma worry asari se recap awon le yin go npe ni recap nkan ta soro lori e ni reto ni ale ni pe bi awon baba le se se ki awon won ma bowo fun won like konpa to de je pe won ma gbaraju asori se se nkan ase pe patapin ni e oni pe te ba nfe ki awo yin bowo fun yin eyin na e bowo fun bi baba le se ma nfi bowo fun to se ma nfi han si awe o yato e ma keni o se pe a ma bo mi ni ke ma bo yawo yin o bowo o yato fun keyan ma bo yan olohun lo ni bibo seri a ma bowo fun ra wa sa nkan ti awo yin ma fi bowo fun yin eyin na e bowo fun be de se ma show ibowo fun yen o la won boya e kia ba o le se kia si en se en ba won sere sore le je se e kara ma si ki won nani won se ko se pe e te ba jo wa nta e ko ma sore so any how bi ni waju awon omo gan e ko sebirin teyan ma se be si den e fowo ba won lo e fowo ba yawo yin lo era ebo fun won e so fun won pe olugudo ah iwon yi ko ti to se meji to ti se ni o ma ni da ti to se awon nkan kekeke be yen lo ma gbori info birin so da tori e ba wu e wa lagimo e mo pe gi sale yen e la mo la gbe awon awu ki awon kan ti a so ni e da ba gbagbe pe mo so pe mi osu kewa lagbara olohun oluwa to yin ma ni ojo meji ti ma ni ipade pelu awon okunrin atobirin loro nipa ilera wa ilera ara ati temi asi gbogbo e se ma ma lo ni se pe e mo pe ilera on lo mata gbogbo nkan ta ba fe se ninu ara wa la ma se ta la yin o ba de le o si nkan ta fe se je n tokun o ba le ara gan o le so awon pade yi ti mo ma se lododun ni sugbon lodun yi o combine e mo fi se ojo meji ojo kan ma wa fa awon yoruba ojo kan fun awon english ti bi a ba se n be to bo a ma so fun wa ejo wo gangan ni ti yoruba ejo wo ni ti english ofe ni o gbogbo agbudo foruko sile gege bi a se mo pa ma n se lori eto e ba fe foruko sile e kan fi atejise ranse si number wa tete mo another thing iyen ni oro e1 ati flusher te ba fe ko lo fa te ba fe kara yin duro papa julo te ti fi bowo fun iyawo yin another to ba digbalabalaba te wa se contest